0: daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: patay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton, mahimo siyang energy.
1: Mapuslan sa gihapon, Doc, dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
0: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og ditribayo. Usara na ang pwede nga dili mo inom ditribayo, Sir GP.
1: No.
0: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa. Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras yun og inom jud ka ditribayo.
1: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
0: Ang ditribayo usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
1: Yes.
0: Ang dili ra jud nako ibaylo sa ditribayo kay ang oil pulling kay kaya jud niya pat yun ang kagaw nga naa sa imong mga tangonga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
1: Correct.
0: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang ditribayo or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa ditribayo, makapaa ka og tulo ka ditribayo og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush, dako jud kaayo makatabang ana, Sir GP.
2: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang impeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik.
1: Ditribayo. Kinipadok, nganong magditribayo ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kinyo, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
0: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin ug monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
1: Correct.
0: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og ditribayo kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
1: Diara, oh, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa ditribayo.
0: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
1: Yes.
0: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO, nga naa sa ditribayo, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani. Bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa ditribayo, Sir GP.
1: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa ditribayo.
0: Wala jud. Bisag pulo or 20 pa na, wala jud, Sir GP.
1: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layag inom daghang ordinary plain D3. Kay human jud ka, motoxic jud na kayo.
0: Dili na siya panaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud, dili jud muubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag-upat na ka oras.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong lawas ipadayon
1: dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
6: Andos Balita.
3: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
5: Yan ay musunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Abago pang delisig sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna avocado oil nga nagdala o vitamin and lecithin collagen o manotrains. Nga maoy mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mapalit sino nga mga suking butika o tindahan diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors, himalalo, nagbaligyan sa mga barato, bulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, aron na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang dihal sa My National Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, lulo sa crossing Balaas. Giban nag-iaw ginamala nila na Eper Garapel o Gina Garapel. Oban silang mga anak nga sila si Doydoy o sa pares nini nga si Bing. Samtay lang mga master nga mga mekaniko, mao sila si John John, J.B. Luel, Tope, Virgil o Bird. Alang sa baratog pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod, ang tubag niya na mga kahandus.
3: Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Welcome sa itong segment ang Balitang Showbiz. Unsa man ta mga higala diha nga mga miss o mga misses o manabag pa miss bis. Muna'y kanunay gipangutana ni Madam Maria Bungangira, unsa nabisbisa na ba? Nabisbisa na ba ang angay pagabisbisan? Kaya kung ka na dili pagabisbisan, makakanta mo og tubod sa naughang sapa. Sige mga bay, og maghando sa itong Balitang Showbiz. Mibanat ang aktres nga si Agot Isidro sa 13 ka mga senador nga mibutar aron mapulihan si Senador Vicente Tito Sudo. Suto? Sudo naman Suto. Atong kalaruho na Sudo, imbis nga Suto, na Sudo. Vicente Tito Sudo, the third isip Senate President o gipuli si Senador Alan Peter Cayetano. Sa sunod-sunod niya nga post sa X, gitawag ni Isidro nga Trisi ka Satanas sa Senado. Ang mga senador nga misuporta kang Cayetano. Sa line post, gidirekta usab niya nga gisaway si Cayetano tungod sa pag-quote niini nga o Bible verses taliwala sa pagbag-o sa liderato sa Senado. Senatabog nga leadership shook up sa Senate human sa Trisi ka Senador ang biputar aron tangtangon si Soto o gipuli si Cayetano isip bagong Senate President. Ang mga senador nga mibutar pabor kang Cayetano, mao sila si Senador Ronald Bato de la Rosa, Francis Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marculeta, Robin Padilla, Christopher Bongo, Jengo Estrada, Pia Cayetano, Lauren, con Lauren Legarda, Mark Villar o Camille Villar. Tungod sa nagpadayon nga kagubot sa politika, gihawag sab ni Isidro ang publiko nga suportahan ang panawagan alang sa accountability kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na si Agot Isidro, klaro dyan po na si Isidro nga purpun sa pikas. Kaya nga naman mga bay o mga kahandos, kung kini si Agot Isidro, pabura ni sa ni Cayetano, aw kato nga may butar, nga Trisi ka mga senador, dito pagkatawag niya mga Satanas. Ang tawag niya ito, mga anghel, mga santo. Mulagi mga bay, mga kahandos niya, nag-awhag siya sa publiko. Nag-awhag siya sa publiko nga suportahan ang panawagan alang sa accountability kalabot sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Unya, wapos siya mag-awhag lagi po mga bag mga kahandos nga ala ipadayon diyan ang investigasyon sa flood control. Una mga bag mga kahandos nga kini ato ang pagka na mga itong pagtimbang-timbang lang. Ibalan sila na to mga kandos. Ala, padayo na. Padayo ng impeachment ni Sara Duterte, apa ni para yang punang investigasyon dia sa flood control? Kaya mo na magmasdako ng flood control kaysa kuan mga bay. Gana sa, gana kitawag o confidential file. Okay, mga bayang. Mga nga, ato lang yun ilaktod nga pagkasulti. Mag-ampo lang tata, magkasinabot na sila. Kining duha ka habig. Kaya nga naman, puro lang yun ni pamulitik ka nila. Kaysa may nalkansi, kita lang yun sa busan. Wala nga bahala kin sa tayong presidente. Importante magpakabana lang yun sa itong nasod, mga baigmagahan. Datong giyawag si Presidente Marcos. Presidente, atingog po diya pres kaya murang nagkahilom. Kaya murang bitang nagkahilom si Presidente Marcos yung kuwana rin sa murang nakaguliang nasa Senado niya. Umay, murang mo kamay siya. Pagkatingog si Presidente Marcos. Ya, ato po nga higala dia ng atong idol, duha ka tulpo. May magtiwling duha ka tulpo lagi. Ato daw kay patulpo ni duha ka tulpo kay magtingog-tingog. Okay, mga bay, mawag ka itong balitang showbiz.
3: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
3: Balita.
5: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Yatod ka na ito sa Bus Abloy. Bulkanasing siya, pumulkit sa ligid o mualen. Siyenta sa inong mga motorsiklo. Naimutang diha sa Manasunal Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanasing siya, Gipanagib Gudamala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
3: Balita.
5: Sige, mga bay, maghandos kaya ito nga balitang showbiz o uban pang mga balita. Inyo dyan yung radunggan sa dua kasibiyaanan, mga bay, ha? Pili lang magpaminaw. Kamong taga-kanlaon, hala, naminaw sila sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Samtang diri sa Tayasan o kasikbit ng makalungsuran, naminaw sila sa 98.3 FM Star Radio Tayasan niya sa dito sa Kanlaon to Osbo, 99.3 FM Battle Radio Kanlaon City. Ha, mo to. Puro 0.3. Abo ate 98.3. Sa Kanlaon, 99.3. Aniya, gawas niya anak, mga bagbaghandos, madugan po ta sa itong Facebook page nga Star Radio Tayasan sa YouTube. Star Radio Tayasan PH website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige, sa itong pagbalik, mga kompletong detalye sa ito ang mga public service o sa mga greetings niya. Send lang sa inyong greetings niya, mga bayhaki, para itong mabasa inyong mga greetings sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para nga ito mabasa inyong mga greetings niya. Apan sa di pa, aminata kita nga manindot kayong nga kanta, gikan sa MV More.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.22.
1: Andos Balita.
0: Okay, magandos. Sa rata sa pagbasa sa itong mga pagtimbaya karon ini nga tag na kamuntagon doon yung mga may text na to mga bay. Sige. Atong hatag pagtagad kini nga unang text message gikan ni Ma'am Alma Escarpe diya sa barangay Batuog nga ning tagna ni Kabuntagon siya samtang humakumahaw nang api. So okay, matubato ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, Byron Ibay. Greet ko una ni mo ni DJ Maria Bungangira, Lula Iska, nila ni Dai Legend, Bayboy Dai Noneng. Sa mga bata ni Dai Lancita, ni Dai Nisi, Dai Lorna, Dai Medellin, Dai Sulidad, Kunsial Alben, Dai Hansel Uban sa ihang pamilya, og sa tanan na lang amiga og naminaw gikan sa inyong kabus nga higala. Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, good morning ni mo Ma'am Alma Escarpe, diya sa barangay Matuog, nga naminaw karon sa to ang tulumanon. Samtang, lain nga greetings sa itong hatagan pagtagad, mga bay. Hi Brad, good morning ni mo din. Musta Brad din, pa-shout out ako ni Brad, ni Jill Mamatiyo, Pagran Jeffrey Mateo, Day Banji Cantila, nga naglungag o nanilhig, o sayang tulo ka anak nga nagkaon o biskwit din sa ako nga mama, Nuneng, Papa Nulber, Kuya Judel, Ate Jenny, Kuya Noel, specialist akong wife, ang nagret si Nilon Bagyo Perolino, from Nasungan, Albertad, Negros Oriental, basta handus balita. Okay, salamat, Brad, nga kanunay ka naghandus-handus diha. Sige, arito sa mga dugang mga pagtimbaya, karon ini nga tagna ning kabuntagon mga bay o mga kahandos. Okay, dira to pasaw na. Lain pagtimbaya. Okay, Byron ni bay. Good morning, og pay paminaw diya sa akong mga higala. Ilabing na good ni Mama. Amo greet lang ko. Og belated happy Mother's Day ni Mama Binbin. Salamat sa mga pagpadako, namo og sa mga pagsakripisyo, namo og sa imong mga anak. I love you very much, ma. Maog sa tanan nga mga mama. Greetings sa mga from Libby Bakil Amihoy. Okay, Dai Libby. Good morning og mayong pagpaminaw din ni mo Dai Libby. Sige, arto sa itong mga pahibalo mga bay.
1: Ronnie Librado. Andos Balita.
0: Okay, pahibalo, gikan nila ni Mayor Dennis Amancio, kauban si HR o Peso Manager diha sa Lungsod Sayungon, si Sir Chris Kalumba. Pahibalo mga bagbagandos gagaroon. Job fair karaban ron diha sa Ayungon Gymnasium. Kamu ka nangitag trabaho, halaad ko naman dito. Kaya ron nga makatrabaho mo. At tungkol kay daghan kayo nga mga vacant position ang naghulat para sa trabaho. Kundiin matur pa to ni Municipal Administrator Lady nga sa lokal. Kapin sa 800 nga mga bakanting trabaho ang naghulat. Yung sab sa overseas, kapin sa 1,000 ka mga bakanting trabaho naghulat sa mga nakilanlain nga mga posisyon. Niya, alang sa dugay pumasig kasayuran unsa na mga bakanting posisyon ato man ang gipost diha sa Star Radio Tayasan gikan pud sa kaugalingong account sa HR diha sa Lungsod Sayungon nga si Sir Chris Kalumba. Lantaw dito kay daghan to nga mga bakanting posisyon nga pwede ninyong ma-applyan o unsa pud ang inyong dadon sa inyong pag-apply karong trabaho diha sa Ayungon Gymnasium. Niya, pasalamat dito ni Ma'am Chris Kalumba ni Ma'am Chris Mer Ramirez nga mao'y nagpahibalo nato nga magpa-enter view sila si Sir Chris dito sa lungsod sa Ayungon. Salamat kay Ma'am Chris at umabtikon nga HRM Auto o Peso Manager na itong lungsod sa Tayasan. Tungod kay, well, siguro mag-abot ng mga Peso Manager ang adlaw dito sa lungsod sa Ayungon. Tungod kay naman ay panaghiusa ang tanan ng mga Peso Manager. Basig magdala na sila sa matag lungsod o gilahan ng mga kanang mo apply trabaho. Mag-abot ni sila dito sa Ayungon Gymnasium karong nga adlaw. Posible o basin. O mabisi sila sa matag usa, magpadala lang sila ng mga personal kaha. Sige ham, di man ang mga bag magkandusa. Maglangay ka doon, nagtagtrabaho. Sige ka, hinuktok niya. Ay, naghinuktok. Kaya ka ng problema, dili na masulbad sa hinuktok. Kinahalan nga sa matag usa, kita muli, ho. Okay, ito pa itong dili mo abot ang grasya kundi tamanoktok. Importante. Maghinoktok, manoktok o mulihok. Sige ha, atangi dito, lakaw mo na dito. Panangita na magtrabaho dito. Apply na mo, araw nga makatrabaho mo sa lokal o sa kawasarasod. Kay atos mo na, job for karaban ron diha sa lungsod sa Iyongon. Niya og mga adlawa, kadumahan festival na sa Iyongon mga bay. Kato nga mga dibuto sa Katoliko, maligon sa mga street parade, eon sab sa showdown, dahil mulantaw sa king and queen, halaad to mo sa Iyongon og mga adlawa, kay kadumahan festival na ugmang adlaw gi kana sa hapon alas 4 abot sa gabi amaong kalihukan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Dayon pagkapit sa 15, awa na. Fiesta na sa Iyongon mga bay. Kundi en duha ka banda ang mulingaw anang gabi mao ang Crookies ban og Don Pitok. Okay. Kamu diyan nga mga kuryoso. Unsa man ang Don Pitok? Unsa po ni Crookies ban? Amo na nga aron nga makasaksi mo unsa nang Don Pitok o Crookies ban, alaad to mo sa Iyongon og ma unya sa Mayo 15 kay ugma atos bon ugma Mayo 14 kadumahan festival sa Iyongon. Pagka 15 mao na ang Crookies ban og Don Pitok atol sila nga fiesta celebration sa lungsod sa Iyongon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Sige mga bayo kahandos nung lantaon riha basig doon ng mga pagtimbaya sa itong mga kaiksunan karon. Ang naminaw ni itong tulaman noon ang handos balita ako lang gilantaw riha basig doon ng mga doon na yung mga kuan ba kining doon na yung mga pagtimbaya. Uy, dress na yasan limot na ito lantaon di gikan sa atong aptikon nga election officer nga si Sir Mike Concepcion Asintista. Doon na siya ka mga kalihukan nga paghimuon mga bay makahandos. Ako lang down rin ha. Scroll down ta kay Gwani kanang atong napos sa Star Radio Tayasan. Okay. Paibalo sa mga kasikbit diha sa Tanlad, taga-Tanlad o mga bay makahandos. Satellite voter registration sa barangay Tanlad diha sa Tanlad Covered Court. Ang pizza, may tabo ni karong Mayo 15. Okay, Mayo 15. Muna mga bagbagandos, una mo na mo diya, mamista diya sa Iyongon, pagparistro sa mo sa barangay Tanlad, kamunta ka Tanlad. Paristro sa mo, unya sa Mayo 15. Kaya doon ay satellite voter registration diha sa barangay Tanlad. Pitsa 15 na, mahitabo mga bay. Katong-katupon nga mahigala diya sa kasikbit nga mga sikbit nga barangay sa Tanlad. Sama diya sa pindahan, lagit, basa kay dulo-dulo sa Tanlad Covered Court. Ano ba diya, paristro? Aron nga, karon nga, November 2, makabutar mo mga amigo. O niya, katupong wala pa ka-paristro, wala pa ka-pa-update, wala pa ka-correction diya sa mga sayop sila nga mga spelling kung sa makahadiha. Halak, doon lang mo si Kumilik Tayasan kay Timani ha. Timani, kutob lang yun sila sa Mayo 18. Pagkahuman-ana, wala na yung registration. Kaya nga naman, mangandan na usap sila sa eleksyon para sa November 2. Doon na may registration. At doon na po sa nagsingabot na po ng eleksyon sa 2028. Muna ka mo di, ayaw mo glangay diya. Ayaw mo glangay, hala, parestro na mo. Aron nga marestro na mo. O karon po nga November 2, makabutar na mo. Aron tinong nga labanan, siguradong muda og to. Basing, kulang lang ko sa. Kamura dyan na kayong huwag ka daw ginong labanan. Unta. Sige mga bay, magkandos, itong ilantaw dari, basig doon na pa yung lain nga pagtimbaya dari ha. Atong ipang lantaw dari, atong mga higala dari. Okay, sakto na, mo na to. Ato na lang nakuan sila. Natimbaya na. Okay, sa tanan-tanan nga namidaw karon, tanan nga mga tayasanon nga nagpuyo na itong lungsod sa tayasan, tanan nga mga residente, tanan nga mga empleyado, tanan nga mga department heads sa LGU Tayasan, pinanguluhan diha nila ni Mayor Bimber Berto. Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads o empleyado, pinangiluhan ni HRM Oto, o piso manager Chris Ramirez, kabani by RV, o Ma'am Erica Claire Ramirez. Isab, good morning dia ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Sa tanan-tanan nga naminaw karon, good morning o maayong pagpaminaw mga bay. Okay, doon na pala, enda tungal tao riha kay doon na minaw ha. Masamtang nagpang-us-pang-us o nagkaon ron diha itong mahigala diha sa alambian kayo nga mga adubong manok. May day pagpaminaw diha sa kurbada, mga bay maghandos ha. Diha sa Tayasan, original Bisayang manok. Ang kanunay judia agidag sa tungod sa pagkalamian sa ilang mga putahi ng mga Bisayang manok. Good morning diyan ni Joy Sorenio, Jojo Sorenio, Jessica Sorenio, Fighting Katipay, o sa tagiag taglumalang mausala si Boss Janon o Ma'am Ina Kamanso. Samtang, doon na po ito nga timbaya om diya. Salamat ha sa mainitong nga pagtagad. Diya sa iyo ngon, kahapong adlawa, nila ni Mayor Dines Amancio, nila ni Sir Chris Calumba, o isab ni Municipal Administrator Lady. Then, salamat po. Mainitong pagtimbaya o pagtagad sa itong pagbisita diya sa MPDO ni itong milabay nga adlaw. Ito'y shout out diya. Ito mabtikon diya nga mao'y pangulo sa MPDO nga mao si MPDC o Tourism Officer Designate Engineer Helen Deputado. Kaubon si mga staff ni Andapita nga mao sila si Ma'am Sharon Gonzaga, ni Sir Boy Morta, Sir Stephen Bungasiso o laing staff diha ni Engineer Helen Deputado sa Tourism nga mao si Ma'am Sunshine Mercado. Ma'am Sunshine sa imbunta kanunay ginimo Shine siya. Niya, ngalan o kapilido, puro yun mga artista, mga bay makandos niya. Di po ni kalimod nga, ang puro maghitsura ni Ma'am Sunshine Mercado, artista yun kay guwapa man po ni mga bay. Gani, pagkakita na ako niya, nikanta gigod ko mga bay, bakit ngayon ka lang dumating? Nakanta tag, bakit ngayon ka lang dumating? Unya pag abot na ako sa balay, kanta po ko sa kumasawa. Day, day, kantahan ta ka, day. Please release me, let me go. Lagi ang mga bay maghandos ha. Good morning, this mga asawa diya ha. Nga mayroong pagpanglaba. O sa tanan-tanan ha, nga naminaw ka rin tag na gamuntagon. Good morning, mga bay. Sa itong oras, 34 minutos na mga milabay sa alas 8 mga bay. Ay di magkalimot sa pagpaminaw sa tanan ng mga tulumanon sa Star Radio Tayasan mga bay. Sa tanan ng tulumanon at kusubun ha, tanan mga tulumanon programa. Gikan sa alas 4 media nga to sa alas 6 juice kay... Ako na batayan si Bayeris Orenio, alas 6 juice naman ni Mundang. At ang yan, tulaman ni Bayeris Orenio nga pakurat sa Kabuntagon. Then pagka alas 6, 10 nga to sa alas 6.40. At ang yan, tulaman ni Handos 38 Subuyex, Labiu Karinal, ang labiu-labiu sa mayo nga panglawas. Pagka alas 7, nga to sa alas 8.40. At ang yan, itong tulaman ni Handos Balita, o ba ni Handos 38 Subuyex, Labiu Karinal, o Handos 42 Handos Icon. Pagka alas 9.30, musunod si Bada Maria Bongangira sa Morning Pasada. Kauban si Lola Iska. Bisan og nagidad og nabintag girigla pa. Pagkahapon, alas 4 nga to sa alas 6 ang tagna sa kagabhion at ang eh, ang talamanon ni Yami Emi ang hapon tastic. Pag alas 8 nga to sa alas 8, alas 8 mga alas 8. Sa una, alas 8, alas 8. Wala po tayo nagkatong kanta ni sito yung nakanta gato nga Ocho-Ocho? Ah, si Bayani Ag Bayani. Okay, Martaga Ocho-Ocho. Sige, pagka alas 8 nga to sa alas 10 ang tag na sa kagabhion, atangi ang tulumanon. Ato, mga bay, ang mga lama sa kagahapon. Masyado yun ang kinabuhi kwa dyan ay lama. Maayo o dili maayo. Ang dagan sa itong kinabuhi dyan ay lama. Bada nga, ay gaglangay ng mga higala, sulatan na ipadala kaya itong basahon sa kahanginan ang mga lama ninyo sa kagahapon. Sige, sa tanan-tanan lang yun, ganaminaw. Na, may lang pagpaminaw tungkol nga itong oras, mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8:36.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Maugad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanialahato. Uban sa itong teknisyan nga usap-usap ka DJ nga si Bay Roy Sorinio. Daghang salamat sa inang pagpaminag. Bimbuntag pag-usap ka na itong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o kumaniana. Karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron Ibay Librado magbilin sa usa ka panultion nga nagkanayon. Mga kahandos bisan kabuskaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita. Andos.

0: DigiX 500.
1: Si Annabelle Ascayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Halustan na ko silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DigiX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GX sa mga galidribayo. Hello! Hello! O sa gamahim sugod mabungahon nga adlaw sa tanan na to, ka mga suki, ka mga tigbalamatini nga tong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaa ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal. Kampiyon ka yung mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain. No, i-maintain ka na adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw, ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO, di pagkalimta na inom na, nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso kayo ron, mga higalang kape. No. Digyon malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahotda ng stocks. But anyway, kanunay mga higala garista, kingtas mga butika. Mga penata. Tara, kape na ta. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong kape. Ha? Ganaan mo og bago nga kape. Oh. Ganahan mong bago. Ang bagong variant, mga higala, sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala, sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay base na anay stocks. Anyway, naanay mga butika nga naanagay stocks at tuang pinakabagong nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di magalimtan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaluol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello the eyes at mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dila ron, hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuo kalibutan, asa man ba ito magsibiya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya, abot sa itong pagsibiya karon. Tibuo lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Nga itong mga senior citizen ron. Naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba? Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bakterya, ligo na nga tong immune system. batan-on pag yun talantaon. Kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C. Ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa butika. O, Magmighty C na. Sige. Hisgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan. Paghatag og pagtagad ani mga good fats. Actually lagam mga pagtuon na binagyon ni mga nutritionist. Gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo o good fats. Is good ang fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon, mga saturated fats, mga trans fats na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Gagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nga gikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw the best yun na. Oh. Butong kada adlaw bisag usa ka butong kada adlaw enough na na siya. Kadaanlaw, butong yun. It is an excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats, good. Nakita sa mga pagtuon, nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan, ha? Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon, nga pagkaon, nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon, nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun, makapa-heart disease pag yun, makapa-arteriosclerosis pag yun, makastroke pag yun mga higala, maka-heart attack pag yun. Kunting paita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang. Nabinag yun kung plant-based lifestyle ka, mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Nga dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pag ikang gutumon. So makalikay yun ta higala na binigyan ng ato mga kaliti X o mga kalitri mayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tundimbang. Kaya magdugay at tundimbang, magdugang at tundimbang. Kanira bang life kaning kinabuhi is a circle, no? Balik-balik lang, no? Usahay, maka-diet na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, murag na may mga ikaon. Kaon upon. Nya kung ma-observe ni mo nga manambok na pugka, exercise na pugko ani bi. Jogging na pugko, kay murag nanambok na pugko ani na, mag-diet na pugko. Pag huma na pug-diet, huma na pug-exercise, akao na pugko. Parang ito nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Murang excellent source ani mga higala, number one. Kari mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na din. Yes, sir. Very good yung kaayon ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ra ko, nag-exercise. Dayon, nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow! Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga textures. So, D3 bio, usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan ni mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakauna na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon na mga good fats nga itong ginamention, eh, naatay D3 bio kada adlaw. So, kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kanaan lang. Yan. So, ha, kanang avocado, kana olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog mga higala. O niya, gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Yan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds. No? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kuani siya kanang naani sa itong D3 bio. O naani sa itong D3 bio. Muna nga kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Wala gina ang problema ani ron kay dili man ta hingaon og prutas. Di ba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right, mga higa? Tinuon ba? Kakaon na guro tag prutas anig Pasko na. December na. O, mga Burmans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala gyud na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na to adlaw-adlawon. pinaagi sa pag-inom sa D3bio. Kadaanlaw. Ha? Ang D3bio na to, pwede na to ni siyang i-maintain kadaanlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaganan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kadaanlaw. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3bio na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi na to nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3bio kadaan daw. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilaha mga kabataan. So, number one, manginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang itong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan nga vitamins sa mga bata ang D3bio. Ipausap lang na kadaanlaw. Pagmata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3bio. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, anak, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3bio na to, MCTs, na naa sa D3bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain, para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakanindot, mga higala, sa D3bio, kung ipamaintain na ito na sa itong mga bata, kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga ga-eskwela dira, la ipamaintain kadaan daw, ipainom na sila og D3bio. Ang atong D3bio, maguban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty Sea, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. San ba yung mga higala, kaya ato sa ning pamatiyon, yung pipila na to ng mga consumers, nga naayo na, o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng oral value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver. Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may mumortika siya rancha kompa. Mula sa Ampalaya, nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Mayroong slow power, ma'am. 47.
3: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Midok Ramilo, eh.
2: Dagan mga pagkakaroon na hindi palit ka ron.
3: DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Magkakaroon, ma'am.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa tayong mag-ibati, sir?
2: Ikaw lang mag-awi ang paa. Mga siya, umusog, ikaw ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-adalag ko ba? Iyari sa hukod ba?
3: So karun, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may napili mo karun, sir?
2: Kalo siya, ginawa na.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun.
3: Sir, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anak, sir?
2: Sa wala pa na iba, lo. Hindi rin yung naging mag sa doktor, sa klinika. Hindi makapanggan yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo.
4: sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds, may sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX coffee mix, mabakal sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka. Diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibag ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong isulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig bago pa ko nakatulog.
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Akong paminaw sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay Sikog Absent. Mau na nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline, ga vitamin C. Sa mga butika.

0: adlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naa sa mga botika, Mighty C. Kanaan lang mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na itong i-maintain kanaan lang. Nabilag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So mag-Mighty C kadaan law. O naa sa pinakandool nga butika. Ang nakanindot bito aning Mighty C. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: Oo, muna yung nakanindot sa pag-maintain sa Mighty C kadaan law. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay, dukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o Mighty C, grabe. Katulungon yun ka niya. Una yung nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng very, kuwani siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat, in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kani nga to mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga na ay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog o healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kung na mga bara, tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang ato mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas ang yun, perting taas ang antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa ato mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan ani mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta?

0: Tay, mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Ano mahaiblad ta magka-problema tas kasing-kasing. So ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na tos pag-inom sa DTX-700. At the same time sa D3 Bio, kada adlaw. Mag D3 Bio, mag DTX-500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, sa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talum-tum ba na, gusto mong sabon nga na'y whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsigi na lang naglumoy-lumoy nila. Ang atong extend herbal capsule naas mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lami ano gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee naas mga butika. Mosay babay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Umapon, mag-uban na punta. The same nga oras, the same nga simian. Programang kasayuran sa maing paglawas. Doc Hans, lima nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: Mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 9, 12.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
6: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
7: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok, Alan, ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome no, sa kamang mga suking tigpaminaw. And of course, ano yan, sabi inyo, ang obo, sigala, iso on sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ang mga produkto sa nga mga kapsula o gauban pa niini para usab protektahan ang maayo nato nga lawas o aduna kitay prevention, di ba? O matud pa sa pinulungan, ang kasabihan, prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikpaminaw, kaya hindi na tayo produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga dasok na kini sa nutrients o vitamins tungod kay more on natural man ang mao nga sangkap nini. O ganiya usab ang ato usab nga kopi nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, mga sokin tikpaminaw. Kapi nga dako kay katabang sa nagkadayang sakit o balatian, mga sokin tikpaminaw, alang usab sa mga kaigsona na to, nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pagpublikong kapi. Kanina gyud ang kapi, mga sokin tikpaminaw, nga walang palpitasyon. Ang ato usab nga Dragon Body Oil with chubaki, ha, mga sokin tikpaminaw, ay makalimot, ha. Kini nga disenyo usab, gidisenyo sa mga eksperto ang ato usab nga haplas alang usab sa entero kalawasan, di ba? Ang kahumot usab niini, mga sokin tikpaminaw, sa klasing haplas, adunay tulo ka klasing mapagpilian ninyo. Ang kahumot like a lavender, ilang-ilang og ang sampagita. Oy, ay usab kamo kalimot, mga sokin tikpaminaw, ha. Aduna pud kitay produkto, bag-ong produkto, mga sokin tikpaminaw. Andam ka na ba sa imong kaugalingon? 1 cup lamang sa ato ang Hardmax Stream Coffee for Men. Power up your performance, mga sokin tikpaminaw. Hardmax ang sarap, Hardmax ang saya, mga sokin tikpaminaw. Pag ikaw naka-Hardmax, ha, ay makalimot niya na ang ato usab nga Dr. Punjisok, ha, ay makalimot sa katong din problema sa ilang mga panit, mga sokin tikpaminaw. Mga minor skills kayang matabangan usab sa ato ang Dr. Punjisok. Habang usab ang ato usab nga Case King Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo muhamis, puputi ang inyong mga panit, gamitin ninyo ang Case King Glow Power Whitening Soap. Kutis, artista ang resulta. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Disin nyo kini sa entero nga kalawasan. Maayo pamanit usab, di ba? Mamunay ka lang. Ang pinaka-importante ka itong masayran usab ang ato ang panglawas. Now, usually, mga sokin, tikpaminaw, mga tikpaminaw na ito nga nagasunod sa atong programa kay Dragon Mail. O halos ang dali kaayo nga mataptan, no, nining maong problema sa panglawas, mga sokin, tikpaminaw. Mga batanon, no, labi na gayon sa mga babae. Yeah, nag-edad og 27 nga ito sa 30, mga sokin, tikpaminaw. 27 years old to 30 years old. No, una nga importante na, mga sokin, tikpaminaw, ang ato usab nga panglawas. Angay na ito nga itong dipinsahan, no, sa nagkadiyang sakit o balatian. Baka na higala ang pinaka-importante doon ay pangutan, ha, usab, sa uban. How about usab, no, mga sokin tikpaminaw, kung ikaw nag-edad na oksik, kininiang igo nga pangidaron, panuigod, no? Kanunay sa inadlaw-adlaw bang pwede papundi nga mataptan yun sila, mga sokin tikpaminaw. Mga hinungdan, kung sa may mga hinungdan sa mga sakit nini. Tanan-tanan, mga sokin tikpaminaw. Nga doon nagyoy mataptan basta wala tay unsa. daily supplementation, no? So mga sakit nga nagkadai ang sakit o balatian. No, ano nga advance mga sokin tikpamina kung ang dili maayo ang panglawas, no? Ato gyung hatagag pagtagad atong seryosohon. Bawal magpainit mga sokin tikpamina sa adlaw. Pwede ka magka-trigger, pwede ka magka-immune cells mga sokin tikpamina. Bosa kini, ato gining dapat hatagag pagtagad. Donatay prevention, donatay protection sa atong paglawas aron dili ta mataptan sa nagkadaiyang germs, virus o uban pa mga sokin tigpaminaw. Baka na ang pinaka-importante nga ato ang produkto. Take 1 capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Take 1 capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Kana usana sa dunay mga balatian o walay balatian nga makatabang higala mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta Dragon Fruit ang inyong tubaron, sigurado ang inyong lawas linison.
7: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat!
10: Coffee Mix.
11: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw ko hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, si un, ubo, pero kung makainyom gani, sangka pag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya, amu gidriya ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
10: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
13: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
10: DTX 500, mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayasa
15: Yasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
16: Where every guest feels at home.
15: Visit us today.
17: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
18: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako yung namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
19: Yes.
18: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagka tutud ana mo kuan ang akong singot ba yes. Maayo budi ay ni siya so, kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
19: salamat kay
18: tinuod jud na
17: mga penata ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Testimonya sa kaepektibo sa Wonder Herbal Coffee.
20: Ako kasi napian man eh, ma'am, ining Wonder Coffee. Okay. Kaya pag-inom lang mo ani, ma'am, kaming tulog sa coffee. Sara man akong anak, tulog gid mi nga mag-inom ani, ma'am. Then, ganahan yung kaya mi matulog, ma'am. Then, okay, kaya sa mong kinabuhi nga nakainom gid mi ani, kaya sukad nga, nagamit mi aning herbal coffee. Daghan yung nawala sa mua ka ng makalibang na ko, perminte. Then, okay, yung kaya mong tulog, ma'am nga. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo nga naabot din sa mong kinabuhi.
7: Ma'am, kumusta man ang ato kanabang kakulba kung makainom ta wala?
20: Wala gud ni kulba ma'am then rami kay siya paminaw ma'am then ug di mi kainom ana ma'am murag kuan gud ni ma'am bingawon gud ni lang produkto wak.
7: So daghan kaayong salamat ma'am Mr. Lita Diano of San Antonio Titay Zamboanga Sibugay proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
17: Wonder Herbal Coffee mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dragon Fruit Plus 650 mg.
21: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
22: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
21: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
22: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
21: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
17: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Okay, may buntags na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
24: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
23: Okay, salamat kayo nang...
25: Espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa program ng Morning Pasada together with your
1: Maria Bunanera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat o sa kinatipog ang porsa sa 98.3 FM sa Radio Taya Side. Today is Wednesday, May 13, 2026. Kumusta man mo diha? Okay na mo? Lungsod sa Tayasan ako 28 ka barangay, lakip na usap ang mga kasilingan ng mga lungsod dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, ng Visayas, Tibuok, Pilipinas, good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Ubanay ko sa lungsod wa ka oras o tunga sa programang Morning Pasada, mamasyada na sad ko sa kahanginan para na atay abot o makalugaw ta. Sa akong mga suki diha nga tigsakay, ala sakay na mo. Oo. O, diba? Sige, para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, don't hesitate to call and text sa atuang official call and text line. Sa atuang smart line, 0969-484-5454 sa atong globe line. 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.radiotayasan.weble.com. Para sa tuwang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa atong mapadang atong minsay sa akong personal Facebook account, Gapnet sa Kawanangan. Again, Gapnet sa Kawanangan Live. Kukarong taod-taod diha. Banik ko ninyo. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinapo diya ang mga lihitimong impormasyon nga nga ninyo masayaran magtagkaroon o kunya.
2: Sana all.
0: Kalmatik rata de ring dapita roan. Okay, puhunan na to kining tingo. Sige, inong pagbugnaw, Maria! Una, di ha, saan mami ang usap bugnaw? Huwag ko kasaga. Ikaw talaga, lamig mo talaga. Lamig nga relasyon. Bugnaw nga relasyon. Inom tayo ng bugnaw nga relasyon. Anawa na iba tuloy yung boses natin. Sige mga ka-star. Kumusta man mo diha? Nabisbisa na ba ang tanan? Or nagpabiling uga? Yan eh, agi naman tag-ulan-ulan. So syempre for sure ka mo diha. Milantad na. Milampo na mga dahong ng luy-luy. Mga dahong na ngalaran. Ito'y hakaw ng mga salingsing. Nibuhi na ang pateng kahoy. Okay, kanang pateng kahoy. Murag patay na siyang kahoy. Pero nangalarag lang yun ang mga dahon. Pagting ulan, habi ninyo. Nikalit o gitim. Nikalit o to'y hakaw. Ang mga salingsing. Kaingon kag salingsing sa pateng kahoy. O, oh, diba? Sige, balik na tarong taon-taon. Diharagit mo ha, bantay maniyag mo, kuan mo, balhin. Diharam mo ba? Ito, sige. Stand by, minaw sa tagpipila ka mga pahinom dom.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuan sa iyong panglawas.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
2: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ako si Miss Rita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang kumato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance capsule, UN food supplement. Kaya ako, gakong ba na ka-diabetic man, kailan ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inom sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung na, capsule of UA. Salamat kayo, Ate Arlene, sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: Testimonya sa Kaepektibo sa Vitron Tablet.
2: Ano, Romel, kumikin. Agusan, Cagayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang og kanaang painom na sa akong papa kay dili gyud siya maminaw sa taxi karon pinintin na siya sa presyon na siya murag ko na yang utok ba pero karon sige na pong ko palit siya ang Vitron tablet kay dali ra gyud siya makakuan kanang utok sa bata tablet akong gigamit kay 14 naman siya
1: Vitron tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Heart Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes before 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon ng pangpagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayos Sabon Beauty Shop. Pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, ug makahami sa panit. Madunay avocado oil nga nagdala og vitamin, L-acetate, and collagen, og mga nutrients nga mo'y mapaputi ug mapahami sa imong kutis naturally. Ayos sa Buwan na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking botika o gatindahan. Yeah, kumusta man din rin, ano man ang... okay ra mo? Okay ra ba mo? Ano ba ko na mo diha, be? Oo, gimingaw na ba ako ninyo? Kamuha mo, minangawan ako? Okay ra man good na, di ba? Pero unfair, no? Ito, i-chika, ogihi, a smile ra nato ang tanan. Laban lang. Laban lang po tayo dito. Ana magina siya. Naga mo, ala ra na sa ubaw kung ganahan. Ana ra na. Kung ano mang gawin, di mo na ipuso po ito ng panahon na tungkol sa itong weather condition. But anyways, importante di nga, laban lang gihapon ta. Di ba? So, nag-live na ko rin sa kuang personal Facebook account sa Gapnod sa Kawanangan. Ayaw mo kataas sa pagpadangan sa inyong mga mensahe, diha. Kaya ito nang atagan ng pagdagad. Ato po ng bisitahon. Ato nang ibasahon niyo mga greetings on air para po madunggan sa inyong mga gipadangatan sa inyong mga greetings, di ba, mga kastor? And of course, kini mo nga programa, gidalit ka na to sa Asta Shine. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aduna'y bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Shine, ang pinakabagong mangusto na product. Nga gipakusgan kauban ng Asta Shine 10 Organic Seaweed. Mas taas og xanthan purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong pandawas. Tungod ang Asta Shine, barato lang. Ang Asta Shine mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan mapalit diha sa may IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may Ayungon mapalit sa butika Gelog Lorena Drugstore. And of course, diha sa may bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. So pa inyong yulat diha, pagpalitan mo ang Asta Shine. Ako nito margyo ang Asta Shine. Kaya okay na ginuan. Hold on, napay gamatoy. Pero... laban na gihapon. Hindi po ito magpasagay. Kaya kinalaman ito ang panginabuhi po. Para sa natin malugaw. Di ba? Unang laban. Labanan natin ang lahat. Di ba? If I ever fall in love again. Basta ni sa mga requested ang song ni Sir General Redoubling nga wala ito na play yan. Sa miaging mga adlaw. If I ever fall in love again, kung pananglit, mahigugma ko pag-usap. Ay! Diba? Na naman tayo gugma good, oy. Bro, what does it mean? Kung baga, hala ka niha. Yung tipong. Ahay, sana hindi naman explain, oy. Depende man kung nasa sitwasyon. Kung baga, napapas na sa imong una-una, nga mahigugma ka. Tapos ni kalit ragtong ha o giti pag imo kasing-kasing ni kalit na puro buto-buto. Ay gugwa pag-usap. Agoy! Kilatis-kilatis salamat sa taron oy. Kalisot kaya masugamak ta. Ang atuwa di ha to ang gitan to know more each other. Wanday. Ito okay. Kung ito good po sa Ginoo, good nga nung pong dini. Anong pong balibaran eh. Pero may mga panahon yun nga mo decide po tayo sa human being. Ayaw na kaya, no. Dili na kumuusan. Nausan na lang. Kapoy, magsiging sugod sa uno. Oh, bitaw. Unang ingon nga. Laban lang kita sa ito ang kinabuhi. Stay positive. Be inspired. And at the same time, moving on, looking forward. Dapat mag-level up po tao. Hindi ta mag-permanente sa level 1. Proceed na po ta sa unahan. Diba? Sige. I'll be right back. For now, maminaw sa tag-importanteng painom-dom gikan sa nan. Stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Alas 10, impunto.
2: Siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
7: Morning pasada.
8: Calling now for requests and greetings.
9: Morning pasada.
8: Dili lang sa Star Radio.
10: Maria Bunganera.

Rick Man. Oh, wow. Your love. Anyways, kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Herbs Medoforma. Maoytig mo sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, Scissor Care, Miga Man, o Alina Beauty Shop. Kundiin madungog dere sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ate Arlene. Sa mayalang unang imedia ang takna sa hapon, o pagkahuman masunod dayon ang balong The Great. Ayan, oras sa Pilipinas. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. O katong maong oras, gihatod ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulayi og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hinimo gikan sa peppermint oil, virgin coconut oil, turmeric extract, malunggan leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Sheva Essential Oil. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa may Tayasan, mapalit sa Curie Pharmacy. And of course, diyan sa may bago Tayasan, mapalit diyan sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Diyan sa may Malabuyog Cebu, mapalit diyan sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyog New People's Palace. Ayan mga ka-star, okay? Sige! Atong i-shout out diri sa Facebook Live. Let me shout out to our first batch of greetings. Shout out to Ma'am Eva Orina of Dubai. Good morning DJ Maria. God bless everyone. And of course ni Micah Diderix of Alabama, USA. Shout out to you dearest. How are you dearest? Over there in Alabama, USA. I don't know who's watching to our Facebook Live right now. I think it's morning there. I don't know. It's night. Maybe I forgot. Anyways, Ma'am Eva Orina. Say oras diya sa Dubai, Ma'am Eva. What time

0: diba? Ito aron nga live viewers is coming from the other country with different hours. Yep. I think we have 13 hours ahead from USA and Philippines, right? All right. Anyway, sige mga ka-star. Sa ano mga suking tig paminaw? Stand by for more. And anyway, siya. Today, itin pa yung itong mga kabumpirohan, kapulisyan, sa mga nagkadaiyang mga stall owners, itong mga mag-uuma to all our farmers. Mga kaigsunan diha nga nag-uma, mangisda, hello? Shout at ninyo diha. Inaot ka na, gayod ka mo. Sa kapis kay kanunay sa inyo ang tagsatag sa kapanglawas. Ayaw po sa inyong lawas kung kapoy. Kay kita ragyapon ang mag-suffer. Kita ragyapon ang nagkumbaga sa tuwangan lawas. Oh, di ba? So, ito yung palanggaon na tuwangan lawas. Mau nga ko gyod, awadyo ko ni Jyoti tungod kay... Ay, na ako gifeks ako nga self. Kay lisod pod ka ayo. Oh, restroom ragyod ta today. Importante gyud nga okay ra ta. Sige nga taga nung panahon na itong lawas pod nga makarelax. Oh, okay, usay, abusado po tas itong lawas. Halos tanang adlaw gigangkap. Oh, usay, ang gabi mo na itong adlaw. Munang usay po, mabigay itong lawas. Munang, usay, maumapugod. Ay, kinanglano nung pugutang mo. Mukayod ta. Kinanta mukayod, di ba? Kinsa manggulwa mukayod rong panahon na? Ha? Kinsa isang tiil. Ugwa mo na ning kamot ron. Mita, ning kamot manganing halo. Matod pa diring Ma'am Eva Orina. 4 hours ahead mo diya. So, gauna kita Pilipinas di ay no? Advance kayo ang Pilipinas di ay? Oo, so karon ang oras diya sa Dubai. The time in Dubai is 6 a.m. Mom Elves, ah, during 6 a.m. during the pita in Dubai. Ayan, and matod pa, make the direction 13 hours ahead ang Pilipinas. Diba? Both US and Philippines. Anyway, salamat kayo. May nga puntag sa tanan, special ka ni DJ Maria Amping, and God bless you always. God bless you too, Ma'am Eva. Ano mo katingala siya kung ang tingog karon kay Moragi usunan akong tingog. Pero kayahon. Para sa inyo, kay gibingaw ba ako ninyo? I miss you all. Oh, diba? Sa mga nag-chat na ako, why do I have not airing in the past 2 days? Because... You know. Alright. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom daw. Stand by.
1: Si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ang tao.
2: DJX 500 mapali sa mga buti. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Pisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa may TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayas may TC. Piktibo, jud kaayo.
2: May TC, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC, DDX, coffee mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DDX coffee mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangabi. Sang DDX coffee mix.
2: DDX, coffee mix.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services, aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto, ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros, ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu, ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol, ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mataglan.

0: kayo'y natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nako.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hardmax Extreme na.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit. Go.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Wonder Esqualin. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualin. Ligudo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualin. FDA approved. Wonder Esqualin.
6: Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan ba ng mga ingredients?
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangita.
7: taon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel brand.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Maria Bunangera on air.

0: Oras sa Pilipinas, 25 minutos ang nakalabay sa Las Dias sa Kabuntagan. Katong mga oras, getod ka nato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubuhila na at sakit sa ulo o guban pa. Amigos sa Peptin in 1, Skin Herbal Coffee Mix o Amigos Capsule, madungog dress sa radio tayasan ng ilang programa matag alas 6 to alas 6 media ang takna sa gabi. Lunes ang tod Sabado o ba ni Kuya Blaze, Kuya Angel Blaze sa Shason. Sa subo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbol, Malbol Pharmacy o GN Pharmacy. Sa Badyan Butika Santo Niño sa Alegria Ejension Pharmacy o Sinoveta Pharmacy sa Inatilan, WeCare Pharmacy in Page Drugstore Web Pharmacy o Shalmo Pharmacy sa Dalagat Ready Pharmacy o Gaycha Nature Pharmacy sa Malabayok St. Jude Pharmacy sa Run Double Cora Pharmacy Alasan Pharmacy Butika Marga sa Alcantara Butika Marga sa Mantalungon Butika Marga sa Dumanog Bitoon Pharmacy si Pora Pharmacy sa Edis Pharmacy Happy Drug o Crestor Pharmacy. Amigos Capsule mapalit sa tanang mga kalungsuran o diri sa tayasan mapalit diya sa may Curie Pharmacy, Aix Pharmacy, o Angel Pharmacy, and of course, diya sa may bago tayasan, mapalit diya sa may panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Oh, no. My Endless Love by Lionel Richie and Diana Rose. Oy. You there? Do you have an endless love right there? We're just playing this song, My Endless Love, because maybe one of our listeners or viewers love this song. You know what? This song is very much inspirational. It is about the two persons loving each other. And I think it's gonna be... wow. Anyways, mga ka-star, kining maunga kanta, gidalit ka nato sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa main National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental o ang main branch na sa National Highway Palas ng Taya sa Negros Oriental tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Ang Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation t-shirt sa volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, rush ID, photocopy, book binding, lamination, t-shirt printing, max printing o daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Gipanag-iya o ginumala ni Ma'am Nereka Castrayas o shoutout po ta sa iyang empleyada Ma'am Gretchen Kiliana Saiko. Open sila every Monday to Saturday from 8 a.m. till 5 p.m. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. Ayan. O shoutout po ta sa mother ni Ma'am Nereka Castrayas nga kanunay nagpaminaw sa tuwang programang Morning Pasada. I know this is one of the favorite song of Mike Dedorex of Alabama, USA, My Endless Love. Yeah, this one of his background while he's sleeping. And it's from Eva. How are you doing right now? Are you traveling on the train? Oo, gawas maning akong maninglish ron, oy. Akong tinaguang English na gawas-gawas naman. Oh, sige. Sige, nianindot mong puding kanta hagod, oy. Mura ka ga, nagatikang sa usa ka hagdan. Sa usa ka hagdan, o, oh, diba? Ang hagdan is composed of many kanang steps, ha? Diba? So, muna diha. Speaking of hagdan, usara, steps are many, ha? Diba? Oy, kini si Barangay Piti Piu Piwiwer ni comment man. Uyan sa mga ka Barangay Piti Piu Piwiwer mo anapod. Common sense na DJ. Barangay Piti Piu Piwiwer. Ang ano maning Piti Piu Piwiwer naman niya. Matod pa rin ni Barangay Piti Piu Piwiwer. Maayong buntag DJ. Request ko so Miss Nakita by Norhana. Asa man ka na imutang? Kaya search ko ining Piti Piu Piwiwer. Wag man. Hayden di barangay man. Your yes, self-love good unahon. Kaya atong lawas, ang income generating machine. Pag nagasakit, paralyzed po datong trabaho. Yep, Ma'am Eva, that's true. And Renzel, sorry, good morning, idol. Good morning, Renzel. Kumusta man ikaw? Morning, day guapa. Good morning po din, day igata vlog. Kumusta man ikaw? Ang atong guapita, ang usap sa mga popular vloggers sa Tayasan. How are you diha in day, Michelle? Lulay is ka kumusta man sad ka diha? Sit Eric. Pastilan yun ni mo apo. Abi ni mo apo. Di magit unta ko mo tingog sa programa may deris sa granddaughter. Abi ni mo lulay is ka. Kanunay yun tikang kinakuyog. Dapat ikuyog itika kung asa man ko. Ikuyog tika kay you bring the... what do you call? We have a caller. Yes, hello, good morning. Hello, good morning, sir. Nilon Ferolino. Kumusta man ikaw, sir Nilon?
1: Mabuti naman sa lagay.
0: Kumusta mang lagay mo dyan? Okay lang ang lagay mo?
1: Mabuti naman lagay ko.
0: Maganda. Bakit tumawa ka? Tagalog tayo ha? Walang Malaysia to. Kasi nandito tayo sa Pilipinas. Specific lang natin, kung magtagalog tayo, parang nandoon tayo sa Maynila. Yung lagay mo ay okay lang.
1: Okay lang.
0: Maganda naman. Mabuti naman, mabuti-buti naman. Nasaan ka ngayon? Pag nandyan ka sa Bisay, hindi na ako magbibigas ng lagay.
1: Dito lang ako sa Nasunggan eh.
0: Nasunggan, mag-Bisaya ka na, transform ka na. Sir Nilon. Mainitong panahon di ha? Sir Nilon.
1: Yes.
0: Salamat kaayo ha, nagpalanog mo, gaiko-iko, nagbanda-banda tong tingog diya sa Nasunggan na Libertad. Kumusta man? Nakapamisbis na ka?
1: Papa
0: ka kapamisbis?
1: Papaganik
0: kaligo. Pero nabisbisan na ka.
1: Papaganik
0: kabisbis. Awa pa kabisbis. Pagtigong mong tubig, ilig ulan. Sige,
1: baboy
0: sir.
1: Baboy
0: pa mo nabisbisan. Imo ding asawa.
1: Mana sa
0: DJ. Mana very good kay ka. Dapat ipaulay. Ipaulay na baboy. Unahang asawa. Maduklan yung ka. Diba? Sir Nilon, love you. Say mong greetings.

0: Yeah. Okay. Oh. Wow. Sige, banat. Banat kayo nalimtan.
1: Banat.
0: Kinsa man.
1: Request
0: song. What's your title?
1: Every day I love you.
0: Every day I love you too. Sige. Katawaan niya, maduklan taan ni sa imong asawa. Sige, sige, Vito. Dapat every day I love you good. Ha? Mag I love you good mo sa imong asawa, ha? Sige. Salamat kayo. Basta naka-star. Alright, thank you.
2: Pastilan, oy. Kanindot po atong mag-everyday I love you. Everyday I love you to. So, sa ako ag yung panahon. May rasa pero mero. Everyday I love you. Mga 1 month para pag-abot na ganig, mag-ilhanay na sa mga behavior. Ala, yahay nagsumbatanay sa mga ngalan. Ingno ng toldo! Marika pagodoldo! Giing nantigang maglakaw ta mag-holding hand step pero mag-una-una mang katoldo! Nawarag yun karon yun ay. Kanianto imo pa kung agbayan karon dili na. Sakit ng taabi kay sakit na ning atong mga tuhod magkagot-kagot na. Di na gini mahimo, di na gini matuno doldo. Ha?
0: Yes, hello, good morning, second caller. Yes, hello, good morning. Hello?
3: Yes, hello, good morning.
0: Hi, good morning, Miss Waterfall. Kumusta man ikaw?
3: Yes,
0: how are
3: good
0: you?
3: Good morning. Okay, Granny G, ikaw?
0: Okay lang, Sad. I'm fine. How are you doing right now? Where are you? Asa man ikaw na himutang?
3: Dari sa atin sa kong nahimutan ang diri sa Manila, DJ.
0: Kumusta mang lagay ni Mojian? Kumusta ang kalagayan?
3: Ay, kaya na may trabaho, na may panginabuhian.
0: Okay. Ya, yeah, okay raw. Wadi ka kauli sa inyo.
3: Kumusit mang kuha itong kuhaan, DJ, December.
0: Walagi ka ni Hapit, diri.
3: Ala, layo na kayo, DJ.
0: Layo? Okay, naglayo basta doon.
3: Pag-inpakunod na lamang, Digi, basig na yung mugawang parta, mag-visit lang sa Dinapon.
0: Puhon, ha? Sige. Gimingaw na ba yan ako ni mo? Gimingaw na po sila ni mo?
3: Alam, gimingaw ko na ako. Gimingaw, sad ko ni mo. Labigit na ko katawag na mo. Grabe, Digi ko. Mahimutang.
0: Hala, Digi ka, mahimutang. Ganun po. Oh, di ba? Kanina po
3: na. Pag-inpakunod ako, Digi. Kanina ko itrabaho, Digi.
0: Bitaw, oy, importante nga gimingaw ka na ako. Gimingaw pag ko ni mo, nagkamingaway tang duha. Diba?
3: Okay lang, DJ.
0: Sige, Miss Waterfall. Tungod kay ikaw, ang mubis-bis.
3: Ano naman, DJ? Good morning. Good morning to all DJ sa studio. Ay, naman, DJ. O, sa kong album din, ang inang sila. O, hide ko na lang na ito, Flo. Kuya Joseph, natin malito.
0: Yeah.
3: Okay. Og Sir Daniel.
0: Yup.
3: Og sa tanan na lamang naminaw, DJ.
0: Okay.
3: At ako po din, family, sa katubig family, may pagpaminaw ko, naminaw sila, DJ.
0: Okay.
3: Request ko, DJ.
0: On siya'y title?
3: If Tomorrow Never Comes.
0: If Tomorrow Never Comes?
3: Oo, DJ.
0: Okay, sige. Salamat kayo ng maraming Miss Waterfall. Wa nag-iuga ang tanan kay naa kang water nga na fall. Sige. Salamat kay Miss Waterfall. Basta naka-star.
3: Wala nang lae ng star DJ na ang sikat ng kayasan DJ.
0: Alright, thank you, Amping.
2: Pastilan na ginoan. Ay, kinibang kanta, ginoan. Mawagin din na ina na mo, yun. May English love lagi. Dagan kayong mga storyboard na mo. Moto, dagan kayong mga storyboard. Itong tayo magid Maria. Kabalo ba kagong sa storyboard? Storya bang dalang board? Purigahin na to anong kalakihan eh. Moto, dagan kayong mga storyboard. Na istoryang tinood. Dapo istoryang ayaw.

0: endless lagi ko na to. Ending na ito, wala na. Nangauga ng tanan. Huwag yung taan eh. Pakaingon kong isko. Asa naman ka isko? Eh si Tordo man to gani. Anong-anong nabot ng putang isko? Dako gining isyo.
1: Sige mga ka-star, balik na kurong tao-tao. Da, for now, manginabuhi sa ako. Stand by.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Istimonya sa Kaipiktibo sa Vitron Sera.
11: Si Ronel Dolor dari sa Prismax Store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron Sera, may ina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon, kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
12: Mm-hmm.
11: Pero sa pag-take nila sa Vitron Sera, busok na kayo makaon. Tapos, dinakin ang larugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Serap. Magsulayan na mo.
10: Vitron Serap. Mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
14: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini, makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong i-share ka na ako.
15: Isa'y pangani mo na'y?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio. Taga-asa sa gamam?
16: Matuong.
15: Bila edad ni mo?
16: 78.
15: So, isa'y pangani mo? Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
15: no, kuan. Sa mga yung tail?
16: Nang hubag, siya maayo.
15: Nang hubag tanang.
16: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
15: Punuan sa paha?
16: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
15: Ya, karon, okay na yung bana.
16: Okay, na, maka... kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
15: pa idad adto
16: kuan 79
15: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
16: okay gamit sila ini kang tambala kay mao jud ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ang amigos popi mo nakaayo sa iya
15: amigos popi ra gino
12: sa daga salamat mga idol
17: kapoy ba sa pagpangumpra ani ana ang sulbad sa imong problema E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon Doc.
6: Yes, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. And of course, ano sabi inyo hang obo sigala iso on sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ang mga produkto sa nga mga kapsula o gauban pa niini para usab maprotektahan ang maayo nato nga lawas og aduna kitay prevention, di ba? Og matud pa sa pinulungan, ang kasabihan prevention is better than cure og dili angayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw, kay aduna tay produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga dasok na kini sa nutrients og vitamins tungod kay more on natural man ang mao nga sangkap niini. O gani usab ang ato usab nga kopi nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant mga sokin tigpaminaw. Kapi nga dako kay katabang sa nagkadayang sakit og balatian mga sokin tigpaminaw alang usab sa makaigsoonan nato nga gibawala na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pagpublikong kapi. Kanina gyud ang kapi mga sokin tigpaminaw nga walang palpitation. Ang ato usab nga Dragon Body Oil with chubaki ha mga sokin tigpaminaw imo kalimot ha. Kini nga disenyo usab gidisenyo sa mga eksperto ang ato usab nga haplas alang usab sa entero kalawasan, di ba? Ang kahumot usab niini mga sokin tigpaminaw sa klasing haplas adunay tulo ka klasing mapagpilian ninyo ang kahumot like a lavender ilang-ilang og ang sampagita. Oy ay usab kamo kalimot mga sokin tigpaminaw ha. Aduna pud kitay produkto bag-ong produkto mga sokin tigpaminaw. Andam ka na ba sa imong kaugalingon? 1 cup lamang sa ato ang Hardmax Strength Coffee for Men. Power up your performance mga sokin tigpaminaw. Hardmax ang sarap, Hardmax ang saya mga sokin tigpaminaw. Pag ikaw naka Hardmax ay makalimot niya na ang ato usab nga Dr. Punjisok ay makalimot sa katong din problema sa ilang mga panit mga sokin tigpaminaw. Mga minor skin disease kayang matabangan usab sa ato ang Dr. Punjisok. Habang usab ang ato usab nga Case King Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo muhamis, puputi ang inyong mga panit, gamitin ninyo ang Case King Glow Power Whitening Soap. Kutis artista ang resulta. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Disin nyo kini sa intero nga kalawasan. Maayo pamanit usab, di ba? Mamunay ka lang. Ang pinaka-importante ka itong masayran usab ang ato ang panglawas. Now, usually mga sokin, tigpaminaw, mga tigpaminaw na ito nga nagasunod sa atong programa kay Dragon Mail. Og halos ang dali kaayo nga matapta no nining maong problemas panglawas mga sokin tigpaminaw. Mga batan-on, no, labi na gayud sa mga babae nga nag-edad og 27 ngadto sa 30 mga sokin tigpaminaw. 27 years old to 30 years old, no, una nga importante na mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga panglawas. Angay nato nga atong dipinsahan no sa nagkadiyang sakit og balatian. Baka na higala ang pinakaimportante dunay pangutana usab sa uban. How about usab no mga sokin tigpaminaw kung ikaw nag-edad na og kinini ang ego nga pangidaron panuigo no kanunay sa inadlaw-adlaw bang pwede papudi nga mataptan gyud sila mga sokin tigpaminaw. Mahinungdan kung sa may mga sinuhinungdan sa mga sakit niini. Tanan-tanan mga sokin tigpaminaw. Nga doon na gyoy mataptan basta wala tay unsa. daily supplementation, no? So mga sakit nga nagkadai ang sakit o balatian. No, ano nga, advance, mga sokin, tig paminaw, kung ang dili maayo ang panglawas, ato yung hatagag pagtagad, atong seryosohon, bawal magpainit, mga sokin, tig paminaw, sa adlaw. Pwede ka magka-trigger, pwede ka magka-immune cells, mga sokin, tig paminaw. Bosa kini, ato gining dapat hatagag pagtagad, donatay prevention, donatay protection sa atong paglawas aron dili ta mataptan sa nagkadaiyang germs, virus o uban pa, mga sokin, tig paminaw. Baka na ang pinaka-importante nga ato ang produkto. Take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon. 1 hour after meal. Kana usana sa dunay mga balatian o walay balatian nga makatabang higala. Mga produkto from St. Vincent, GSK, Healthcare Food Supplement Trading. Basta Dragon Fruit ang inyong tubaron, sigurado ang inyong lawas linisun.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas, Uga, Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Every Day I Love You by Boyzone requested a song ni Sir Nilo na Perolino of as na sunggan Lale Bertad. Kini mo nga kanta gidalit ka nato sa Nalensyo's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalamitong at kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon sama sa wedding, birthday, christening og ban pang special nga okasyon. Sama sa umang okasyon ninyo ang gina-celebrate na Lensus Cake Shop. Naanay mo tang tapat sa Sonjo Anisi Dry Goods sa Trading og Low Baker diha sa poblasyon na Tayasan diha sa May Bulongaita Street. Poblasyon Tayasan ay grocery rental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 09-6301-4361 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morados ilam niyang tagiya og tagdumala sa Nalensyo's Cake Shop. Unsa pa inyong giulat? Bisitahan na ang Nalensyo's Cake Shop kinadiha ang gipangitan nimong type sa lamian nga mga cakes. Mo siya palit na. Ang shoutout po tang Lilith Midis Inclinar, ang sister ng tindera diyan sa may Nalensyo's Cake Shop. Anyways, we have a caller from other country. Let's welcome Mike the Derricks live on air. Yes, hello, good morning here in the Philippines. Good evening there in USA. Hello?
1: Yeah.
0: Good morning to you. How are you?
1: I'm doing good.
0: You're doing
1: good, DJ.
0: All right.
1: Maria.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
0: There is evening and here is morning, right?
1: Yeah, right.
0: What time is it now?
1: I want to do a shout out.
0: Do a shout out?
1: Yeah, I want to show it. It's 10:09 p.m. right now.
0: Oh, okay. As you've said, as you've said, it's 13 hours ahead in the Philippines, right?
1: Right. 13 hours ahead of us.
0: Oh.

0: Yeah.
1: So you're that's gonna.
0: You are so smart.
1: Oh.
0: That's why you are so smart, because you learn everything ahead of me.
1: So we're advanced here. We're advanced, so we know everything.
0: That's right.
1: Anyways.
0: Very smart.
1: Oh, but you're advanced in gadgets. You're advanced there in any kind of equipments, right?
0: No, not at all. I'm learning.
1: All right, anyways. Do you know Bud-Bud? Do you know Bud-Bud?
0: Bud-Bud? Bud-Bud.
1: Kaantag Bud-Bud?
0: Right. Chicken or rice in a banana leaf.
1: Ah.
0: Leaf.
1: Covered by the banana leaves.
0: Yeah.
1: Ah, yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. All right. So you've... you do your shout-outs right now, Mike at Dr. Rex. Go ahead.
0: Okay. I want to make a shout-out to the station manager, Mr. Ion Mojito, and all the staff, Baya Rani Baya, and all the co-DJs. I want to also make a shout-out to all the listeners in this radio station.
1: Okay.
0: Star Radio, Hyacinth.
1: Okay.
0: A shout-out to all the viewers via Facebook Live.
1: Wow.
0: Yeah.
1: All right.
0: And,
1: do you have...
0: I want to make a...
1: song request?
0: Oh, yeah.
1: Do you have a song request?
0: A request. Yeah. I want to make a request for Unchained Melody by Righteous Brothers.
1: All right. Oh, let's play that song later on, Mike did the rigs. Can I ask you something?
0: Yes.
1: How about your love life? How was your love life right now?
0: My love life is going good.
1: Wow.
0: I'm happy.
1: Really? Anyways, Mike, Diderix, thank you for being with my program this time. And stay safe, amping in Obama, USA. All right, there you go.
0: Okay.
1: It's time for have a break. For now, basta na ka star.
0: Sika.
1: All right, bye-bye. Thank you for calling.
0: Okay.
1: That's Mike Dodorix, cooperating with our program. Morning pa siya, mga ka-star. Nag-amping ko siya kung mga man-English ba, kaya ako mga tinaguang mga English. Hinulbot in town din ako dito sa mga kasapaan. Kauban itong mga bulot. Mga baliyaka, guguban pang mga lagot mo. Sige. For now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom daw, mga ka-star. Unyang taon-taon mo kay Targiapon kong tawag, ha? Don't you worry.
2: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bayo o kanang unsa ba isa oi tex 500.
2: So unsa may tilde sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan yung sakit ihan murag imong minor ba og makatuman gitaw sa state ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
2: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may isip.
4: D3 Bio
3: o kanang
4: TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pag ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
4: TX500. Mabilis sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500. 200 o Jetribayo. Ngamon yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Jetribayo o GTX 500.
4: GTX 500! Mabali sa mga butika. Jetribayo! Mabibili sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
4: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
5: Merna bro mo.
4: Pila edad nay kus ganay?
5: 60.
4: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
5: Dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pagsugod gyud.
5: Sugod oo.
4: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah okay, sa una day nay
5: gato. 180, 200.
4: Mo na yung blood pressure ni mo.
5: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
4: Karon wala na kay laigi.
5: Wala jud.
4: Kanarang Amigos Coffee. So permanente na ka naginom, dugay-dugay na mga pila na ka tuig.
5: Wala pa tuig kay jutay ra man ang among kuan.
4: Jutay ra. Asa dapit ninyo diri sa Tayasan nay?
5: Matuo.
4: Barangay ya.
5: Barangay oo.
4: Sa mga naminaw unsa ikasulti di mo nila nay?
5: Oh, di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayo sa lawas.
4: So maayo gyud ang Amigos Coffee. Imo jong napamatud-an. Salamat mga idol.
6: Vitron. Subok na.
7: Kinsa gyud ni atong pangalan?
8: Kuan Marvin.

0: Uy.
1: Kinsay nakatulog ang?
0: Ang bata.
1: Dayon.
0: Then, kasi yan tulog.
1: Sa una day?
0: Mugmata siya. Mugmata-mata.
1: Niya karon, okay na yan tulog.
0: Okay na yan tulog. Then, dingas kayo pag makamata na siya.
1: Ila edad sa imong bata, sir?
0: 4 months. Kasi, mga ito siya. Kusog siya mo toto. Then, magsigil siya gisiha.
2: V-Tron. Subok na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yun na kayo epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsuna ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang kapalit sa tanang butika

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa'y kaon ng dance of UAID. Munang kisikin akong inom ka noon. Hantos ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Maria Bunangera on air.

0: Philippines Standard Time, it is now 26 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Mga ka-star nito, karmaning background sa pang-drama on the spot na ako. So, damahan na lang damo, hamubura ni ha. Pampagod vibes na ni, dili ra kaayo tanto tang mag-uli ng drama ha, kidili kay ni tantong pang-imot. Basta kay kining drama ha, para na gini nga makatawa mo di ha. Nga bisan og nagpunga kayo mga ilong di ha, nga pin-off mo tinaw o ga, mawala namang nagsagpong di ha. Sige, magdrama na si Maria Bungangera. There you go, action.
1: Apo?
0: Lahan sa may.
1: Pastilan, Apo. Karon pa ko di ay nga bisag nag-inusara ko dagan kay kong kauban.
0: Ha? Dagan kang kauban?
1: Lagi. Pero kuha sa good ring polar day. Apo, kuha sa ring polar ba? Ikuha ko aring akong mga uban. Maumang good ring dagan kong kauban. Makatulog.
2: Babe, I love you.
1: Nga tina-tina kong ako ay nagpang-espiyo lahi naman no ay matinaan
0: si awa po na nilola iska o eh. Damay ko iniiang kasipat magani walay nakadungo gasilingan kamera no ang dua diris payag ay nakatulog akong apuhan samtang akong gikupay-kupay ang buhok ay ako kining apuhanan ni Mika Berry para igon manoy akong sulayag kuhit ning iyang dalunggan di amay gipalid diri nga malibos manok kay nagkatari manggutong among silingan ng hatag og paas manok hastang baga apog panit ato eh kaya gipakapinan pug pako karing di ang balhibos pako ako ni ikuhit siyang dalunggan sa rog dili ni makamata
1: ay estilan ay ay
0: oh kamata lagi ka
1: apo ay binuangan yun kaayo ka nairapan ako sa kalisod nito abin imo apo mulutaw yun akong pagkatagalog o pagkabisaya ining kalakiha. Nahinomdom ko atong panahon kaniadto. Ay, nako. Wagi ayo ka, Maria. Imo man kong gibinuangan. Mawan ni mo na kamatano ang kong ahat. Lami paunta itong akong damgo. Kay gihangyo kong isko. Nadawaton unta na ko pagbalik ang iyang gugma. Kasugutan na unta ko, Maria. Among-among ning imo habang style. Makaputol ka gugmang ga oros-oros. Wala uwa ko kabalo kung napagoy kalabitang timringan. Di ka pukawon, dili ragod. So, napukaw naman tika. Sumpahin na lang kung naging damgo. Ay, amawa po ni mo, Maria. Ay, nindot na gitong tatakong damgo. Ay, gitunulan ko niyag bulak nga rosas.

yang gidawat oh iya akong gitunol na ni anak ko astila nang gipakapin na ng tunok tong rosas natunok ko astila ng hasula lagi oy iya ko nung balikon pagada pagdiga ka na ko ang iyang gugma ika ni Adto nadala lagi ko na to sa tentasyon tili na gitunta ko lagi mo sugot pero kasugoto na gitunta ko apo kinabalik naman inoong ko sa pagkabataan o naning kalaki hindi po ka lang ko nima moras mang giyapon o dayon ang tanimong damguha wag giyapo yung kamatuuran giyapon tino din mata ni mo puti lang yung kalimutaw ay paita po ni mo Maria bisag sa damgulang makasinati ko ka din doon okay ayaw ka Maria giya ka na gihidlaw ako mga luod mo niya ay nako ano mga ka-star don drama on the spot nga habo po pero pinakura itong pinakalin.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik.

0: gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, distingin niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva.

0: for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Heto na ang pinakabagong
4: tungod ni Ana, namugna ang Who Wonder Cardio Care. Kapsula nga dunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug muhilis sa kolesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagbara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wonder Cardio Care.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes.

0: we will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. On MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on.
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Heart Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
8: and
7: more.
8: Many more.
7: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
8: Palit na
7: sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
8: E&C Mart.
7: Your all-in-one store.
9: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA, coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kay hiyang man siya sa product, kanang hiyang gibati, kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product, o salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
4: Maria Bunangera.

0: is by Kenny Rogers, requested a song ni Ma'am Eva Quijada, Arena of Dubai. O kini maong kanta, gidalit usap ka natin ni Ma'am Eva Quijada, Arena of Dubai. Take and treasures, kitagan po tayong mga benepisyong makuhaan ang mga ka-star. I-connect lang ninyo si Ma'am Eva via Facebook account for more details. Kaya andam gina siya matunulog mga tips, mga pamaagi, on saan po nga magka-extra income kami siya, busy kasi mong kinabuhi. Thank you so much, Ma'am Eva Quijada, Arena of Dubai. Sa kanunang pagpaluya sa programang Morning Pasada. And of course, Ma'am Eileen Ganaganag, hulat-hulat lang. Ma'am Eileen Ganaganag, para sa imuha nga radyo. Tunod kay naana na ako. Oh, wala pa ko kapalit, but naana, ready na to buy. Eh, huwag kabala ka. Ma'am Alma Escarpe, don't you worry. I-connect lang tamo ni Ma'am Eileen Ganaganag. Oo, sige lang. Ay mo kabala ka. Kay Imet Ragita mo, ha? Salamat ka, ayo. Thank you so much, Ma'am Eva Quijada, Arena of Dubai. Gatong dawatan si Ma'am Eva Quijada, Arena of Dubai. Yes, hello, good morning, Ma'am Eva.
1: Hello, good morning sa panal. Good morning, especially kanimo, DJ Maria.
0: Yes.
1: Payasan, Star Radio. Good morning, watching here from Dubai.
0: Oh,
1: maying buntag sa tanan, especially sa inyong mga diehard fans.
0: Yes.
1: Sa tanan din ha, and God bless us all. Thank you and good morning.
0: Yes, good morning kanimo, Ma'am Eva. So buntag pagi dito sa ilaha, dito sa pit sa Dubai. Thank you, Ma'am Eva. God bless you most. Amping ka doon na yung sa tipok ng mga families. Shout out to them, Ma'am Alma Escarpe. Katong mitawag ganina, nga wala ko natubag kay ni nag-ung-ung naman ang atuang commercial break. Matod pa rin ni Sir General Redoubly. Good morning, DJ Maria. From General Redoubly of Kagawasan, Gihol nga na City Negros Oriental. Shout out to the ito sa mga pamilya ang Jukento Tanilon sa Colorado family. Shout out po ito sa mga pamilya ang Baldado, Tuanto Martin o Inesio family. Shout out sa mga Kalumba. Sa mga Amihoy o Bakal family. Shout out sa mga Kalia family din sa Mimulubongo. Especially sa mga tanod po sa Diaz Kambay. Ipin, hello sa iyong mga Mrs. Diaz, sa iyong tibok and family. Yubando, kaya Zandra, hello. Yellow Drink, Tibete. Shout out ko ninyo diha. Nga tanan mo yung pagpamina via radio set sa mga silent listeners diha. Kumusta man sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga nahimutangin? Tibo, kalibutan. Kumusta? And of course, matod pa rin ni Ma'am Eva. Wow, thank you DJM for playing my request. Ma-inlaban sa taadiring dapita. Oy, positive vibes. Give us a great day ahead. God bless everyone. Yup, Ma'am Eva. Thank you so much, Ma'am Eva. Ma'am Eva is one of my advisor, of course. Ma'am Eva, thank you so much for being with me from the very first day of my program until this time. Yeah, thank you so much. You're one of my family there outside. Yes na yes, just spam sa gusto mo, you know, sa atong products. O gusto magka-income. Dagang salamat. Yes. Ikunag lang niyo sa Ma'am Eva Arena. Bisag busy mo diha. So, karong panahon na, dili pwede nga focus lang ta, pananglit. Kung mamagulay ta, pwede po ta mga mangkaguray. Oo, masinday na yung magpagagod diha. Pilang ko andi at lahing. Anak ragun na. Diba? Multitasking ta karumang lata. Dili na ikaulaw na to. Kung galing mamagul pa ko unyang taon-taon. Tasig na inangopras dito sunahan. Nalamang ba, nakapalit ang malugaw. Isang duloy sa balanghoy. Sa mga lagot mundi ha, balanghoy, gabi, saging, kamote. Halos enumeration na nato ang tanang mga lagot mon. Oh, at pupunta sa syudad, di na nato i-mention kay ko ano ba ya kanang kumbaga. Endorsing na sa kahanginan. Sige mga ka-star, di mag-all, dapat happy lang, ha? Dapat happy lang. Be positive, be inspired all the time. Ano pa rin, Mike Didirexia, you're more than welcome, Ma'am Eva Arena. Ay, sige. You're most welcome, DJ Maria. Love you. Love you too, Ma'am Eva. Okay, walang katumbas ang kaayo ni Ma'am Eva rin ako, good. Ever since, good. Lago kayo ni utang kabubutan ni Ma'am Eva, very good person. Since I met her. Yeah, just that through the radio only. Salamat kayo sa pagsalig, Ma'am Eva. Oo, maong sa paghimo ni mo na akong taytayan din sa kahanginan para makatulong tag radio sa mga suking tigpaminaw sa Star Radio, especially sa mga diehard fans sa programang Morning Pasada. Daghan kayong salamat, Ma'am Eva. Thank you very much. Kay since sa paghatag ni mo radio, mga unom na kabuk ang imuhang nahatagan. Oo, I think. Sige, thank you so much. And God bless you most. Yes, need you ta og extra income kay lisod ang panahon og mahal ang palalito. Noy, di ba? So, mugid na mga ka-star. Dapat multitasking ta karong panahon na. O, nasa tanan, ang Ginoo, dayon self-love. Kindi pwede dili na to palanggaw na tong gaugalingon. You know what? Self-love is not selfish. O, di na to ihurot atong gugma. Salain kay lisod na. Magbilin tagugma sa itong gaugalingon. Sige. Una yung pinaka-importante yun na ito dihang dapita. Family pod. Oh, mga priorities sa itong kaugalingon. Sige. Dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. To Engineer Glenn Esbalasabas, nagpapinaw karon diya sa Maytayasan Municipal Assessor's Office. Thank you so much sa Engineer. Shout out po ta sa mga staff. Ma'am Mercy, Ma'am Nadeline, and Sir Ron Ron. Salamat kayo sa itong buutan. Kugihan, tisoy, ambungan. Engineer Glenn Esbalasabas na walang kupas. Engineer! Good morning, Engineer! Paniunto na mo niya, Engineer! Engineer, paniunto na mo! O sa mga silingang mga department diya. Shout out po tadi sa Department of Agriculture headed by Sir Tudoy at taong sa mga nagkadaya mga departamento, sa mga nagkadaya mga ahensya sa gobyerno like DPWH, BFP, PNP, DSWD. Sige, yuhara na inyo hapong trabaho kay maunay mga privilegio pod kung anong naamo diya sa yung tag sa mga lingkuranan. To serve to the people, to the mass. And I know you did have a great job, mga higala. Sige. Anyway, sa mga mo humble diha og mga greetings, pwede pagit kayo na itong 2 minutes before 12 noon. Hapit na tama na milit sa kahanginan. Pero may nag-request na rin yung song paubaya mo at pang chan-chan. Gano'n man na chan? Balmora de la Torre, ito i-play ka dali.

0: Alright, kini mga programa kita lito sa kanya to sa Rapi Microfinance sa Tayasan na branch ng kinumala sa ilahang manager Sir John Michael Maro. And of course, nag-offer sila ugma Oswagon loan, housing loan, wash loan. Ilang location na naimutang sa second floor sa may Blue Baker building. Open sila every Monday to Friday, alas 8 sa buntag, tama nalang sa isa gabi. Ilang loan processor, Ma'am Dani Rose Espenas. And of course, ilang mga staff diha, Dani Rose Espenas, Jelena Pakulonang, Almera Liano. John Michael Maro, ilang manager, Tyler Redula. Sir Tyler, hello. Contact number 0953-105-8572 para sa dugang detalye. Mga kastar, wala na sila sa ilahang karaang opisina. Naana sila again sa second floor, Blue Baker Building, ibabaw sa Nalensia's Cake Shop. Nagasalamat sa tuwang mga sponsor na nagpuloy sa programang Morning Pasada. Ayos sa Buna Beauty Shop, Asta sa Natural Pure Santoil, Herbs Med Pharma, Shabay Essential Oil, Amigos Capsule, Jerry Custom mga sa printing services na Lunches Cake Shop, Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Salamat ng marami na salamat sa iyong pagpaminaw sa tanang mga naminaw. Catch me tomorrow. Sanggayaan sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat kung sa kinetibok ang person sa 98.3 from Star Radio Tayasan. Sige, hapon kinilang inyong ubos ng amiga sa kanginan. See ako mo yun, bisa naluka pa kamana, barug o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniot to, bye-bye. Amping o gampo, I love you.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12. Dos.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
8: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa o sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc.
9: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes. Isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga yes. Suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog, mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao.
10: This is Amapola Broadcasting

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sokit na ako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako po siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no. Dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no. Pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no. Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw, nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no. Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo mapapalit usab sa nagkanayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
1: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
1: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
1: Kun
2: yes. Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
1: yes,
2: o kababainhan.
1: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
1: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
1: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
5: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
4: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals ng balaod, Choy.
5: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod ana di ay, Choy. O sige, imo na ning akong irgan, mayang ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
6: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
9: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E naapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya ay syrup. O niya, naapod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Namintan na ang mga luha sa mga mata ni nanay. Dihang nananghit si Inday nga manimpalad sa laing nasod aron sila maharuhay. Wala panumbalinga ang mga luha nga sa aping minagahinay. Gisundan ang mga pako sa pangandoy diin tulin nga mikapay. Samaran ang pahiyom nga bibiya sa Pinoyanan.

e sa mulangyaw nga ang pangandoy mahugno lamang. Kanina ta mulangyaw, arin ta sa Pilipinas. Natumadog ka na na, balag init dire. Alang kanin yung tanan, tunling sa mga karay.

Okay, kapalaran. Alam to kaninyo ang tanan, mga pinalanggang di paminaw. Atol kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produkto.

0: produkto nga Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Napaso ang tudlo sa unsa man eh?
2: Tudlo na sa akong bata, sir.
1: Ah, tudlo sa imong bata. May ano napaso man eh?
2: Sir, man sa may abuhan, nagdula-dula aning paga, pagka human napaso, mutong ilak siya, mutong dali nagpuha itong Wonder Herbal Oil. Ayun, akong ibutangan, bulak maglugay, mga 1 minute siguro.
1: Mm-hmm. Wala na niya na batian ng sakit?
2: Wala na sir, unta na sa gihilak. Huwag na ako siya din, puragpan ba, lahi siya nga pagkatambal kay manungot-ungot, sir?
1: Lahi gina siya. Oh, nindot kayo ng gamiton.
2: Ayan, karon gani, o nga, kung ulit po, mura magmulmul, sa panungot ba din akong gaplasan, sa masal-masal na ko sa sawa, okay na karon sir.
1: Okay na kayo. Salamat kayo sa Wonder Herbal Oil, ha?
2: Salamat po, sir.
1: Pangalan din na to?
2: Pan, sir, si Balong, Bahosa, Suyat, Bayog, sa Monitor.
0: Ngon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus nga way ka parehas kanang nai Tyler dili na amo oy. Wa gi bilabot ana. Kanang nai Tyler wa milabot ana. Kanang Wonder nga WO wa milabot kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas di puna amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Mantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya, mingon nga. Sa maning, ingon, nindot ni Dimday. Na, kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga muliklig yung ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kana pong atong Wonder Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Wonder Animal Vita. O niya, ka ng kabok, kay naruhan mo na, ipainom ng Wonder Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Punuan B, Del Carmen, Iligan City, sir. Sa pagkadungog na ko atong Animal Vita, bitaw nga inyo hanggi kuan sa TV o sa radyo, moto, nainganyo ko kay ang akong baboy, murag, kuan ba, naglibog ko, unsa may akong i-vitamin sa aning kamulo naman siya pangulag. Karon naburos na gyud siya, sir. Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Nalibog kuning ko galuya man niya. Mura bitaw siguro, breast engorgement, naghubag mangod ang iyang mga tutoy, sir ba? Moto nga, nakadungog ko nga, Animal Vita daw ipainom. Moto nga, kung ipainom o Animal Vita, ang akong bana, akong ipapalit. Sus, natagbaw pag yun may panglibot sa syudad, Animal Vita lagi. Niya moto, nakapalit siya. Among ipainom, sir, na naulian man ang akong anay karun. O niya, ang akong mga baktin bitaw, sir, kusog, nakaimanutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita kay kung wala pa ko kadungog sa radyo wa ko kabalo kung unsaon ako ug unsay akong ipainom nga malagsik ang akong anay. Mura gyud na sir, daghan kayong salamat sa Animal Vita.
0: Lana kanindot no ang produkto Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus. May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot ba na kay Wonder Banaba Plus. Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Wonder Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Wonder Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oo, nakapalit na ko.
1: Saan sa may gigamitan nimo sa Wonder Banaba Plus?
4: Nainom na ko kay nagkuan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI? Oo,
4: UTI na ko. Niya, okay na ka akong paghihi.
1: Okay nang imong pagpangihi.
4: Pero dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na ako, gadadlaw.
1: So karon normal na ang imong pagpangihi.
4: Normal na siya. Dilaw kaya pangihi. Muna among ginapalit diri ha. Malita mi ni ani sir, malita occidental.
1: Malita occidental. Na sige, kinsa niya tong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
4: Oo, Malita Dama Occidental.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Si Charlie nga Abreu ni sa May Pahiron Lumbia, pagaray kong Lordan Dinky. Fernand Dinky og ni Ma'am Chudora nga ako ang asawa, pagaray sad ko Dorimi Baculio. Sa mga Abreu family og sa mga Pasagdi family, sa mga Lago family og sa mga Balatiro family. Naresad ko sa akong mga kauban ng mga PWD diri sa Barangay Lumbia. Salamat. Naray ko sa Rimburan family and Saliling family. Nagpagaray si Brian Saliling Rimburan from Barangay Amas, Kidapawan. Always ming gapaminaw ni mo. Naray ko sa Biga family, Makam Salva din sa akong ate Gisil Makam. Sa May Usminia, Sambuanga del Norte, Amping, Labiosomas from birth. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
4: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Baling siya ma'am.
5: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron Drops?
4: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsak ng ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng matay na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Manginaw sila sa imong pingog.
5: Alerto kayo.
4: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga gamay pa sila, akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Manana ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo, hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa, o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
6: Ako si P. Baculio, Burok Dos, Miranda, Manolo Portis, Bukidnon.
1: Kung sa may atong nabantayan, anong paggamit? Anong kuan, ma'am? Kani nga produkto?
6: Kining produkto nga kuan, Vitron Syrup para sa akong mga apo. Sawa pa na ako magamit ang Vitron Syrup sa akong mga apo. Dili hingaon, unya matulog. Alas 10 na sa gabi ay makatulog. Alas 10 media pa yung nasa alas 11.
1: Dugay kay mga tulog, kay magsigi og dula.
6: Sige, tanag TV.
1: Sige tanog TV. Unya.
6: Oh, unya magdula sa cellphone.
1: Unya karon sa dihang nga imo nang napagamit aning Vitron Syrup unsa man imong nabantayan sa ilaha?
6: Sa paggamit na ako sa Vitron Syrup, askil na kaayo. Kusog na maglihok-lihok. Mura na akin yung ako nga 5 anyos, mura naglaki og lihok.
1: Unsa bali na? Bae?
6: Babae. Unya, sayo na matulog. Unya, dili na kong magpabiya og bahaw sa kaldero kay magsige magpangayo. Unya, santuog ka ng dili ka kumpito ang inisurihan. Lito ka ng tabi na kaayo. Unya, kinipong iyang maguwang, timi-timi po mukha on. Karong nga, akong wag Vitron, gipatumar og Vitron, ay daghan na kinanan, buyag nagkaon. O maura na akong ikasurya sa Vitron, o katong wala pa makagamit, magamit yung kinag Vitron.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan.
1: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katayel de Oriental.
1: Saltiin mi sir, kung nga unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
7: Sao na, sa dilipo magamit ang wapang makasulihan ng Vitron Tablet. Ikarog, yun diligod ko yung katulog. Katulog ko alas 10, unya dali ko makamata, malas 12 na ako katulog. Pero suka na nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antol alas 4, alas 5. eh nakuhalos ka matan maghihi maghihi kong hihi kayo pagkaon kung sila man ko sa balay naging nasara ko.
1: So nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Okay, nagingon na akong nakipagin na, beton tablis di ay kay sukan siya nakabati ko sa ako ang ganyan ma-advertise di sa ako ang ni Kuya Tardo. Atong isulayan ako ang beton, isulayan ako ang tinol man yun.
1: Maayo gud gamito
7: na bitong tablets. Okay. Ayaw ko tol, may na
1: akong taon. Mm-hmm. Sige, salamat.
7: Ako lang yung minting. Panagyan bitong tablets.
1: Mo na nimong ginamintin karon?
7: Oo, may na akong ginamintin karon.
1: Sige, salamat kaya sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamin. Pagkaray unta ko Kuya Card sa Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Sa ako mga relatives, kang Manilin Ayuban, kang Ginilin Ayuban, Aydimi Ayuban from Miss A. From Manolo Fortits, Bukidnon. Kuya, pa-shoutout na ko sa Kanyos Family, Antaginaw Family, listening from Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Si Yuyong, diyan ni Kuya. Pagkaray ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa. Ilan ni Bernardi, Sami Caniamo, Nilda Samuya, Liti Lidisma, Linda Montesilio. Gare si Luloy Anita sa Anahaon, maramang request kong song I Can't Stop Loving You. Daga salamat sa pagbasa, God bless. Kanang Who Wonder Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa yung waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo? Paborito kayo nga kapi gini. Buntang kundo hapon, biring yung gayo herbal, mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. Mahigyan yung gamito ni nga to ang produkto nga Who Wonder Herbal Coffee. No? Basin o gididana ka pagpangapi, kay imong sugar, pati ng taas, itry ni nga to Who Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Kato mga high blood ron, naminaw na to karon, ay lang mo ka high blood, pag-inom lang mo Who Wonder Cardio Care. Kay gani Who Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di gyud ka swerte on, o pasiguro babalhin imong birthdays, November 1 og 2, ano ba? Mauna ang bantayanan na nimo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Who Wonder Cardio Care. Ayaw kag kuan, ayaw kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Who Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong gipong ganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipong ka kay uaw po ng nakay almoranas, pero pag naakaana, sikrito lagpalit og Who Wonder Himo Aid. Kay kanang Who Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oh, pwede ra. May problema. Pwede ra man kung nag-iswat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa mo ang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di na kaya ka mo vulgar ang istorya ba kung palit kang himuid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kaya kanang Who Wonder Himuid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede ra man kung di ka magpalit o dagan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuo man nakabuok. O niya, purbahan na sa nimugod kung panalitan o makita nimo nga may magiging ipikto ning Who Wonder Himo Aid, balik-balikan lang po nimo palit. Ana ra may sekreto, ana. Gusto kag dili kadaling subawan, dili kadaling hilantan pag inom og Who Wonder C+. Okay, kana mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay sirap nga Who Wonder C+. Naputay kapsul nga Who Wonder C+ para sa mga dagko kay kani magong vitamin C kay di mo good kaya sa itong lawas mag-produce og vitamin C. Noon ang kinanglan kitang mag-outsource. Kinanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba? Kay ang atong lawas, di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang magamit ang Who Wonder C+. Natay Who Wonder C+, ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Noon yan, napod tay kinini ang capsule para sa atong mga kaigsunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Who Wonder Vitamin C, kanang Who Wonder C+, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mong vitamins, kanang ay Who Wonder C+. Muna itong pangitaon, mga pinalanggan, tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diya sa inyong mga suki ng mga farmasya at butika. Who Wonder C+. Rin ko sa akong papa, si Nonoy Discipulo. Akong mama nga si Amalia Discipulo. Hulula nga si Magna Pirate. greet ko sa team Arpahol. Pag-greet si Maki Pairat Disipulo. Rambanban Kiyanggat Dangkagan Bukidnon. Garay ko sa Tadiaki family, Marquez family, kagsa nagapaminaw karon from Annie Rose Tadiaki ng Barangay Makabas. Kulang niya i-greet akong palangga nga asawa si Rogina Gulias, Bangkuyog, ang among nag-inusarang anak, babae nga si Crystal Kate Gulias. Bangkuyog, nag-greet niya ako si, mao si Richard Landasan, Bangkuyog, Ikanre City of Abihid, Tugup, San Fernando, nagang salamat. Bueno, arita sa interview, pinada ni Nestor Balansag. Taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ang titles yung balak kay Panid sa kagahapon. Uy, mura mag-titles to drama. Ato na yung hatagag kinabuhi. Sa dugay na nga panahon, ikaw akong nadunggan. Kung ipakawalay bili kay ikaw usa ka programa lang. Parwa ko tuyuan na tandog akong balatian. Sadyang ang mga balak nung pulong mipukaw sa akong panundungan. Ang kagahapon sakit na kaing palandungon. Sa paglabay sa panahon, ako nagmasulungon. Ning dughan nga naghambin sa samad sa kagahapon, nahiaguman sa saan og panumpa mong baka. O tudling sa mga garay nga gihugupan og paminaw sa tibuok Bisayas og Mindanao. Ang imong mga pulong nakapapukaw sa nahinano ko na untang katulugon. Tungod kanimo na banhaw pagbalik ang masakit kong kagahapon. Sa gugma kong balaan, gusto ko nang ilubong sa kalibot ang tanan. Dili ko na gustong litukon pa ang mga pulong sa kagahapon. E makahatag lamang kiniyong samad sa akong balatian. Ang samad na alim na apan may ulat, nagpabilin. Kaya inigtindog sa panahon magdugo lang gihapon. Unsa pagkaha ang pagabuhaton, aron ikaw pinangga malimtan ko na sa dayon. Sa daghang mga katuigan, ako na ulipon sa gugma mong bakakon. Gusto ko na ikaw ang kalimtan, aron ako magmalinaw na intawon. Gusto ko nang usbon o baguhon ang kinabuhi ko karon. Na sa hataas nga panahon, na ulipon sa gugmang maluibon. Di pa ulahi ang tanan, aron ako mubangon. Tukuron ko pagbalik ang nahugno kong baybayon. Wala ako kawadig paglaom nga saunahan, maangkon ko ang kadaugan. Taliwala sa daghang mga pagsulay nga akong naagian. Maangkon ko ni ang tinuod nga kalipay sa dugay ko na kining gipangindahan. Tanan kong paningkamot di ko gihapon makabot. Ang kalinaw og kalipay nga dugay ko nang gipangandoy. Kaluton ko na lang kaha ang mamingaw kong lubnganan. Aron sa laing kalibutan balunon ko sa akong kamatayon ang mga panid sa akong kaminyon. Uning panid sa kagahapon, entry sa balak writing contest, Nestor Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental, sa tudling sa mga garay.

0: Okay, alam to kaninyo yung tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Salamat kaninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, La Una, 34.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

May 13, 2026. Lang sa watang po na usap ang atong paghatag at pagtagad and this time ang atong letter sender o sa kanagngalan o Cheska. Bueno, stand by Cheska alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nanserbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nans Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30, diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samoanga City. May 31, Ipil, Sibugay, sa May Covered Court, Poblasyon Ipil, Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court,
Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangin atong medical mission tungkol kay daghan ang atong mga papremyo and labaw sa tanan ang pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga nakaschedule nga medical mission. Chiesca, alang sa emosuwat. Hindi, syempre, sa itong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalan Cheska. 30 anyos sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Negros Oriental. Naagad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa ibang programa, ate. Tungod kayo na kinahanglan ko sa inyong mga tambag. Sugdan ako sa pagsaysay ang tanan. Kung tanawon ko sa gawas, murag kompleto na ang tanan. Nay maing trabaho, stable nga kinabuhi, ug sa kauyab nga giingon sa tanan nga swerte kaayo ko nako kang Gian. Dugay na kayo ang among relasyon, ate. Siya, gikan sa arangan nga pamilya, kanang dili gyud maglisod kung usay gusto makuha dayon. Ako sakto-sakto lang, dili man pupre, dili po dato. Naningkamot lang gid ko sa akong kaugalingon aron maabot kung unsa ko karon. Sa sinugdanan, ate. Murag fairy tale ang among storya. Guwapo si Gian, utukan, professional. Kabalo mo dala sa iyahang kaugalingon. Kung naami sa gawas, murag kami ang couple nga ginatan-aw sa uban. Ginadayeg siya sa akong pamilya, except sa akong mama. Netong una, mato ni mama, di siya ganahan kay Gian na ako na siya nakita ang kinaiya. Nga di maayo, may pagkastrikto o pausab-usab ang kinaiya. Apan, may katawa lamang ko, ate. Why nahimo si mama? Sa tubangan sa tanan, perpekto ang ilang tanaw ka namo. Pero sulod sa among relasyon, ate, lahi ng istorya. Di na ko may bawaan unsaon pag-explain sa batasan ni Gian. Lisod siya sabton, ate, usahay sweet kaayo murag way mahimo nga daotan. Pero usahay mura siya glain nga tao. Sa diyan nag-uyab pa lang mi, naana siya'y mga ginabuhat nga dili ko comfortable. Sa ako atubangan, makig-chat siya sa iyong ex. Ug dili lang normal nga pangumusta kanang murag na ay something. Makig-flirt siya, murag wa lang. Sa una ako lang gina-ignore, gignan ako nga akong kaugalingon, nga basin ako lang ang nag-overthink. Apan sa kadugayan, masuko ko, siguro daghan ang makarelate na ako karon. Mura ko gina-torture, ate. Way si mana nga dili ko mahilak. Pero kada masakitan ko, kada mahilak ko, naa siya paagi para mapuyo ko niya, ate. Sorry, love. Mga ingon anak nga pulong. Hatagan ko mga mahalon nga regalo. Usahay bag, latest iPhone, sapatos. Usahay dadun ko niya sa mga mahalon nga restaurant nga dili na ko ma-afford kung ako ra. Sa kadugayan, nakabantay ko nga kada sakit na ay kapalit. Murag gitrain ko nga madawat, nga maghilak, masakitan. Pero, kumanana, maulian ra. Tungon sa iya mga regalo, ate. Ugo ako masayod. Nga no, nagpabilin ko. Siguro tungod kay gihigugman ako siya. Siguro tungod kay naanad nako. Nakadawat siya ng opportunity sa Canada, ate. Gisponsor siya sa iyang pamilya. Nalipay ko para kay Gian. Bisan kabalo ko nga lisod ang long distance relationship, ate. Sa sinugdanan, sige pa migtawag, sige migchat. Pero hinay-hinay na usab ang tanan. Mas naging distant siya. Ug bisan layo na siya, wag gihapon na wala iyang batasan. Apan nga ako siya pangutan-on, mayingon siya nga busy ra kuno kay siya. Ug mahal kuno kay kuniya. Dili ko na kung magunaw na o dili maayo. Apan matingala na lamang ko usahay, makita na ko nga online siya, pero dili siya mo reply na ko. Dahil makadungog ko nga active siya sa uban. O kabalugid ko ating nga kachat gyapon niya iyang ex. Pero gihilom na ko kay lagi, maunasad ang among awayan. Daghanig mga plano ni Gian, ate. Ingon siya, magtigob siya para iya ko makuha. Para sa Canada na mi, mag-settle down. 2023, milarga siya Canada. 2025, may pauli siya para bisitahon ko. Tanan gastos iya. Giyatagan pa ko niya pocket money, ate. Nangadto mi Palawan, nagstay mi sa usa ka luxurious na hotel. Nagplano mi nga mag-catch up sa Palawan. Kanang lugar nga perpekto, puti kaing balas, klaro nga tubig, romantic kaayo. Apan, inay nga mag-happy-happy mi. Dito na ko mas nasabtan unsa gid kalahom ang akong problema. Hilig kayo si Gian makigistorya sa uban, labi na sa mga babaeng mga turista. Sa una, okay na ako, friendly man siya. Apan usahay, dili na normal.
Usa ka gabi eh, samtang naligo siya, nakita na ko yung cellphone sa kama ate. Dahil mga messages nga nag-pop up. Akong gi-open ang iyang messenger o dito na ako nabasa ang ilang convo sa iyang ex. O kiniya nakabutang. Ana si Gian. Kung wala lang unta sila nagbulag, sila unta ang magkauban sa Palawan karon. Siya unta ang iyang ginagaluhan og two-piece na swimsuit. O worst part, miingon pagit siya na sila kuno unta ang magkaabay sa kama. Mitubag ang babae nga nagkong dili, nga pwede raman gihapon, tapos emoji nga katawa. Murag ibuak akong dugan ate. Kachat gihapon ni Gian ang iyang ex. Dili lang basta chat, intimate kayo ilang mga mensahe. Murag wagid ko sa iyang kinabuhi ate. O dili lang na, nakita na ko ang mga mensahe nga wagid na ko gi-expect. Mga idea niya. Abi mo ate. Samtang na amis Palawan. Iya kong giignan. Total, ako magid ko na iyang pakaslan. Okay ba kuno ko ate? Nga, mag-threesome me before magpakasal. Wa ko makatingog ate. Sex, duhami sa iyang ex, ug siya? Di na ko ma-imagine ate R. Nasuko ko ubi katawa lamang siya. Matod niya na ako, mihangyo lang ko na siya kung okay ra ko. Total, magminyo, magid ko nami. Ate R, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Abi mo naguba, giyod ang among bakasyon. Ako siyang kikumpronta, nakahila ko. Bisan sa unahuna, di na ko pwedeng kayahon, ate. Matod niya, dili ko na ko dapat magselos sa iyang ex. Apan ate, unsaon nga dili ko magselos, na close man kay sila. Sa dihang nasuko na ko ate, iya kong gigakos, gihalukan, na siya gipagawas nga gamay sudlanan gikan sa iyang bulsa, gikuha niya sa sulod ang usa ka nindot kaayo nga necklace ate. Iyang gitaod sa kong liog. Muna na si Gian. Was nga, makita niya nga masakitan ako na adayay kapalit nga regalo. Usay, matingala ko na imong notify sa kong cellphone na i-Gcash ni abot. 15K, pinakadako 50K. Nagunaon ako unsa bagyod ang akong role sa iyang kinabuhi. Tuod man ate. Para niya maragwalay na hitabo, pero sakit alang ka na ako, akong mga nakita sa iyong cellphone. Usahay maglagot ko sa kong kaugalingon. Kung anong, di na ko siya kayang bulagan. Kaya kung makibulag ko, moingon siya, magpakasal na mi, wala ko yung rason nga magbulag mi. Ate R. Matahigay na maglalis mi, usa lang ka sorry niya maulian ako dayon. Mibalik na si Gian sa Canada. Ug matud niya, sa sunod niyang pagbalik, magpakasal na mi. Dala joke, dapat mag-threesome una mi sa iyang ex. Kung kamo ang akong pangutan-on ate, normal pa ba ang unahuna ni Gian? Na in love ko niya, pero mahadlo ko sa mamahimo na kong kapika sa kinabuhi. Normal ba niya nga actuation sa usa ka lalaki? Palihog tambagi ko. Naglibog ko sa kong kaugalingon. Nagkinahanglan ko sa inyong mga tambag. Tinay na lamang ko kutob. Sincerely yours, Cheska.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tayinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugod ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misi. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat gani mo, Cheska, sa imo pabadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Grabe po ni imong uyab, oy. Pagkabadlungon, bining uyaban ni. Anyway, of course, kauba na to. DJ Nova Baniel.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Cap Junog sa tanaw mga gatanaw o gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, Cap Junjun di Asis, ang atong URP professor.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba yung uyab? Talaga sa ura po niyang lalaki nga gusto makik-threesome, no? Unya, mayingon siya nga di, na ta pwede magbulag, eh, kaslo no na ta. Kaya daghan mga red flag ba?
2: Dagdagan ako na G-cast ni mo.
0: Dagan. Unya, ka namin tong, every time mag-away sila, naaday kapalit, naiubos siya, kaya nabasa niya ang mga text messages nila sa iyang uyab o sa iyang ex. So, nakaandam, nagkwintas na ipanghatag. Tao din sa... Magsin lang nag-away, pero permanente din regalo sa baka o sa maayo kaani.
1: Ay, naka.
0: Yes.
1: Yes, ma'am. No, ang kaning uyab ni Cheska ba, obviously, manipulative yun siya, ma'am. And basin, kuan po ni no, adik ni og porn. Mubi ni kadalasan ka, kahit tabo ka ni mga laki nga mga adik og porn.
2: Bisa doon sa...
1: Bisa doon sa na ang pantasya sa huna-huna. O si Kap, kinitingo ko.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Duha ka babay kuha ah. Ayaw sa siguro siya i-appeal.
2: Weird, I don't know. Weird kay ni mga lalaki yun.
1: Sa bagay, ingon man to iyang uyab nga, dili man ingon nga ka na mamugos siya. Yay, hangyo lang niya before sila magpakasal.
2: Pero actually, ganang ingani nga mga kuan mam no. Okay, murag normalize ni siya sa gawas. Kana mga Western culture. Murag normal ni sa ilaha.
1: Siguro na nakuha niya to sa Canada ba?
2: Yes. Nga,
1: pero ang Canada ba? Akong tanaw, murag lahi man yung country.
2: Diba
1: anyway,
2: sa mga lahi nga mga culture, mga culture sa puti, murag normal sa ilanim. Na yung mga
1: threesome, no?
2: Yes. Ganang mga polygamy. Murag sa polygamous nga relationship something.
1: Pero so, ang para sa tuas mga Pinoy, Lebanese Cheska nga, conservative diba? Nga bay.
2: Weird guys. So kung ako si Cheska, no, kung ang red flag manggod kayo, labi na na mag-away sila niya. Though, ang makabinipisyo kay, makabinipisyo sa kwarta, sa mga material, kasi Cheska man, pero manipulative manggod kayo ang tao, red flag kayo ang tao nga, og mag-away mo, dili niya isgutan ang unsagi problema, kung dili niya lang kang agiun sa kanang
1: regalo,
2: mamuyok
1: regalo.
2: O mamuyok sa kwarta, regalo, guban pa. So,
1: instead nga, isgutan ang problema kay, bisag kinsa naman seryoso, biyan na nakita ni mo imuhang cellphone, na sila'y ma-communicate nga kung nagwapata nagbulag kita tayo nagdulog karon.
2: Grabe diba? Ka bastos. No? Walay respeto ang uyab ni Cheska sa iya. So nga naman magpakasal siya ng tao nga way respeto niya. Obvious naman kaayo.
1: Correct.
2: Kaya was nga ang lalaki way respeto sa imuha. Noon sa kayang buhaton o kasado na gin mo. Ganyan. Nga kana nga nana siya ipapil ginagunitan nga kanang usa na mo. So kanang samtang wala pa mo nakasal, biyain na lang na kaysa kanang mahatagan pa siya grason nga mas magunitan pa ka kung kasado na mo mas isiguro, mas grabe pa siya mo manipulate dayon sa imuha o
1: unya, galing man. Unya, dinay ang kakumpiyansahan de Genovs. Katong, di pa di mo turn, hulat ka niya.
2: Nangugat na.
1: Or the gusto na niya, muhirin ba? Supa ka siya sa tawag mag-isgutan. But again, ako bitaw nakita bitaw de Genovs. Kay matod pa niya, kung tanahon na sila sa gawas perfect, gani, dagani yung swartik is siya kang Gian. Pero deep inside, buas na kabalo o siya ang problema kang Gian. Pero ang mga tao na kapalibot nila, may yung swartik kasi Gian ko kung tanahon, meryo seryoso, pogi, may manamit, may madala siyang kogalingon, utukan.
2: Mo magyan ay realidad sa relasyon, ma'am, nga di kita dapat matukong sa ito makita sa ito ang kuano sa gawas. Kay sila rin yung nasayo doon sa kahitabo behind closed doors. Daghan kay mga kababalaghan nga, di na ito gina-expect ba, nga mo day na ilang mga kinaiyak. Ay, harbi, ta, or ay harbi na ito may ilan yun ang tao kung kamo na lang doa. So, kana, red flag kayo, Cheska. Ayaw yun din tao na nang.
1: Buti pa sabot, imo ang i-recommend or imo hang ikasulti ka, Cheska, pakibulag na lang.
2: Pakibulag sa dayon. Oo, oh, ayaw yun. Kay kana palandaan the fact nga siya chat sa sa ex niya kato nagbakasyon sila hili kay siya makiguan ba makistorya ang mga babae guban ba kana red flag
1: diba?
2: Na mo
1: gina kita guban mo dapat focus
2: yes.
1: Sa imo ha
2: respeto dapat. Kasi mong kapares dili ka magsigig vega vega din ha no
1: na mo gid na okay sige mo rag imo ha nag yung turkey mo panikad gid ka ba okay cap jun di asis unsa kay imo ha mong opinion ka bahin ini
3: yes kay actually mo good ate seryoso kay ng isgitanan ni ya, looy kayo na, looy ko kang kisang
2: Gian.
3: Kaya murag i-torture na mag-i-tip. Storya.
1: Torture, Gian?
3: Sus. Nihangyo na mag-tao ng tao nga, kung pwede. Ya, kung dili, baliparan lang kung tarong ko.
1: Adi ay? Ya. Adi na?
3: Kanang, actually na ako yung nailan, si Maggie.
1: Oh, si Maggie?
3: Oo, lay-lahi mo ganoon.
1: Asa ganyan ato?
2: Isang nato.
3: Kato si Maggie na siya. Okay. Damgo daw niya na nga kanang kuan.
1: Damgo niya nga mag-threesome.
3: Pero ang iyo naman gudto biya.
1: Ikaw ka, pangutan o na ka nakasulay na kang
3: wala pa po dati.
2: So wala po ka ni Hangyo. Wala po ka ni Hangyo ka.
3: Wala po masukol good.
1: Wala masukol
3: good. Kuan man good. Ate, ako nga pagka lalaki kuan man ko kanang gusto ko seryoso ko sa akong karelasyon.
1: So di ka nang threesome.
3: One woman at a time lang gid.
2: Oh, mo na nga dapat nga digit pa kasal ni Cheska da ba ikaw na si mong babaha.
3: Dili man wala bang kurog wala bang kurog ingon nga ba nga kadang insakto tong gibuhat sa uyab ni Cheska. Ang point lang nako. Klaro mangud kayo nga nihangyo ra pud siya. Wala man niya gipamugos. Nihangyo ra ban kung pagbigyan di tistingan pug dili.
2: Sumangil ra tuwa si Hangyo, sumangil.
3: Ay, kadang moingon niya kadang mag chat sa lain. Klaro mo kayo itong gidetalye sa sulatampo.

0: kung kita ang nagdayon, kita ang nagdulog. Yeah, dili man sila nagdayon.
1: Oh, pero unsa may rason nga na makikipag-text pa man or makikichat-chat
0: sa mga ex. Sala, bitaw ni Mochiska. Nga nung ikubian man sa di mong cellphone. Ay,
1: patay.
0: Number one room ako na. Privacy.
1: Sala na inoon sa kung wala siya nanghilabot, di yun siya kabalo.
0: Girls, listen, learn ka na. Ikaw, Marjie, kapaminaw man ka. Ito si Marjie nga taga Kuan. Nga taga...
2: Tagalumbo.
0: Oo, tagalumbo. Ayaw lagi pang ubi sa cellphone. Magilak-ilak ka pa muna yung makakita mo kuhan sa cellphone.
1: So sa lalagar sa babae, huwag ma-discover.
2: Kuwa pa ito niya gikubi ang cellphone ni Gian. Hindi niya mabasa nga. Doon niya mga inato
0: kami. Mayura ka mo receive dito. Receive mo Gcash. Receive mo... Papaingon-ingon pa ka nga. Ah, hindi ko sit-slip.
2: Pero, Kap, mangutan na ba? Kalabi ito ang mag-away niya, tagaan niya mag-regalo. Is it normal? Normal na sa lalaki?
1: Dili.
0: Normal man ang tagaan niya mag-regalo kay ang expression of love na sa ate.
1: Dili, gyud.
2: Pero, tungang gyud niya nga nasakitan na?
1: Di, sa morag, mog yun ay way sa mga lalaki, ma'am nga. Kanabi ito, hindi na nila isgutan unsay pinood nga problema.
0: Di, what?
1: Morag, so, para, morag, kuha na ba ka ng access ba? Nga, direksyon nga. Oh, okay, humana. So, dili, ba na problema?
0: Dili, man, God. Explain ako na ang side sa lalaki.
2: Sige, dabi.
0: Nganong kung magka-problema?
2: Oh, ipatungod.
0: Nganong magka-problema ang managuyab? Nganong, namang, ang kadalasan mong sa lalaki, kadang murag kapuya na mag-isgot. Nga, ang mga babae, manggod, gusto din nila, uting kayo, uting kayo. Ang pangutan na daya, aha, dahil ipaingon. Aha, dahil ipaingon, di mag-uli lang yapo, dahil nag-isgot, di kayo. Oh. Di magta magbulat.
1: Ano yung problema sa karagan ng lalaki, ma'am nga? Nagang kikisyo sa mga relasyon nga. Dili na
0: maisod. Dapat ka mo mga babae, manggod, inyong sabton ang lalaki.
1: Ha? Sabton nga ng anong nakichat-chat sa ex? Oh. Ano yung rason nga na magichat-chat sa ex?
0: Nga nung ikubian man yung cellphone, ba?
2: Mo na, diya.
0: Labong bitaw to si Maggie na kuha na gisa. Kantod karuwa na yun niya ng ubing cellphone sa iyang bana.
1: Yeah. O muna siya, isa kasampo sa mga
0: bata. Ang naitabo, happy, kwan sila, happy couple sila. Kay, motif, botsatsa sa iyang ex, botsatsa to iyang bana sa iyang ex.
2: Way pakialamay.
0: Way pakialamay.
1: Paita, no?
2: Pwede na yun, ha? Ako, di na pwede.
1: Yes, oy, huwag ako.
0: Pwede pa sila, ate. Pwede pa sila.
2: Dili.
0: Ano, saan mo mga kababayan ng karong panahon na?
1: Dili ka.
0: Inyo namang guo ng...
1: So, kuha yung lugar? Valid na lugar na makichat-chat sa ex?
0: Dili valid. Very valid.
1: Oh, graagod. Kuya Juan. Kuya Juan, dana, no?
2: Very valid yan.

0: hapon tagaan na siya.
1: Mugin ebidensya man ba nga dili bot pasabot nga ang lalaki kugi maghatag og regalo kay pasabot na igugma na gid sa imong ha.
2: Talo-taloan lang.
1: Yes, daghang mga laki nga
0: kalisod sa panahon karon talo-talo na maghatag.
1: Ligid. Gurag bayad ra kay naman siya gilabuhat.
0: Si Adan, bitaw mao si ang bulsa ihatag niya sa babae kay para
2: patay.
0: Kay ingon man si Adan ko kadan nganong di pagkagabiling gid og pangalawan sibo na igugma magid ko ani ka.
3: Ah,
0: nga balag mag balag ko na lang balag
1: mag-antos ko lugar.
0: Ang importante nga ihatag na ko ang mao mong guna chiska ginapadalaan mo ka permintis si mong uyab pati sa mag-uy
2: sa bagay kini ilang sitwasyon ka
0: o tanawa o
1: o diba
2: naisuhol or pana
1: panakibutas nga rin ang regalo. Tinood.
2: Tinood.
0: Diba? Dili. Eh, kuhan mo ko na. Musugotag sa dili. Ang panahon karon, may nang gitawag nga win money talks. My girlfriend listen.
1: Ah, mo na. Mo na.
2: Mo na isa ko. Kwarta na gitong panahon na bisag
1: relasyon. Sa pagmanipular.
0: Ing nakugkin sa kong lugar ang babae nga di nagkinang lanag kwarta.
2: Mawalagi
0: na. Ingan kita ito, si Magi ha? Kung ginabalik-balik kini si Magi kay karing ligdong ang pagkababae ba? Inya, ginahin mo na kung example sa mga kababayinan. Kay karang, ang ilang relasyon mag ilang relasyon sa magkamagtiayo natin, karang sumbanan yun ba?
2: Nangugat lagi
0: niya. Sumbanan yun si Magi.
2: Oh,
0: ginabalik-balik yun ako. Mawa na nga, ang yun niya, balag maglag-lag na akong bana diya. Balag mag-chat-chat na diya. Basta ang itiim nasa ko ha.
1: Kana murag wa ginay gugma sa bana og mo manggaling. Kani bitaw mga babae nga musugot ra nga bana na siya basta nasa ko yang kwarta wa nay gugma ka.
2: Wala na.
1: Pang secure na lang siya
0: tawag ko si Magi no.
1: Wa nay gugma kay og tinud kanay gugma nay mo ang bana masuko ka oy og na mabalaan nimo nga kuan nay ka chat-chat lai nay ka.
0: Di isa pa ha. Kung gugma nga tong istoryahan siska, dili na mutug-an ang imong uyab sa imo ha. Kung wala sa nay gugma sa imo, itago-tago niya na. Kaya ko kung
2: mihangyo pagani trisam
0: it's because love niya ang babae ba love man niya ate
1: love ay tawag ana wag in siya de
2: ayaw na lang
1: mugin siya ilalaki ma'am nga ginahimo o gana bitang gina-objectify ang babae nga kami tong para sa ilaham rog object ra ang babae nga gamit
0: para na ko ma'am god why ko mo sa pagsulay ma'am god pagsulay pagangyo ba basi musugot niya ay
2: yun mapakasal na raba kuno sila niya mali pangutana karon ang ayan ba mapakasal si Cheska sa lalaki nga gusto makig-threesome o niya ka naman grabe ka manipulative or musugod na lang sila nga mag-uban total kadaaway na may suhol.
0: Paldo!
2: Balik naman lamang sa Pikas Lamang. Stand by.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibating doon ng usahay, ang akong bibi mo, tata, doon po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa edad nga kapalitan sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-client na ang cerebral capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan siya kay salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, hindi na adiyan no set agay ko diri sa Pulok Don yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, pluyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Kayawan,
3: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
9: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan ang kusog din, siya din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan mang sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitay for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Tripsen Gonzales, 33, San Fernando.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: naman syempre ato sa timbayaon ato mga sakitipaminawang ato mga YouTube viewers and Facebook viewers. Hi, may hapon na ti Arlene. Pa-shout out ko diri sa barangay San Vicente, Baungon Solid. Funded ko sa inyong programa. Labi na kang Cap June sa iyang mga makalingaw nga tambag from Doming Soko.
1: Hello, J. Arlene. Shout out sa kumama diri sa Tagum City. Paborito kayo niya inyong program. From Kim.
0: From Marivic Lantixe. Shout out sa tanang taga-barangay Dunggawan Maramag. Moragid niya ako ang lingaw kada adlaw sa una. Maminaw ra ko sa radio karon makita na mo sa live.
1: Hi, Ma'am Arlene. Ako diri sa Dipolog. Nag-enjoy kong turn out sa inyong programa from Benji Cortez.
0: Hello, T. Arlene. Pa-shout out sa akong pamilya sa Clarine, Misamis Occidental from Dan Gaviola.
1: Good afternoon, Ate Arlene. DJ Nova, Cap June. Watching me diri sa Surigao City. Lingaw kayo may wala. Gyoy dull moments. Keep it up from Jessa Yakapin.
0: Ate Arlene, kusog kayo inyong program diri sa Hilongos, Leyte. Lingaw gid kayo may maminaw from Jeneline Acosta.
1: Hello, Ate Arlene. Shout out sa akong anak diri sa Pagadian City nga si Rap Rapper Mimi. Gapaminaw ninyo kay daghan matunan nga guides kinabuhi from Melinda Fe Alioso.
0: Hello, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Shout out sa akong mga barkada diri sa Iligan City nga mga solid fans ni Cap June. Malingaw gid mi sa inyong program. Daghan makatunan from Carlo Jimenez.
1: Hi, Ate Arlene, aminaw ko samtang nag-drive sa shout out sa akong mga pasahero nga nag-enjoy pod sa program from Dodong Ramos of Tacloban City.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always pong ga-follow sa inyong program diri sa Digo City from Rhea May.
1: Hi to Lisa Gumaba, watching live in Coronadal City. Lingaw kayo yung program, labi na si Cap June.
0: Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, aminaw ko samtang katrabaho diri sa opisina. Maura good ni, makapawala sa duka. Salamat, good vibes from Alan Solatorio.
1: Hi, Ate Arlene, shout out sa ko asawa nga naglabas samtang naminaw sa inyong live from Arnold Santos of Pagadian City.
0: May hapon, Ate Arlene, regards kang Cap June. Katawalan kayo iyang mga advice from Nets sa Ormoc.
1: From Janelle Ponce, mayang hapon, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, watching live here in Catbalogan, Samar. And from Marites, you, good PM po sa inyong tulo. Sige, June, may katawa ni Cap June diri sa Catbalogan, Samar.
0: Ayan. Okay, DJ Novs. Unsa gid imong final nga ikasulti nga tukan Cheska?
1: Cheska, kung ako ikaw, dili na ginako padayonon ang kasal. Ako makibulag na gid ko. Kaya in the first place, ako pang giyon kaganina no nga katupa lang nakita nimo nga daghang kay siyang ka-chat, especially ka-chat niya ang ex. Dako na kay na nga pag-disrespect sa imuha no. Dako kay na nga kanaabang issue. Maskin kinsa pa ipangutan-on, dako kay na nga issue kung makita ni mo yung uyab nga makig-chat-chat pa siyang ex. Kaya wala na may rason. Kay ex naman niya, sa ngalan nga, murag lain kay ilahang conversation, murag insulto kaayo sa imuha ba. At the same time, kani bito imuhang kuan, kani si Gian, yung mga pantas siya. Nga,
0: mga imposible kaayo.
1: Murag weird kaayo doon. Kahit tabo siya sa lain nga mga kultura, perdris ato sa ngalan niya, grabe na ka-reserved, no? Conservative tanga culture. And murag di gid siya acceptable diri sa ato aba.
2: Gikondina ginato na.
1: So dili gid siya kuan kana palandaan ganang weird kaayo nga sa kalalaki nga moy ihangyo sa imuha niya. Mura ra bitog dula para sa iya ha. Nya knowing nga ikaw isip usa ka babayi nga murag kanang kita as Filipino pod nga dako kay nang factor sa to ang sex manggod. Kada sacred kay ba?
0: Yes. So nya and with all the emotions.
1: Yeah, with all nga nang makiguan ra kaog kanang sa tawo nga nigugma gid kanya. Yes. Murag sa iya ha murag dula lang. So kana palandaan mo ra ba og kanang ambot murag nagi something o red flag kaayo. And ikatulo kana pag yun ang iyaha bitong dili siya kabalum atubang sa unsa gi issue ninyo duha.
0: Yes,
1: duha.
0: Sa problema.
1: Yes, agiun ra kaniya sa paghata og mga regalo guban pa. Nga murag dili gyud siya okay kay in the long run no kay murag mahulog nga matingob nimo ang imong mga kahiubos, imong kasuko sa iyaha. Mubuto ra gyapon ka sa ulahing bahin. So kung ako pa nimo biyain na lang na siya no daghan pa kay mga lalaki nga kanang muhatag respeto kita mga babae manggod kay more than the material things ang ato maginapangita sa lalaki ba kay kanang respeto.
0: Yes.
1: Simple nga kanang paghatag og respeto sa tuwa pahalagahan ta. Dili pare sa ana ni Gian nga klaro kayo, obvious kayo nga grabe siya ka red flag, walking red flag yun. Ayaw gid pa buta-buta Cheska. Sayod ko nga dili kano dili ilalim kay syempre ang mga tao nga mga manipulative ma-convince man gid kanila good kay maayo kay na sila mo dala og istorya, maayo kay mo dala og drama, uguban pa. So dili siya lalim pero nakita na nimo mong kaugalingon nga ikaw gigan si ikaw ang alaot ana nga kahimtang ayog nagyud padala no ayog yud taon ibutang imong kaugalingon nga mas mahatagan siya og right nga na kanabitang murag himuon kang dulaan kay murag sana kita na ko kunjian murag para sa iya sa ko pa na mention kaganina naman ba nga nagi mga lalaki nga ilang tanaw sa mga babae kay
0: object
1: nga kanang pwede lang gamiton anytime ilang buhaton kung sa ilang gusto kay labi nag nanasilay karapatan kay lagi maminyo na samot diha nakama makuan ma samutan og ka abusar so ayaw sugot nga himo kana bitaw ang lantaw sa imo sa lalaki kay object. Sa tanang mga babae no magini siya ato antimanan nga we are not objects no dili ta mo sugot nga objectify ta sa mga lalaki mga manyak maning mga ani klase nga mga lalaki. Ayaw kita sugot
0: klase niya ni Yorpy. Okay.
1: Sa ganun na gini ang inyong DJ Nova da Marites ang Marinang Bayan.
0: Okay, ikaw na. Sa imong ang library of questionable studies.
2: Yes, boys, ayun na kinbugang iyo sunod ha.
0: Boys,
2: kanang mo hangyo bitaw mo kanang
0: siniguro ka di
2: balibaran. Nga hangyo ba di mo balibaran. Actually, Chiska, kanang from the bottom of my heart.
0: No.
2: From the bottom in behalf sa University of Retired Playboy, gikundin na nato na.
0: Kanang mga trisam.
2: Kanang mga trisam dili mang dili taga tulirit mga ingana. No? Pero
0: kanang
2: ingon niya kanang tungod atong hangyo ni Gian, dili na kabakiglin yun niya, sayang po't kaayo. Nanabay na sa Canada. Padalaan kay Gcash. Deposit. Yeah, isa pa, wala makakabaluga ka sa tabo sa Canada dito. Muuli isa dire, kay gusto makikisettle down ni mo. Naipanulti yun, ako'y amiga.
0: Amiga, okay.
2: Si Tunita.
0: Okay, si Tunita, okay.
2: Okay. Usayin mo ni Tunita sa ako ha. Yeah. Mas maayo ning uyab na ko karon nga daggan og uyab sa lakton nga pagkaistorya chick boy na daan kay pagminyo na mo mag-retire daman siya. Sang-sang uyab ni mo nga buotan karon
0: inig kaminyo
2: perting badlunga.
0: Nabay na na. Di pwede nga. Buotan karon buotan ni kami.
2: Kadalasan natin kada wala pa ka-retired. Kada pag minyo niya, uy, ingani din kinabuhi day, mas lami day. Ani? Mauna nga, dapat nagpasalamat siya kang Gian kay karon pa lang ulitaw siya na experience niya tanan.
0: Kay kumaminya siya, di na
2: lang. Di na niya kinangla di experience.
0: Sa may guarantee ko nabing, di na niya ginatubuhaton, nga naandan man niya.
2: Sa kalibutan natin, walay garantiya ang tanan. Ang atong kinabuhi isugal, tanan. Ang kamatan mo kalitang nagtunga sa imong tultahan. Pero ang gugma, nagipakita ni Gian sa imuha, ti unay, og murag mineral water. Kay gano man?
0: So clear.
2: Gano man? Sa'yo nang kagpadala sa Gcas, padala kuan, ang iyon niyag trisams, napasabot niya, open siya.
1: Open-minded.
2: Open siya sa imo ha, bagisaliga na ika niya. Pero gito, wala na ito na gitolerate chiska kay kadang...
0: Bad na bad.
2: Na ilan naman git ka, Pilipina ka, kuan kayo ka, buutan kayo ka pagka mga babae. Pero kung magsigi ginagang niyo sa imo ha, tawagin ako. Bitaw, na trigger mga kuan ni imong uyap. Kay pwedeng badluga na sa'yo na ang kadang hangyo ang kag-trisams. Pero dili rason nga imo na sang dili minyoan. Hangyo raman to yaha. Kung musugot ka, mas maayo, pero dili man sad na mugo sa imong uyab. Ang iya siguro ato nakita na ko, gusto na sa maka-experience before magminyo. Kaya pag naminyo na mo, kabalo magod siya nga nakatali na sa imuha. Og dili na siya pwede magpabadlong.
0: Okay.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang itry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkopo sa akil sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living NANS.
0: Mapalit

0: walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, umuinom ko kape, kay umuinom ko kape, marag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamunga, undili normal ang yung menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Genova, and of course, Cap Junjun, thank you, Cheska. Sa imo papadangat, imo suwatampo, ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kung ako ikaw, ayaw na pakigminyo, anang imo hinigug mga si Gian. Karon pa lang daan, nag-consumisyon na ka, wapagani mo makasalo, wapagani mo nagminyo. Pangita o lalaki nga tarong, kadabang, angay ni mo makauban sa tibok ni mo kinabuhi. Remember, ang kaminyo, dili na karon lang. Tibuok, kinabuhi, mag-uban mo. Now, kung karon pa lang daan, harap-harapan siya, mapasakit ni mo. Usa na lang kag magminyo mo for life ka nga murag gi torture imong kaugalingon. Kung karon pa lang daan dili ka malipayon, ayog sulod sa usa ka sitwasyon nga lisod na kay mo gawas. Ang uban gusto mo gawas, nya ikaw mo sud nga nasayod kang dili lalim ang imong sudlan nga problema. Para nako problema ang papakasal kay Gian, kay di na ka malipayon karon pa lang daan. So, usa pa may pulos nga imo ipadayon kung pananglitan man. Again, ayaw padayon na imuhang plano nga magpakasal sa imong hinigugma. Kay sa kaulahian, ikaw ra gihapon ang mas

0: nagkaroon taod-taod, alas ng health education program ni Doc Jan Paul de Asis. Sa gihapon kay si Ate Arlene Moingon. Daga salamat, bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS.

0: Star Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Ito Healthy Education's program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, no, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then, welcome, welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napuntay, nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa IPIL Sibugay.
0: Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Diya Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog diyata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. And Doc Jan, na ako'y problema. Dayon akong katulog kay maglisod ko ginhawa kung dili ko makaubo. Og hasol kaayo, dugay ko katulog. Nagsugod ni Doc, sukad ko na stroke. Nahitabo ni Doc sa panahon sa ting katulgon. Nestor ni sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Okay mga kananus, no, isa sa ato ang kinahanglan na bantayanan sa usa ka pasyente, labi na kung na stroke bitaw siya mga kananus before. Ang iyahang triglycerides.
0: Uh-huh.
1: Kay ang triglycerides mga kanans is mostly mo atake siya is gabi siya mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Another one aside sa triglycerides is yung uric acid nato mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Then of course yung cholesterol po gina-consider po na siya mga kanans.
0: Uh-huh.
1: So mga stroke patient dili gid sila pwede na matulog sila na flat on bed sila mga kanans. Kung mahimo na matulog sila na medyo elevated gamay ang ilahang head part.
0: Okay ra ba na siya, Doc? Dili ba kuan kaya sa liog na medyo taas ang unlan?
1: Dili ra man ang liog na iapila elevate siya pati ang yang shoulder.
0: Shoulder, I see. Okay.
1: So, mo na siya mga kanans na medyo elevated siya gamay kay para yung sudden increase sa blood flow paingon sa iyang kasing-kasing is makontrol siya.
0: Mm.
1: Kaysa ka ng flat on bed siya na ikalit na pagtaas sa blood volume.
0: Mm-hmm.
1: Kining blood volume na kinis siya naggikan sa iyahang tiil.
0: Okay.
1: So muna siya na after mga 15 minutes, isa ka oras ba or duha ka oras, ang uban ng mga pasyente maka-experience siya sa paghuot sa ilahang dughan.
0: Mm-hmm.
1: Mawala lang ang paghuot sa ilang dughan kung mubakod sila. Pag mubangon sila, and then tod-todan na, mag-okay na dayon ng ilahang paminaw. Para mailigayan to siya na mga sitwasyon, mas nindot na medyo elevated kita kung matulog. Then mas nindot po na bago ka matulog mga kanans, ni kining imuhang tiil bitaw, i-hot compress o saan na siya. Kung dili ni mo siya makaya ma-hot compress, pwede ni mo siya haplasan o Nance Liniment Oil. And then pag umani mo haplasan na no sa Nance Liniment Oil, medyo i-massage ni mo siya gamay, yun medyo ihang ni mo siya.
0: Okay.
1: Around mga 10 to 15 minutes.
0: Mm.
1: Kaya para i-allow siya na mubalik sa atuang upper body yung uban ng mga blood volume para dili makalitan ang atuang kasing-kasing. Pero pag elevate na ni mo mga kanans, no, nakalingkod ka na. Dahil medyo taas-taas sundin mo pag elevate ang imuhang tiil kay para makabalik ang blood flow.
0: Mm-hmm.
1: Then of course mga kanans, nindot po na bago ka matulog, makainom mo og usa ka baso na medyo maligam-gam na tubig. Makatabang ka na siya, no, sa pag-lower sa ato ang cholesterol, sa ato ang triglycerides, and then pagparelax sa ato ang body system mga kanans, lalo na ang ato ang circulatory system mga kanans. Isa na siya na makatabang para malikayan ang mga pag-atake sa ato labi na sa gabi mga kanans, labi na sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing mga kanans or nagkaroon ng stroke mga kanans. Doc, unsa bang ako ang angay pag-imnon aside sa ako ang sentit na mga tambal or sa ako ang mga maintenance? dako ikatabang sa mga pasyente para paspas ang ilahang recovery ang pag-inom sa non-serba capsule.
0: Mm-hmm.
1: So ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, kay ang non-serba capsule ang naasay kapasidad para mutabang sa pag-control sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, magpanindot sa blood circulation,
0: mm-hmm,
1: and then makatabang siya na mahimong elastic ang ato ang mga ugat para maiwasan ang mga bara-bara sa ato ang mga kaugatan. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule. Kaya ang UID Herba Capsule is mo enhance siya, mutabang siya sa ato ang kidney, and then mutabang siya sa pagpagawas,
0: mm-hmm,
1: sa ato ang mga uric acid. Kaya kadalasan po sa mga pasyente na nana-stroke, pagbugnaw ang panahon, makabatsyagid sila na dali mamuypoy, hawoy ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot. Intalagsa po na medyo mungulngul po siya.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini siya sa pagtaas sa ato ang uric acid, mga kanan. So, mm-hmm, sa pag-inom sa UID Herba Capsule, makatabang siya para i-lower down o makontrol ang uric acid sa ato ang panglawas o maipagawas kini siya pinaagi sa ato ang pag-ihi. Ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa ba ang mga pagkaon na dapat na kong ampingan, dapat na kong likayan or i-control sa ako ang mga pagkaon. Mostly sa mga pasyente na mga stroke patient or mga naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans, no? Ang isa sa ilang mga diet is dapat low fats.
0: Mm.
1: So iwas ka or control sa pagkaon sa mga mantikaon,
0: mm,
1: or mga fatty foods. Even yung gatas, mga kanans, iwas-iwas kita, mga kanans, or control kita sa pag-inom. Mga pagkaon po na taas o caffeine content, like,
0: uh-huh,
1: mga soft drinks, mm, coffee, mga chocolate, mga kanans.
0: Mm.
1: And then mga pagkaon po na taas o sodium content. So mga parat, iwas-iwas kita, mga kanans, kaya para dili mo taas ang atuang blood volume, mga kanans. And then mga kanans, isa po sa kinahanglan na bantayan sa pasyente ang iyahang acidity.
0: Uh-huh.
1: Yung pagpangaslom sa iyahang kuto-kuto. So kinahanglan ang pasyente mukhaon yun siya og on time. Bawal ang malipasan bitaw og gutom or,
0: mm-hmm,
1: muingon bitaw na unya-unya na lang kumukhaon,
0: mm-hmm,
1: kaya wala pa kong gigutom. Kung naa kay problema sa imuhang panglawas, kinahanglan mukhaon ka og on time.
0: Mm-hmm.
1: E para malikayan nato ang kalit na pagtaas sa acidity sa ato ang lawas. Kaya yung acid or mutaas,
0: mm-hmm,
1: yung acid sa ato ang dugo,
0: mm-hmm,
1: isa siya sa hinungdan ngano hinay or mag-delay ang pag-heal sa sulod sa ato ang panglawas, mga kanan. So kinahanglan na akitay maayo o schedule sa ato ang pagkaon, mga kanans. Then isa mga pagkaon po dyan ay mga problema sa cholesterol o sa kasing-kasing, nindot po ang mga pagkaon na rich in omega-3, like mga fish oil, nindot po na siya, no? Din mga flaxseed oil, mga sesame seed oil, mga legumes, mga kanans, na rich in omega-3, dako po ikatabang sa mga pasyente na ana ay problema sa kasing-kasing, mga kanan. So, mm-hmm, makatunaw ang ako ang mga advice sa mga pasyente na ana ay problema sa kasing-kasing.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan. Na ako'y sakit ba tuberculosis? Magdaguok ang akong kilid sa akong ribs. Ugtiyan din na ay sagol nga phlegm kung akong hugaw, Doc. Maka-apekto ba ni sa akong sex life?
1: Of course, mga kanans, maka-apekto yun kung naakitay mga sakit sa ato ang panglawas.
0: Mm.
1: So, kay tungod na siya, nagkakaroon ng mga changes sa ato ang mga hormones, mga kanans, and, mm, din nagkakaroon po ng mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients.
0: Okay.
1: So, ideally, of course, medyo muus-us yun ang ato ang libido.
0: Mm.
1: So, kung dili ta healthy, atong libido, muhina. Pag muhina atong libido, muhina po yung sex life, mga kanans. Okay.
0: Uh-huh.
1: Dili kita sa tuberculosis, mga kanans.
0: Mm. Oy, kung ano na, mananakot begit ang tuberculosis o di po na siya ka-kumpiyansaan.
1: Yes, Ate Arlene, no, na ang tuberculosis, mga kanans, no, is a highly communicable disease siya.
0: Mm.
1: Pinaagi sa kumbaga airdrop siya mga kanans. Nagikan siya sa pasyente na anaay tuberculosis. So when that time istorya siya yung kagaw na tuberculay mga kanans, mulagpot na siya and then mulupad siya na pwede mo lang hab siya sa usa ka tao mga kanans. So highly communicable siya kung dili siya maagapan. Okay? Pero don't worry mga kanans with regards sa tuberculosis. Very active naman ang ato ang government ana mga kanans, no? Ato ang DOH na kitay mga program ana na ginatawag na, to, na DOST or Directly Observed Treatment Short Course. Maokini ang ahensya na mukitar gyud sa naay mga problema sa baga. Okay. Particular na yung ginatawag na tuberculosis mga kanans. Ang isa sa mga requirements para ma-qualified ang usa ka pasyente na maka-avail sa kumpleto na tambal o libre kinesiya na ihatag. Kinahanglan namang na naa kay result sa imuang sputum exam na nagpositibo.
0: Okay.
1: Naka na siya, examino na siya, dadto gyud sa health center. Okay. Then naay mga health personnel na mohatag sa inyo og mga instruction kung paano mag-collect ana mga kanans.
0: Okay.
1: And then mga kanans, of course, yung x-ray, importante po na siya para for additional support. Lalo na kung medyo nag-negative yung result sa imuang sputum and then sa x-ray na nakita siya. And then, naiuban ng mga lugar, mga area na every 2 years sila na ginapa x-ray. Pero karon, ako ang nahibawaan kay tungod lagi sa nagkaroon ng pandemic, din problema sa baga, particular na yung sa COVID mga kanan. So, naay mga taas ang possibility na pwede po na dakumapiktahan po yung naay mga tuberculosis. Pwede po siya na mudaghan po ang kaso kay tungod sa paghina sa ato ang immunity. So, muna karon, ang uban, nag-implementar sila na yearly ang pag x-ray mga kanans kay para ma-detect dayon nila as soon as possible kung kinsa ana ay suspect na posible magkaroon ng tuberculosis. Doc, when that time nagainumi og tambal sa tuberculosis, pwede ba namo ni sabayan siya sa mga herbal? Yes, pwede siya mga kanans. Kaya ang tuberculosis mga kanans, yung tambal niya, mga taas na siya na dekalidad na antibiotic para mupatay lamang sa bacteria sa tuberculosis.
0: Okay.
1: So kinahanglan nato mga kanans na proteksyonan pod ang mga organ sa ato ang lawas. Diba? Sama sa ato ang liver, sama sa ato ang kidney. Dili nato ikadinay mga kanans, isug jud kaayo ang tambal ana. Munauban mga kanans no na importante na naa siyay insakto na mga bitamina na imnon aron na dili maapiktahan ang iyahang liver mga kanans. Manong uban mga kanans, kung nakita sa doktor na nakita niya na medyo hina yung capacity sa pasyente sa pag-detoxify sa mga synthetic medication, ginapacheck pa usab ang iyang SGPT o gayang SGOT. Kumbaga yung kapasidad niya. Kay para walay mga adverse reaction or kung naamay mga adverse reaction, pwede sa doktor i-reducean ang imnon niya na tambal para dili madaot pod ang uban ng mga organ sa lawas sa pasyente. So mao to mga kanans no na pwede gyud nato na sabayan sa pag-inom sa Nans Herba Capsule, sa UID Herba Capsule aron madungangan nato protection ang liver ug ang kidney sa usa ka pasyente. Di ba lisonan pod kayo na naiyuhan to lagi ka sa imuhang tuberculosis pero nagluya man pod ang imuhang kidney, nagluya ang imuhang liver, so pwede na pod mag-regenerate og bag-o na mga problema sa imuhang panglawas, di ba? So pangitaon nato yung win-win solution na naayuhan ka na sa imuhang sakit and then natabangan pa nato yung liver nimo og ang imuhang kidney, natagaan nato siya og protection. So pwede nato sabayan sa pag-inom sa Nans Herba Capsule 3 times a day, then you eat 3 times a day ang pag-inom mga kanans. So mao kato no yung mga additional na advice na ko kaninyo mga kanans.
0: Okay. Bayo na mahigalawa naman tayong oras sa atong Health Education program ning adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mang taknag sa mga istasyon. Dok Chan?
2: Yes, Atarlin, mga kanans, daghang kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Las dos. 53.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Aniana ang makalingaw nga programa.
12: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. Welcome to Subdiris Program, Mas Kurimaw Balong Daguro. Kumusta? Kumusta ang kalagayan? Kumusta ang kalagayan? Mga naotan ta? Nga naamos kapiskay kakondisyon. O kadasig may galas panlawas adlaw karong. Miyerkules, May 13, 2026. Mga mga. Diyon, ang ato adi ay nga digmo. Pila ni. Atong digmo may gala 1008. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, midungo sa yot. Basigwa kami gamanda. Dakor bagitang kugo. Odag, ligaw-ligaw, uno. Number one. Pabuta, Miguel, lang duha para makumplita, ha? Okay? O pabuta sa mga tunggandam ko at lawang, ha? Nasadyod ba ka mo, mga mawa? Magsugod na tayo sa tuwa.

bread. I'm gonna put bread. Atong napita to nga nga admit may gala kininom og duba. Sige, butangan, butuglanin. Og atong tigmo. Tigmo may gala 1,800 sa gamay mayangad sa das. Agdako, midungo, nuyuta. Mura nag nahubog. Og bahalina. Dito may gala sa matubag. Lang akong atubag na imo ang tigmo. Okay, balong tubag imong tigmo. Kay ni siya? Okay, tubag na kolong. Anang imong digmo kay? Odlot. Odlot sa onsa man.

Okay, laing tubag. Balaw tubag digmo kay mamarang. Mamarang na si Alini ng Laray Tris Buanoy. Unsay mamarang. Ah, kanang kapamaligyag mara. Mamamarang. Aga balaw tubag digmo kogon. Agigab para ilawg sa baka. Agigab para i ilawg sa baka o kabaw. Lini sa Laray Tris Buanoy. Aga di abyod. Akong atubag balong kay manananggot. Lini gapon sa Laray Tris. Katulo Laray Tris katulo hing lanay. Aga balong atubag tapay na sa manok. Lini Laray Tris di lanay. Aga di abyod. Law tubag kay timbangan or kilohan. Sa gamay pabuhangad sa langit. Ang muhangad sa langit ang nidol. Pagdako na mudungo na siyuta. Eric ng Sikatuna Street. Sikatuna Street Cebu. Dayon balong tubag. Bulak sang pagita Idruy sa Cebu. Kumusta man dia Idruy sa may Cebu. Bungas Bituon, Amor from Bohol. O sa may Bungas Bituon. Mahinog po na. bunga ko na may galas Bituon. Long bulok sa lobi, gibaw, gitaurag sanggab. Gisanggutan, baldado ng Pamplona. Ang nabalda mga ba? Og tubag, sunflower, amor taga Bohol. Kumusta di amor? Bohol? Bibo na bang pinistahis mayo di? Dayon, kaysa na ilabay amor? Di pa diyon. Ang tubag, stig mo kay tao nga unano. Kay muhangad man na siya sa langit, kay mag-ampo nga mutubo. Og inig katigawang, magduko na lang siya. Nabuktot na ag, inampo, wagid mitut. Grabe naman po na. Og, why pangalag address? Lain pang tubag. Olod, kaysa gamay pamuhangad, apan kumudako na, moduko na siya. Atata from Medellin. Kumusta man dita? Tubaglong bunga saging kay kung puso pahangad sa langit. Pagdako, gawas ang bunga, nagduko na. Gikan daw kang pura, may galas lambusan. Kumusta mga tagalambusan? Ayaw mo pang lambus. Adya mo pang lambos. Og tubaglong. Punoan sa umay, ugiyang bunga. Lukring ng lutupan. At Toledo City. Og di apadyod. Puso saging kay maghangad na usa mo dungo. Bibi ng Sikihor. Musto di abibe. Sa may Sikihor. Og di apa. Ang tubaglong kay Lobby. Paggamay potot, pagdako lahing. Puring ng San Remigio. Piotor! Uwa ay pagyabo. Direto may galas, unang pasiaw. Gikan daw kang kaloy may gala, kanlaon ni Gros. Kadtong magtiayong balong og tikla, Tex, guwapo ko, Tex. Unsa? Guwapo ko? Guwapo ka, piro. Unsa, piro? Guwapo ka, kadapit sa 15 katapusan lo. Dili ka ang guwapo lo. Imong sweldo. Imong sweldo may guwapo ana lo. Grabe yung guwapo. Aglong tubag na ko nang imong tigmo kay dahon saging gikan daw kang kakay sikihon.
Kumusta mga taga-Sikihor? Yo,

bunga sa arthritis boss. From Tata ng Medellin. Arthritis din. Ag ang tubag puno ang saging. Namunga, namuso pagdako sa bunga. Midungo sa yuta ang puso. Tony Bayawa ng taga Tilingan. Ama ng Tilingan, napit bay. O, Trilingan. Ag akong tubag. Tubag analong manok. Wap agabo. Akong tubag long kay daon sa mais. O gikan kuno may gala kang tata. Asa bugo. Mga taga bugo, kumusta man mo diyan? Mga taga bugo si bu. Piotor. Wap agabo. Wap agabon mga krimaw. Aga long, tagpila ang remind. Akin sira ang kapsul ba? Oh, hapit na mabuting klase. Oh, para di na maapil inyo ang mga isuwente sa aral. Oh, kinsi ang kapsul. Onya, 196 ang Chukumix Junior. Og balong ang akong tubag. Anang imo ang tingo? Oh. Ang tubag anak kay Langgam. Kay og pis-pis mukaon maghangat. Og dako na mukaon magdungo. Piotor. Wa pagigyapon na. Wa pagigyapon na ka. Asaktog tubag. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay adlaw. Inig subang maghangad ka. Inig salop magdungo. Mano magdungo mampas. Og akong tubag. Long sa imong tigmo ulod na. Way pangag-address. Og ang tubag. Nako balong anang imong tigmo kay. On three. Ayan, tubag na ko, anak balong. Asa imo ang tigmo. Tubo. Piotor. Wapag-ihapon. Wapag-ihapon, mga salingan. Og akong tubag. Long Marites.

Dito may ganda slide pang pasiyaw. Gikan daw kang. Okay, Pidoy. Dumagiti. Ang managuyab nga balo og tikla. Text. Samanlong. Lako'y pangutanan ni mo. Ayaw, pamagak ha. Unsa naman po na. Pila na kalalaki ang imong natapad og tulog, day? Tapad og tulog? Oh, ikaw ra? Ayaw lagi pa makak lagi. Ikaw ba o mangkong before na ko daghan, mga kaguyab? Ikaw ra lagi.

Tak, to bahne ako. A? To bahne ako a na jemu tyk mokaj. A bunga sa istring binse. A gikan daw kang kaykay si Kihor. Aga, ang tubag anak balaw. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay. Bully.

Chaton. Wala gantong insik, Miguel. Pala, boli kato. Boli o karton man din nahulog. Pala. Ha? Para kuno para iyang buli o karton nahulog. Pala, boli kato na ako. On sa sek? Boli kato na ako. Tonto, mani mo.

Okay, padayon at sa may gala. Ang tubag na ko na imuang digmong kay Lubi Piotr. Ikaduang ligaw-lingaw may gala numero 4. Number

akong tumaglong at tumag na ko ang imuang tigmo kay ang tumag balong kay napagyod kawayan manalo at tuto ng mabinag YouTube wa ay pagigyapon ba eh? Ha? Wa ay pagigyapon og akong tumag long anang imuhang digmo odlot saging oh muna odlot sa saging kantang bungi may galag odlo all of the sudden kasi kataan ni mo odlot sa saging unsa odlot sa saging all of the sudden muna odlot sa saging akong tumaglong maising gapon o gikan daw kang Julius may galas bugo kumusta mga taga bugo ha og long tubag na ko ng imong digmo ang tubag anak kay humay gapon long kayang humay pagbuswak gahangad sa langit eh. Pag nanay unod moduho na siyudad piyotor magdanong po maghumay ka ng lami ipod ganon tiyaling nga humay inig bugas yung ba matagal na magdanong may gala niya pagkuhan di manilam di manilam akong tubag at alaw kay Pabo. Yuto! Kining Pabo ba'y lisot kikibuhiyo ng piso sa... Mapaagan naglamigas, may galang din matay. Akong tubag balong. Anang imong digmo? Bulak na imong bunga. Uy. Ha? Kisom ni. Bulak na imong bunga. Gikan daw kang Ruli may galas buhol. Atul ili on be computer. Wa mendigam. Wap agabon. Long tubag na ko na. Kawayan YouTube wa pag-iapon ang kawayan is kuan di man kasi mo dungo ba oh akaturang murag ma nai damage mo dungo ang iya pero nagay kuan nga mo dungo ang iya siyuta ang kawayan kidili kayo akong tubag long, anang imong tigmo, hubog. Ah, sa gamay pa ang nainom, straight pa. O, pagdako na o daghanag nainom, bungoy niya. Yoto. Wa ay pagigyapon. Ah, wa pagigyapon mga kurimaw. Akong tubaglong sa imong tigmo kay bingwit na long. Hindi mo naman ko ng sagbot. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og balong tubag na ko anang imohang tigmo. Kawayan. Ikan daw kang diding buhol. Oh, bulangin ni diding. Diding! Aga, akong tubaglong sa imuang digmo. Ang tubag anak kay humay or mais. Oh, makoy daw may galas dumagit. Kumusta mga taga dumagit eh? Pyoto! Akong tubag long anang imuang digmo ayan ang tubag anak long kay
Kaya ini katiguang modoko magsungkod na. Yo, tour! Wapagigyapon may sa... Ha? Wapagyapon yung nagkasaktugtubag. Long kanos sa schedule medical. Abisayas murag. Awa pa Bisayas schedule ha. Mindanao na ha. Oh, watuwat lang ta basig pohon-pohon. Akong tubaglong. Tao, gabaw. Unsaon pagpatay sa taong buhi. Ibton ko na ingos mula nun. O kanang talong bitang mabuhi. Taong nila. Akong tubaglong. Sa imuang digmo. Yara tubag, anak, balong kay. Pato. Pato po niya ha. Okay, dilita may gala sa tuang Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang kamil bitaw? Ano bitaw? Uhaw ang kamil? Ang kamil di may gala gitawag siya og ship of the desert kun barko sa disyerto.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng usahay, ang akong victim mo, sakta, yun po gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hiblag nga gapalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adianosa, nagpuyo ko din sa Pulok do, yes, poblasyon kidawi ibukin mo.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga
5: lugar. Okay, balik tayo kay Galander sa tuwag pagpapaguman. Hasta makamiga man. Burot ang irbag. Lang akong tubag. Anang imong ayan, tubag na ko, ana imong tigmo, balong. Kay, nanay. Okay, tubag na balong, kay. Okay, ang tubag balong na ko, ana imong tigmo. Puso, saging. Yutor. Uwa ay pagyapon. Lang ang tubag, kay. Sili. Silihing ba-ba mo. Ah, silihin ang ba-ba mo. Aga, akong tubag. Long sa imong tigmo. Ayan, ang tubag anak ay katsubong. Dagan nga buang anang buwas katsubong. Ang uban ilahang bubukalag tubig. Ang uban paughong po niya, paughon. O, oh, sigarilyo hon, tabako hon. Murabuang lagi. muramuang. katong buang gidas mental ni uli. Adik ko dito eh. Ano man? Dagang buang. Daghan buang. Akong tubag balong. Anang imong digmo. Mm. Ang tubag anak ay Paliya. Piotr. Wap agapond. Og tubag long. Sa imo ang digmo. Mm. Ang tubag anak ay Ayan, tubag long sa imo ang digmo. Nara, tubag anak long kay Dahon og odlot sa mais. Piyoto. Dirito may galas line pang pasiaw. Oh, gikan daw kang Joy Joy. Si Kihur. Bayhin. Zaman. Kabalo, kabay, nga nung gigukod to si Senator Bato dito si Nando, ba? Kung sa siya? Kabalo ka, nga nung gigukod sa taga NBI o Netrianes? Ubito, ano nga nung gigukod man to? Dagan man. O guwato, may dagan, di man tugok doon. Ay, kabuang din. Kabuang ninja. Lang tuwag na ko. Anang imo ang tigmo kay mga odlot og dahon sa tanom. Piyoto. Iya pagyod wala man na kami.

Ruby. YouTube. Wa paghihapon ba? Oh, kanang mga didong-didang diha. Kadong didong-didang kukuk ilang kukuk. Oh, ilang sign may gala paglakaw sa banda ni Tiklag si Balog. Mo sinyas din si Tiklag kukuk. Mo anto din si Indre Gasling. Diyan nakabante nas Balong. Tigala man si Juan ilakaw si Balog. Tad-tad. Tingog si Indre nga mag uwat nagsinyas kukuk. Tingog si Indre kukuk. Kuwag po siya si Balong nga bandang Tikla giad to ahang nagtingog ka koko. Itubag lang si Tikla. Bantay kok! Pusilon ka kok! Ayaw! Kukuk! Ayaw! Ayaw! Hello! Ayaw! Bantay kok!

0: Okay, Shirley Manalo. O Shirley daw. Katapusan, Emilin Miguel Las Corimao, numero 3. Ha? Kumplito na. Wapaw pa katang ikadwa, 4. Ang katapusan, 3. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butik.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX
3: 500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Happy birthday!
9: Uy! Thank you! Unsa man ni?
8: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
9: Unsa day ni bebe abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
8: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
9: Tambal nga sabon?
8: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
9: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
8: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
9: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malolo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kong lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko ani inom. Bay na kay kong lawas nga lang diri na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuan ani pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
13: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
15: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
15: Mag-hard Mama. Extreme na.
16: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineament Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Nights Dumaguete.
19: Cooperative Pension House.
20: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
21: Sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
24: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
25: Sa'yo na kayo pangitaon.
26: Tapad lang sa pansuhan.
27: Call or text 0966-348-9336.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
0: Oras sa Star Radio, alas 3:50.
3: Hoy, Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba, Lipi? Sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
0: Kining maong pahinumdong, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: is music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
6: yes,
5: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mao tabang usab sa ato ang gibok aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpay ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pas uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali, ari.
5: Yeah,
6: wala na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
6: mm-hmm,
5: Indonesian uga,
6: yes,
5: Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo,
6: yes,
5: ni mention ni Doc Alan,
6: mm-hmm,
5: og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
8: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
7: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
8: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandad o nakumpus puro.
9: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
7: Atome sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
9: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
8: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
9: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
10: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are.
11: This is Amapola Broadcasting System.

0: kagali si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butihan.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio.

0: kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kita Balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
3: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan ihang sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa na siya ninyo man unsa dayang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix. Mabasa
5: ka mo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At duna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: Sis Lawas, Tagabagong Taas, Palensya, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsul, Service Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, Mation og Kapoy. Kay ako, giyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: So, si Edgar Sandag, taga San Isidro Bangan, na tingala gid ko sir inagi sa Wonder Oil kay akong kabayo natuslukan og umbot sa ila katuslok niya ni kalit magkabuta akong kabayo di nakakita ang pikis mata.
3: Ah, ang imong kabayo natuslok ang iyang mata, imong gihaplasan.
2: Oo, oh, wala gid ko makatuo sir, kung maulian ba kay akong una-una haplasan akong gayan niya karon kay wa man ko ila gihaplas Wonder Oil ra gyud. Daloy gid sa Ginoo sir akong kabayo. Aliwat ra ba gibulog nung ay akong kabayo na ulian oy. Dili ko basta-basta amo tisimon gyud
3: Okay na gid ang iyang mata karon.
2: Okay na kayo.
3: Walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gyud.
2: Wala, ang Wonder Oil ra gyud akong kaplas kay ako na mo ko natisingon gud sa pinagi sa akong mga sama-sama na saman mo pugo Wonder Herbal Oil ra akong tambal niya. Naulian gyud sir, naulian.
1: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Dornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Dornell Brand. Ang Dornell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Dornell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Dornell Brand.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
5: Nawagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
7: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
6: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
7: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
6: Testingan ra
7: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
6: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong karon.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa putin o kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas. Okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
13: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Fruit
2: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gaya ang akong kilid mo ni sakit. Okay, so giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom, akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyot na ulian giyot ko.
3: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Isa'y pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Toong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di ako nung siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
4: kuang. Nung sa iyang tail?
5: Nung hubag siya maayo.
4: Nung hubag
5: tanang. Kami yung inyong abot tiri. Huwas sa abot tiri sa kuang.
4: Punuan sa paha.
5: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, siya, sulayan na to. Dito nga, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, garon, okay na yung bata.
5: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
4: Kailan na idadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw ka nun, mamunsay ka istorya ni mo.
5: Okay. Magamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray gino. Sadaka, salamat mga idol.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kahayag sa panit imong gipangita daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Aduna na usab kita'y nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya, nagamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
2: Oh, hello.
1: Hello, si Ma'am Virginie sa Seattle Negros Oriental.
2: Oh, ma'am.
1: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Naunsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
2: Kidney? Ana ako'y kidney, ma'am, dayon. Dili ko kag pangi. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Nag okay naman. Tung una nga wa ko kagamit ani. Ikatulo, tay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon kausa na lang sa gabi eh. Mayo guna sa atong tanglawas o sa anak sa kidney. Daghan kayong nagamit diri sa amu, amam, anak. Mm-hmm. Mag-abot, mangani ni diri sa butika anang akong mga sibingan diri.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: This is Star Radio.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 1 plus 1!
7: 2!
6: 2 plus 2!
7: 4!
6: 4 plus 4!
7: 8!
6: 8 plus 8!
7: 16!
6: 5 plus 4!
7: 9!
6: 5 plus 5!
7: 10!
4: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Rodrigo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapad sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad?

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Jonel Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ania na ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Jonel Brand. Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address?
3: Ryan Militar, Burokono sila eh.
2: Burokono sila eh, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa mong experience sa kwan, Bray? Animal Vita?
3: Akong kwan, bago ito yan, walay ka na mukha ko. Akong gihipat ng Animal Vita. Itong sumada yung mukha ko na kong kwan, baboy.
2: Sukat ngayon mong gigamitan ng Animal Vita, maya na mukha ko ni mong baboy karon.
3: Oh, tamtok na ko yan. Maya na kayo mukha ko.
2: At...
3: yung kabayo ko yan, nagibaylang yan ko ng Animal Vita.
2: Imong kabayo?
3: Nagkakasas ang tutoy sa kong kabayo kay...
2: Oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Pagalak niya nagkasasat ang gata bigipay lang ng Animal Vita.
2: Salamat kay Brian si mong experience.
1: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: So, di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenument oil kay ang akong gibati. Mangalungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maurani. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

ang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Pangalan Maria Pedicinda, dito na Anastasio, kagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi, mabilal ko dito katulong.
2: Mm-hmm.
3: Sa iyong iing, mag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aadlaw po na gamay ko po. Magkalibang po ko, inagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
2: Hmm, ginagmayan.
3: Kaya nga, sige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
2: Okay.
3: Kaya katulong akong gamit ay nang kalma man lang akong mabalik na normal.
0: Wonder Banaba Plus, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Plus.
4: William Anfone.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
5: Yes.
4: Mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati.
5: Mm-hmm.
4: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong istorya.
5: Mm-hmm.
4: Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor.
5: Mm-hmm.
9: Okay. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
5: Mm-hmm.
9: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
5: Mm-hmm.
9: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, maayong gabi mga higalang. Latos on air na tanihan mga kay MRGBFM. Ari na taho, gari na ta sa kapeng lamian. Ang kapeng dunay vitamin C mga lods. Siyempre no, inubanan sa atong Amigos Capsule. Hawak mo na ang proven, tested na mga produkto mga lods. Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Tara-tara mga higalang nga nagpaminaw diha sa nagkalain-laing mga lugar. Sa ating mga ka-MRGBFM and sa ating mga ka-star. Tara let's sa ating pamation ng mga nagkalain-laing testimonya bahin sa ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes, si Kuya Angel ni. Usap may ato, boss.
2: Kuya Angel. Ako ko ba kwa mo, testimonya ko na ang Amigos Coffee.
1: Mo, testimonya kita yung mga na to.
2: Nakalig ako mga basura sa Amigos Coffee.
1: Kita yung anak to, kuya.
2: Si Kuya Milsor Antipisto.
1: Kuya Milsor Antipisto, taga-asa banta?
2: Taga Barangay Das, Lutupan, Toledo.
1: Barangay Das, Lutupan, Toledo. Sige, unsa may testimony ni mo sa Amigos?
2: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya admit ko atong na November 5 dito sa ospital sa hospital niya magkagawas ako akong kaya may akong hubag sa akong kasing-kasing niya kontasan ko
1: hubag yung mong kasing-kasing?
2: Oo
1: o niya?
2: Niya kontasan ko kay puy-puy ko sa kaya ko mga kalotahan nga akong tanang lawas banot
1: no puy-puy ang lotahan
2: oo niya so na nga so pa ko mag-med naginom ko ang Amigos Coffee niya, naundan ko ko ang kaya kung ako nga na nagsabalan ba sa pulsahan, ginadaan ko ang Amigos Coffee. Anton, muna ko niya, nahunong ko. Mutong na-admit ko sa ospital sa Karkar.
1: Na yun?
2: Wala naman ko kako ang Amigos Coffee, kaya dito sa, kung ito sa AIM, sa kalang KMCPM, sa kang Sir Prime Lamilang Estasinan.
1: Yeah, kaya noon sa naman ka, kuya, nag-inom na kagamigos coffee?
2: Oo, nag-iniha. Dito kay Kuskwa, napahit ko ito sa Vital Pharmacy sa Lutupan, Babaw.
1: Unsa may effect? Kamusta mang hubag si mong kasing-kasing?
2: Murag, di na kay kukutasan, Kuya Angel.
1: Di na kakutasan?
2: Oo, niya.
1: Bisan pag naay mo, gukod ni mo, di na kutasan?
2: Oo, di lang ko mo, naay mo gukod kay, inaay mo ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Taas na kong edad, 70 na.
1: Si Tinta. Ay, lulo na di ay ni. Suri kayo, lo, ha? Pero karon okay na yun. Di na kakutasan. Amigos, coffee rin mo ginom.
2: Oh, magsige na ko. Gato, guys, kung uma, Kuya Angel.
1: Anak kay umahan. Manguma ko na.
2: Oh, nag-uma ko. Hinahinay lang, Kuya Angel. Kaya pananom tag magtanon. Ya, karon gitigong na ko kung basiyo sa Amigos Coffee. Labi na tong sige mo ko nga na i-premium na mo ko tag 5,000, 2,000, 1,000. Nya.
1: Pila na mo na ka? Pila na mo na ka karton niya?
2: Ang akong natigom diri wala but sa una kay ako tong gipangdao pa sa una nga kuan. Ka ako natigom na diri 28 na, murag ikaw 29 na kay nagpayad ko kanina.
1: 29 na ka. O sa 29 ka box ni mong gainom, kamusta naman imong panglawas? Okay na.
2: Okay na kayo, Kuya Angel. Makainom ko ko, Amigos Coffee.
1: Nagsik na?
2: Oo.
1: Yeah. Lulu, kuhan.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Inom ka gamigos kopi, yung makadungo ka si mong mamiga, mawagyo kutas.
2: Mawagyo, Kuya Angel.
1: Pagkalami.
2: Naamo ko, Kuya Angel, bisag pinta na kong idan, na kong yoyang taga San Carlos.
1: Yaman daan pa ko, naadyo kayo yung biyay. Pila na lang katuig nga relasyon?
2: Duha na katuig, Kuya Angel.
1: Duha na katuig? Pumbita. So, ito i-advise mo nila, makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
2: Oh, lindot kayo, Kuya Angel. Baskog pa kayo.
1: Baskog pa?
2: Kaya nag-CGV ko sa ibang...
1: Ano yung nangunta na? Si Gracia ba? Isa-unta po na yung mabaskog.
2: Ang haligi.
1: Ang haligi. Okay kayo. Hindi nangunta na mag-unisa to tayo, Milson, kay... Listener rin na to. Ang iyang mag-umpana, dili na basko bubaligi. O, like, advance mo. 5 na na to, Gamigos Coffee.
2: Oh, 5 na. Diyo kayo parang yung mabubarog ang haligi. Kaya naano ba tiktumbas haligi, Kuya Angel?
1: Ha?
2: Ay tiktumbas lagi haligi kung mabarog.
1: Agay, na si Tumas. Iti. So, alang ni mo tatay, epektibo dyan na to, Gamigos Coffee?
2: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Ah, sige, niyan. Sige, kay salamat sa mong pagtawag dahi, ha? Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaanti ka na po, kabox ng Amigos Coffee para mudugang o ka baskog.
2: Okay kayo, Kuya Angel. Salamat niyo mo kay akong pension. Gamay na tayo yun.
1: Pensionando dahi ni. Huwag na yung pangita, no? Mangumauma lang.
2: Huwag na yung pangita, Kuya Angel. Nakapin na po.
1: Ato pakapin na noong 5 kilong bugas. Okay rin na.
2: Salamat kay Kuya Angel.
1: Sige. Paabot na lang ha, akong patawgo ni mo akong tao. O niya, ihatag na ko ni mo. Kamu na yung mag-contact kay, asa mo magkita ha?
2: Sige kaya Kuya Angel. Salamat kayo.
1: Matakuha na ka ng tininood to ha?
2: Tinood kay Angel. Nakadugong ko sa balita ko karong katong nanawag yung mga taga Merida Liti.
1: Merida Liti.
2: Katong may ihatag sa kwa testimony.
1: Katong Merida Liti,
2: Nakatubo ko na
1: may Merida Liti, Dias Pilpos. Sige. Sige tayo nyo Das Lutupan Toledo, no?
2: Barangay Das Lutupan Toledo.
1: Sige. So alang tayo sa mga naminaw, epektibo yun?
2: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Masay pangan sa kape kayo mong ginom?
2: Amigos Coffee.
1: Wow. Dagay kayo, salamat atay Melchor, ha?
2: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak ngayon ko si mong number. O tinakundong ngayon susunod na ihatag sa ikuan sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabot na lang ha. Ganyan ko yung patawagong ni mo nga muhatod si mong bugas o na po kabak sa kape ha.
2: Salamat kayo, Angel. Kuya Angel.
1: Sige. Salamat ay.
2: Salamat lang.
1: Salamat lang. Nagkasalamat.
2: Okay. Salamat Kuya Angel. Pag-usap.
1: Salamat ma'am.
3: Si Jeannie ni Hirschman.
1: Jeannie.
3: Hirschman.
1: Hirschman. Uy, pero niyar din eh, kay Hirschman man.
3: Hindi eh.
1: Pila edad na to, Ma'am Jeannie?
3: 63
1: years old? Okay, niya. Kamusta man, Ma'am? Nagpalit ka, Gamigos Coffee?
3: Muna akong ginainom ron, Kuya.
1: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, Ma'am?
3: Ay... Okay kayo, buti ngapi ka sa akong panglawas.
1: Okay. Kung saan man na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka Gamigos Coffee?
3: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matiyat sa akong kalawasan, kanang, kay trabahante, mangkukugod, Kuya Angel.
1: Asa ka trabaho?
3: Sa una nga, nagtrabaho ko o kanang Kampulat good.
1: Okay, so asan yung barangay de San Igros, ma'am? Asa at San Carlos?
3: Sa barangay 1, Bilyarante Village.
1: Bilyarante Village, okay. Yeah, mo to, naka-UTI?
3: Nakainom ko ng inyong kaning amigos. Kuan, kapina ko sa tuig nagtumaran.
1: So 1 year na kape mong inom, wala na kailangan giinom, katorang amigos?
3: Amigos akong giinahin.
1: Okay, ang UTI ni-

0: mo, wala ni balik.
1: Wala na, kung wala pa ko kainom, magsigig, kuan, bano lang ako ang bata, nga kung puson, sakit niya. Okay. Try ko jug inang, nakapaminaw man jug ko, dugay naman ko ng paminawan na ninyo mga kuan,
0: testimony.
1: Mga testimony. Ah. Ako jug si tryan jug na og ka ng palit.
0: Okay.
1: Kung sak na pag inom na ko, sa duha ka inom na ko, nang gawas man itong kuan mo, kanang Kuya Angel, kanang murag balas-balas ba?
0: Ah, umuha na kayo, ti ay ni mo, murag batos kidney, ana, pino.
1: Mauguro ito niya. Baga, man na ito, Kuya Angel, nga na, yahay na kayo nga akong ipamati.
0: Yahay na ipamati niya. So, kada ito, anag itibalik?
1: Wala na, Kuya Angel.
0: Panainom siguro kag soft drinks.
1: Dili man ko pala inom, Kuya Angel.
0: Diyos.
1: Nang talagsara, makainom man ko, pero talagsara pa.
0: Ah, oh, pero sa patakaroon mo.
1: Bukit God, ang atagong pirmigun nga kwan, mga parat man God, Kuya Angel.
0: Ah, mga parat niya gikaon. Himarat di ay ka.
1: Kanang sama ng bulat, ginamot, oh. Ikana ba?
0: Mukhaon ay kana.
1: Ha?
0: Mukhaon ay kana.
1: Kaon, oy.
0: Oh.
1: Mago na agot, eh, pobre man ta, ina, mago mong ginay madali.
0: Mm-hmm. Sige, niya, kamusta, okay to kayo mong testimony, no? Kasi panawagan ni mo sa mga naminaw karon, ma'am. Efektibo yun at ang Amigos Coffee kay 1 year na makakapi na gamit.
1: Oh, 1 year na na akong paggamit sa Amigos Coffee.
0: Wadyo ka ning biya?
1: Wala ko ni biya, Kuya Angel. Karon magoragay ko nainom og Amigos.
0: Asa mga katig palitan niya sa San Carlos?
1: Sa James Pharmacy.
0: James Pharmacy. So diha ka nagpalit og Amigos Coffee. Oh. Minyo, tama, minyo.
1: Balo na ko.
0: Ah, balo na ka. Oo. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Oh, dayon. Pero okay na, lagsik pa karon, lagsik. Wala nila yung ibati, ma'am, katorang UTI.
1: Oh, lagsik na kayo. Akong pamatiag ron.
0: Wow. Duta, no? Sige nga.
1: Lami na kayo pamatid, Kuya Angel.
0: Lami na kayo pamatid. Ayaw sa pamatid. Ikaw ba? Ayaw sa pamatid, ha?
1: Pamatid sa uyab, ba?
0: Ipamatid sa uyab. Kisa may uyab. Napunay kay uyab?
1: Na, Kuya Angel.
0: Taga-asa may mong uyab?
1: Taga-Lutupan, Toledo.
0: Ah, Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor.
1: Oh, yes.
0: Oh, come on! Come on, ha? Nagsabot kayo mo Tatay Melchor ba? Isang mga ginagawa, kauna nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
1: Ako.
0: Ah, so ikaw yung nag-share ni Tatay Melchor?
1: Oh, yeah. Ako.
0: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
1: Oh, nagkita na may nakaari na nagkagaray.
0: Wow, niya, kamusta pagkita nyo? Kumbati yun?
1: Kumbati, oy!
0: Pila ka round?
1: Amantin silang gob duha?
0: Duha? Tayo sintaan niyos, no? Si Tatay Melchor pinagay ito edad?
1: Si 20 lang katakon.
0: Si 20 niya, ikaw 60. So, kumbati pag duha ka round, lupig mang matanon?
1: Ay, lupig. Ay.
0: Basta makakuan ay, basta maka-Amigos Coffee.
1: Maka-Amigos Coffee, absecure ang kalawasan.
0: Absecure ang kalawasan. Wow. Okay kayo. So, sa mga sa parehas ni mong edad na yung na mga ipaminaw nga balatian diha o gibatyag sa mula at sa panawagan ni mong ipisibo yung gamito ng Amigos?
1: Naapo din rin akong silingan na gamit po siya na kay na ma paan kuno sa iyahang paminaw kuno sa kayo ng mga Amigos apoy kuno yang lawas Amigos din na yang giinom karon.
0: Yung silingan. So, kanaan lang ka nanay mo inom o Amigos Coffee?
1: Oo, sa usakang lao, kaduwadyo ko mo inom, anak ko yan din.
0: Okay. Isa kayo ito'y panganin mo, ma'am?
1: Si Jennings, man.
0: Jenning?
1: Jenny.
0: Ah, Jenny. Oh, Jenny. Yeah, Lola Jenny. Okay, isa ito'y, kasi apelido ni mo?
1: Isman.
0: Isman, diya. Sa ito'y mong barangay, barangay 1, no? Sa ako, ano?
1: Barangay 1, Bilyaran TV Village.
0: Okay niya. Salamat kay nanay, ha?
1: Salamat po, Kuya.
0: Salamat sa pagtawag, ha?
1: Salamat kayo.
0: Ay, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Yan, sa galing salamat na ni Johnny at Tatang Miltura. Amigos, amigos, copy ng mga higala. Ang kape nga proven at tested na, subok na, subok na. Ang kape nga pwede sa matag usa mga lods, mapabata, matigulang man, kung adun ay mga gipamati balatian. Yes, sa arita o arita sa Amigos Coffee, syempre mga higala, inubanan. Aduna namang gid na ika-partner ang atong Amigos Coffee, ubanan o ubanan dana sa pagtimpla. Pag-inom, pag-inom ha sa atong Amigos Capsule. Yes, mapalit diha sa nagunang mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Yes, tara mga higala, padayon ta ha, para di ta mabitin sa mga testimonya. Ganina, atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee. Karon atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki Koan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan di ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang ta, unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
2: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay muinom ko ang 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy, Nanay Kit, basta 2 ka capsule lang sa nimo, ano? 2 ka capsule per day imong ginainom?
2: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
1: Wow.
2: Usab-sab na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
1: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
2: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
1: Mura kag baboy, so karon, nun sa naman ka, mura na lang kag baktin.
2: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong nalose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa kakaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kit?
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mauna yung experience nimo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutahan na sila, ang imo kunong ba na nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
2: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
2: Hapon nga experience, sir, kay dili sa siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon. Pero nailang pamuta na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
2: Ay, kumat. Umbati gyapon, sir, bisag mag senior.
1: Ha?
2: Umbati gyapon, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
2: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
2: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni tatayalokan?
2: Aw, sakto na lang mga 2 ka round.
1: 2?
2: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Alo, oy, bago matulog, 2 ka round. O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka round.
2: Ah, grabe, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon o kuhan. Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa round ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, Ma'am Kit?
2: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45, pataas mga nanay. Nanay mo ko na gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
2: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami ko sa capsule?
2: Nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtarong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng 2 ka round nga straight-straight buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. 2 ka round ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra baron.
2: Dili, sir, oy, musamot og kadagayday.
1: Ha? Nyamat ra. Musamot og kadagayday. Ato pa si kamaog ini Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So Unsa gi kamo duha gay no mo amigos capsule ingon si Carlo?
2: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
2: Uy, alangan.
1: So unsa gi advice nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay? Nga adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsay inyo unsay ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule?
2: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma advice nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay dili gyud mo magmahal.
1: No ba? Sa palami mo pasukol na.
2: Makasukol na sir.
1: Nga ang sapa nga naugahan ang zaman.
2: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangutana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko noong ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko noong, kamusta man na, mubalik magka-prisko?
2: Mubalik niya siya, sir, oy, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
2: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
2: Oh, ni Ana Jod.
1: Ay. So, daghang salamat ni mo, Ma'am Kat, sa listihan. Tagasa ka nita, Ma'am Kat?
2: Barangay lang of Asturias.
1: Barangay lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa barangay lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no? Oh, okay. So, daghang salamat, Ma'am Kat.
2: Thank you, sir. Thank you.
3: Yeah, yeah!
0: Yes, ang galing salamat Nanay Kat Celeste. Ang mga sapa ang ano magidni abay we hilabtan magidni mga sapa abay we. Ang mga sapa nga naughan ani balik og dagayday ani balik ang kinabuhi. Unsa man to Nanay Kat oi? Yes, mga higala, doon lang sa nagunang mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Manay laing ka-partner ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule na mga lods. Mapalit niya sa nagunang mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Yes, no, pwede po mong mutawag mo text sa atong hotline sa 09-27-2-0-8-8-9. Yes, mga higala, diha sa mga ka-star nato sa Tayasan, na diha ang atong Tayasan Pharmacian, Angel Pharmacian, na po diha ang atong Ike's Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Gihul nga, na diha ang Yan-Yan Pharmacian, Santa Ana Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Capsule and Amigos Coffee. Sa atong mga higala, mga ka-MRGBFM nga nagpaminaw. Diha sa mga taga-Argawa. Nadiha ang atong butika Filma, Uncle Cat's Pharmacy, diha lang sa Argao. Available ang atong Amigos Capsule and Amigos Coffee. Sa mga taga Bayawan, nadiha ang JMV Pharmacy. Sa mga taga Baiz, nadiha ang atong Fatima Drugstore. Health Med Pharmacy, diha lang sa Baiz. Sa mga taga Tulado, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, diha sa Kritzer Pharmacy. Napo diha ang Siniang Pharmacy, mga lods. Para sa mga taga Canloon, na diha ang atong Daddy's Pharmacy. SB Pharmacy, diha lang sa Canloon. Para naman sa mga taga San Carlos, High Health Pharmacy, BSN Drugstore, o sa uban pang mga pharmacia butika diha sa inyong lugar. Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga higala. Wala na taigong oras. Daging salamat. Tugmayong gabi isa.

0: Gabi, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Papalit sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butiga. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu ug aduna ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. At doon na usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna ay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat-

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product nga lunch og UID o minamins oil o nasong coffee o cervical og remain og lunch ay drop. Ako ang gaitis mangod ko ma'am, gamit ko ang natay sabihin kong programa nga sana kay siya, makaya yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sakit na tipo, gamit po si Ani kay, makaya yung manglir, hindi na ba siya anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, anak, sige rin yung Japanese. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayaw yung mong sakit.
3: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
6: Ilan na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay?
10: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagi kina Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karun?
2: Katung pagkatilaw sila kanang kapsul o
0: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Litribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Litribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. Litribayo.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi gyud ta na ka tamis.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the Bio-Nutrition Formula. Ang MV more the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
2: Yes, orihinal sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
3: Hindi ko kapagawa. Hindi ko pangit. Sadya na kayo sa dahil na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot lagi di mo paminaw.
2: Oh, salamat ko na yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
4: Okay, may buntas na na itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
8: Uy, ti, imong bana, gitabang sa trabahoan kanina.
9: Maula giday, oy, nabalaka na magwan ang tawhana, sige naman lang nigtabangon.
10: Naon sa magina si Marie? Pasigna na nila yung gibati.
9: Ay, ambot ng tawhana, pre. Nadiagnose manggudas ni Agi nga ay problema sa kasing-kasing.
10: Broken hearted, Marie?
9: Ay, dili, pre, oy. Masakit ang gidang tawhana, sukad pa sa

0: Wonder Esqualin, mabalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

ex mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live, diri sa Mindanao.

0: Visayas, mga lungsod nga amon sa itong pagsimya karon, mga solid nato nga mga consumers nga kanunay gayon gainom, gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na. Ha. Ganina ra, no? Munang giingon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Kaya kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, lapangapi mo, mga higala. Ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join din atong programa, liho kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa ito mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook na ito nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. No, ay, isenda yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common. Hindi natamuan itong layo, mga higala. Alitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension. High blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang ato ang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Kay laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood. Number one, mga higala, because of our sa to ang gitawag nga kultura, no? Sa atong diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? No? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet. Kargado asukal. Oh. Laban, mga higala, daghan, sobra-sobra. Oh. So, usa nga to upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabato og hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon. No? Sa climate na to, diri sa Pilipinas, laban init mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabinagyod ko nga ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingota, eh laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Munidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon. Ani abi pila ka mga tips. Oh, ani tas mga pipila ka mga tips ha, mga ka DTX. Oh. Number one, gyud mga higala. Di gyud pagkalimtan ang pag-inom, pagtuman sa DTX 500. Pati ang ato ang litribayo. Dili gyud nato pagkalimtan. Kinahanglan na ang gintay imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog ug pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Gingit pagkalimtan, number one gina. Dayon, bawasan nato ang atong timbang. Sabi ninyo, lako kayong porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang, bisag, usa ka kilo lang, duha, sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or simana. Dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaligim parat mga higala. Number one nga makapahay blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. O mga dried fish, mga higala, nga parat kayo, likayan gyud nato. Dayon mag-exercise, walking. O stretching mga higala, walking, pasingot. No. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Ya, kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili yun ta magkumpiyansa. Lison yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala, ang healthy lifestyle. Okay rin eh. Nabita ko'y maintenance. Di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni makanis ma-stress sa makapahay blood ba yan? No. Makapahay blood. Then na ay mga medication nga ginainom. Hindi pagkalimtan yun, no? Mag Klinika DTX 500. Magklinika di Tribayo. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Wala nga sa mga nangutan na, sir, asa man taka-avail kapalitan ng di Tribayo. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kaayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya, pamilyang Pilipino. Is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man ta nag-diet, pero ganiwang ta, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsidered na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Nga uban tamis ra ang gilikayan. Pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na miss God mo nang gaantos mo anay inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Nga dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mga higala. You know what mga higala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Matanon pa pamunta. Wala man nagmulo, pero na diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mga higala. Hadlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahadlok kayo. The same sa cases sa ako na experience. Based akong mga minahal sa kinabuhi. Grabe ni diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas ka eh. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo, ang asukal kargado. Pag naa sa lugo, tangkanan lugugod na to, muagig yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan gyud ang mga organo. Mag-cause gyud na og organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukunhod ang inyuhang asukal, ang sugar sa lawas. Kung dili mo reverse sa diabetes, intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Tested and proven na siya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabalon sa on pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, laghan ka ayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon na may tabuan na 2 meals a day na lang ka. That's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na lang. Lagot mo no. Lindot kay ni mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usman ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagtagad ning ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan ng mga higala sa pag-inom o pag-tumal sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, kung may TC, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon man ang doktor nga, biyain na nang inom tayo. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa DTBio, kung may TC, kung DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabili sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika.
3: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney, gina ko kuhan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, matoki, hubang na gina akong kidney, na akong mga organs ay lalong, limpyo.
5: So, unsa may nakaayo, ma'am?
3: DTX.
5: DTX, nga medyo na wala-wala na.
3: Oo. Napag-operahan ako, wala niyo ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang yapo ko GTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O yapo ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX, ay ganito ko na palit na lang ko sama, GTX yapo.
5: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang Clinical Alternative?
3: Nakaraman ko gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Baliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detect sila kung gimintin o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o DTBio. Namun yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa DTBio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. DTBio. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraot. Nagpuyo sa Barangay 24A. Taon na naka-experience ko o arthritis. Sakit akong tiin, akong kamot, akong tuhon. Pero galinsod ko o lakaw. Dahil yun, daga na kay mga synthetic na tampal akong ginainom, pero wala lang yapon. So, kapaka-paminaw ko sa radyo nga, DTX lagi na nag-try ko. Only nakapacheck up na ko na yung Dr. Linhe, and I kailangan siya na mag-inom ka o DTX na pasahay ng akong gapalit ng DTX
8: di Trebayo. So, kaluwi sa Ginoo, ang akong gibatik karon, dili na yung sakit akong tukod na maglakaw ko.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Di Trebayo, mabibili sa mga butika.
9: Conchita Balagosta.
10: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
9: Kalang ko, anay, di Trebayo, o kanang kung saan ba'y sa DTX 500.
10: So, saan ba'y feel day sa imong bana, day, ma'am? Sa
1: bibili sa mga butika.
11: Pag may TC para aron mo abdika.
0: Di ba galing dano sa mga higalaha ang alkaline base nga vitamin C? Ang ato ang may TC. Kada anaw. Alang sa mga nagkaedad na, pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C. Available at online sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-considered na to, mga higala nga most common nga problema sa susyudad na to. Kaling pagtaas bitaos, cholesterol, no? So nanatay high blood, diabetes and cholesterol. Taas. Mula paw na ganin asa sa 200 milligram per deciliter. Taas na gid na. O 300 na na, 400.
1: Sa mga butika.
0: Taas na na ato ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala nga mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Nya, kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number one, rice, carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas sa kaina. And then, kuan, maglikay sa mga mantikaon, karni, o daghan kayo ni, mga tamiis, makapasaka o sabsa, gitawag nga cholesterol. Most common rabag yun ni, yun yung kaling problema sa cholesterol. Actually, sa Amerika, muni number one nga tambal nga ginariseta, kaling mga tatin-tatin. Kabalo na mo, anak, no? Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number one nga kinarisenta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot. No? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. O, munang daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas ng protina. Karne yun, likayan number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Sa man ang mga painkillers? Kanang atong ginainom ng mga pain reliever, likayan yun na to na mga ka-DTX ha? Sigihon na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer! Naapod ni no ang cancer mga higala So, likay ta sa mga pagkaon, magkapaingan niyo nga mo musamot or magkakansa ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Naban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatingan sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukhaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon ng baboy, baka, hotdog, bacon, ham o longganisa. Mas common yung ginapakaon nato sa itong mga anak. Oh, mamis, mas common nato yung ginapakaon. Breakfast, kinay sila ng mga pagkaon is unhealthy. Dilimayo. Makahatag kinig problema labi na giyon sa ato membros pamilya. Dahil di ba galimta ng klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na to oy, nay mga textures din na to no, kalimot na ko mga higala. Before anything else mga higala, ato nang basahon ng ato mga textures. Ang pagtake sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bio. Pwede ni mo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako, mga higala, mo inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bio. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom. Ganahan silang mainom, ginatagaan rin ang tanak ko. Wala may problema na, good guy. Ang D3 ba yung DTX sa bandit? Food supplement pang good na. Mura rin na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 ba yung usapon ko rin na? Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig o sapon. Nami man. Nami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. Oh, D3 Bio, DTX 500. Tapos muna ako, anytime pwede mo makainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. O 30 minutes after hour. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ng oras. Anyway, atong oras limitado kay mo say babay ko higala. Ugma po, the same nga oras o the same nga sibyaan. Tapos mo na ako, mga higala na to diri sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay, nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Anto lang mo diritso sa mga butika. No, asa man nga mga butika, pharmacy diri sa Zamboanga del Norte. Available lang ang itong mga product. Sa gihapon mo, say bye-bye ko, mga higala. Mga kaliti X, mga kalitri bayo, kalimti ayaw. Nga ang lawas, dapat pagampingan. Dilipag, Abu Saran.
12: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
1: DTX 500.
12: Subukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. Magmaing adlaw mga suking tigpemanaw. Dok Alan, maing adlaw din na kanimo, okay. Dok, no? Lain na po nga edisyon sa ato ang programa mga suking tigpaminaw. Ang ato ang paminawan. Yes,
6: yes, dok. Welcome. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Tulumanon, ano yan nasabi inyo ang higala, so on sa kahanginan. O ba ninyo, sa pipila ka mga ito sa 5 limiter mga suking tig paminaw. Ah, ubani og hatagi og higayon sa inyo nga idulongog sa inyo mga soki nga sibihanan. Ani usab ka Dragon Meal, maing adlaw diha, maing adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal, no? Welcome og welcome mo mga soki tig paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maing panglawas and of course mga soki tig paminaw. Ang ato usab nga produkto mga soki tig sa GSK, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga soki tig paminaw. Nagpahigayon og mga produkto, mga kapsula, og ang uban pa niini para usab ato ang maprotektahan ang ato usab nga panglawas aron usab maprebensyonan mga sokin tigpaminaw. Ani usab dili ang ayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule na kini kompleto na. So dito na sa nutrients ingredients tungod kay more on natural man ang mga herbal na anini mga sokin tigpaminaw. Labi ngayon sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no? Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Mga isong una to nga nibawal na sa ilang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape nga herbal nga nagdala og 12 kaklasing nga mga herbal mga sokin tigpaminaw. Usanan na nini ang insulin plant, no? Mawakini ang kape nga walay palpitation, na ang Dragon na Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw. Dako kay ikatabang sa nagkadeng sakit o balatian. Ani usab ang ato usab nga body oil or dragon massage oil mga sokin tigpaminaw. Para usab ni atong dunay mga pagpanakit sa kalawasan, sakit sa kalawasan mga sokin tigpaminaw. Gay kaayuhan kanina gyud ang pinakarindot kaayos mga pamaol. Nanay ni tatay, no? Kung mapamasad man sila matagabi eh, gamit mo og dragon massage oil with chubaki. Ang kainit ini og ang kahalang manutsuhot sa imong panit nga tuusab sa imong kaunuran. Ani usab ang pagpilian ninyo? Nga ang lavender, sampagita, ilang-ilang ana ini mga sokin tigpaminaw. Ay kalimot usab sa ato usab nga kape. Ang kape nga nagahatag dugang ang kusog kabasko kalig-on. Labi ngayon sa pag-kumbati ni Mr. and Mrs. No? Nindot ang performance mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka-hard max na. Ma, hard simula, hard ang sarap mga higala pag ikaw naka-hard max with all kinds of ginseng. Coffee for men mga higala ha. Ay mo kalimot niya na. Mapalit ninyo na sa nakaraing butika o pharmacia doon sa inyohang lugar. Ang ato usab nga sabon, nga mao ang Dr. Punji Soap. Kung doon naman mo'y problema higala sa inyong mga panit, mga minor skin disease, Dr. Punji lang yun ang katapat niya na. Doon na kay up-up, puni, bahok kag ilok higala, dako na kay nagkikatabang. Alang nito usab nga gusto magpahami sa ilang aping, entero kalawasan nga maputi higala, gamita po ninyo ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kanisya ang pinakanindot kayo nga gikan usab sa dragon fruit na. Dragon fruit ang gi-extract nini, gihimo nga sabon, aron nga manindot lang yun na nga to ang pamanit nini ha. Basta produkto sa GSK St. Vincent St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, napaka-epektibo nga mapalit ninyo sa nagdaing butika o parmasya doon lamang sa inyo mga lugar. Actually, mga sokin tigpaminaw, and of course, ay magkalimot usab, no? Kaya nga to usab nga panglawas higala, kung wa tay protekta higala, wala tay prevention, sigurado mga sokin tigpaminaw, o gikadlokan na sa kinatibukan, sa kadaghanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga sakit, no? Kung doon naman tayo sakit, like diabetes, kidney, mga sokin tigpaminaw. Type 2, type 1, o type 1, type 2, mga sokin tigpaminaw. 21% nga kini usab makahatag og kamatayon sa inyong pasyente. Ay mo kalimot mga sokin tigpamin na ana. Tungod kay diabetes man or kidney man, daot yun higala. No? Nagkinati ang ato ang kinatibo ang panglawas sa tao. Halos 21% sa kikaingon ko na. Ah, kung nakay diabetes, nakay kidney problema. Ah, di ba? Mo na nga ato ginahatagag taga. Doon na tayo kapsula mga sokin. Pwede nyo ipagsabay ha. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag hapon, 1 hour after meal. Nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya, doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, likunon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold, 12-in-1, 700 mg na mapalit na nato sa kanang mga butika, Visayas, Uga, Mindanao.
1: Nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatamba,

0: May gabi mga bay, adlaw karong nga Miyerkules, bitsa 13 ni mao nga bulan sa Mayo, tuig 2026. Lain sa mga hugna sa ito nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay sa mga mutambag karon sa mga sugilanon nga ito nga pagkabasahon, palihog lang. O text na ito nga text line sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para nga makatambag mo diya mga bayhala. Hulata ang ito nga sugilanon nga ito nga pagkabasahon karon ining mainit o mabugnaw bang kagabi. Kumusta man karon inyong pagbati diya sa usag-usa? Bugnaw or init? Depende na sa sitwasyon o panahon. O depende sa relasyon. Kinaingon nga bahalag init. Punaan pa sa relasyon nga init. Ang resulta, nagbaga. Nagbaga ang gugma sa usag-usa. Okay, may nga paglantaw diha. Bisag, okay, wada yun maglangay. Ato ang bus, atong higala sa kanunay. Bus doon to'y noteryo. Nga kaniad to nagpuyo diya sa hagik-hik lamigan. Apan mibalhin sa Palawan. Kay nangita og timusbawan aron ang iya mga kabataan sa kaugmaon mahatagan. Wala sa Palawan si bus doon to'y noteryo. Ito ano nang inabuhi mga bay. Okay, kauban siya nga pamilya. Okay, boss Dontoy, ha? Maayo may gabi na ni mo, boss Dontoy Loterio. At ang hatagan-pagtagan, kini nga pagtimbaya ni boss Dontoy Loterio. Matupato, atong hatagan, ha? Atong nga basa ulit, dali. Kini nga shout-out ni boss Dontoy Loterio. Matupato ni boss Dontoy Loterio. Boss, blessed evening. Watching again, boss, samtang naminaw sa radio ni mo, boss. Samtang...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kay medyo nagkagrabi karon ito nga panahon, hindi lagi nga tali nga sa panagbangi sa duha ka grupo, kining grupo sa Marcos og Duterte. Resulta sila nga panag-away, kita gyapon mga pobre ang naapike. Sige, maglat lang ta, sa mga update. Ato nang nuntan sa kanunay bus kung unsa gyud ang lintunganay ning tanan ang panagbangi sa duha ka grupo. Muna boss nga, ampo ta sa kanunay sa atong labang makagahom kay kun ang labaw na nga makagahom ang mulihok. Murabag nga makiunta nga imposible nga mahitabo apan tungod kay pagbuot sa Ginoo, why imposible sa ngalan sa atong labaw nga makagahom. Sige niya pato-pato, doon na po ilang pagtimbaya. Gikan ni Renzel Sorio. Good evening, bye, Rooney, bye. Pa-shout out po, okay? I-shout out na kadya na idol Renzel Sorio. At usapun ha sa mga naglantaw karon, og naminaw sa itong atulamanon, sama nila ni Bus Don Tuloterio, nga aktibong Pentecostal Missionary Fellowship member. Samtang kaabano sa abdiha, naglantaw si De Los Niños Basmion Ike Smith o si Renzel Sorio. Maayong maayong gabi. Sa tanan ha, nga naminaw karon, maayong gabi. Labinag niya sa Mansehe Bindoy ni Ma'am Len Tugdang nga walay undang ang pagpamina. Dito po sa kambay sa mga Jogento pamili, walay undang sa kanon ay pagpamina o pudihan dapita. Pinangluhan ni Madam Maria Bungangir. Samtang po sa mga tanaid o dibagyo duran pamili, pinangluhan ni Inday Angelina. Maayong gabi diyan dapita. Ni Ma'am Alma Escarpe sa barangay Matog, wapoy undang pagpaminaw. Ni Ma'am Christy Ta Abdul Monte, Ma'am Christy, wapoy undang ang pagpaminaw. Sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, maayong gabi ha kanatong tanan ang mga bay ug mga kandos. Unya sa mga kaigsura na to diya, unsa man na tukso mo wala. Kaya kung natukso mo, ania kining kanta ni Eva Eugenio nga naguluhan og tukso. Mga lama.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsikar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapalit sa mga butik. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod abektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mapasagap, Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Game.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ano itong pangalan?
10: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabo di Oro.
9: Sige, salti daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil?
10: Oh, mao na akong gamit ang hatlas, Mungkayo. Kana ra akong ligyanahan kay kana ugnaw, mawala yung pud imong sa mati. Mutmut ang akong mga tiil, dire sa akong mga bitiis, mutmut sa akong likod. Kana akong gidahaplas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit.
8: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, karon extension? O wala pa yung pandemic at so kung ako gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, o ikayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Pwedeng pragitap-tapan ba og sulipin? Ya, diligig ko po hindi walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: tayo ng tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Alama sa kagahapon by Ronnie Bay.
4: Atong oras mga bay, 26 minutos dang bilabay sa alas 8, mga bay, kinamang atag na. Gihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang Astasan. Barato lang. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige lang abay, itong hatagang pagtagad, kini nga mga pagtimbaya sa itong mga sukintig paminawan nga naminaw karun sa itong tulumanon. Okay, may gabi niya ni Boss Eldan Medes Eladio diya sa Ayungon. Matupan niya, good evening Boss Idol ni GC Samura Kamanso. Good evening Idol. Dugang pa niya, shout out Idol from Bacolod. Samtang si Rensel Sorio, good evening, bye, Rudy, bye. Pa-shout out, bye. Ni Dilos Ninius, Basmion, Ix, Met. Pa-shout out. Samtang, doon na pala in. Nga, nagtimbaya ka ron, nini nga kagabihion. Nakinibus Dontoy Luterio, ha? Mayong gabi na ni Bus Dontoy. Gikan diha sa Palawan, nga naminaw ka ron, nini nga tag na nini nga kagabihion. Uban pa na itong mga higala diha, ha? Nga wala pa katimbaya. Nga timbaya na mo, para nga itong nga mabasa mga higala, ang yun nga mga pagtimbaya, nini itong nga tulumanon. Nga mauang.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, saway paglangay, ato na nga hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Eduardo, uban sa tuwang nga tulumanon.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: There
3: by Ronnie Bay.
4: Bay, mayong gabi iog sa tanan nga mga sukintig paminawan. Nga kanunay, nagsunod din nga yung mga tulumanon nga mauang
3: mga lama sa kagahapon.
4: Byron Ibay, usahay adunay kahasol sa imong huna-huna nga gusto nimo nga isumbong sa uban. Aron ikaw matambagan, apan dili nimo masulti, kay basin mo sila ob ang tumang kaguliyang luyo sa kalinaw. Byron Ibay, ako di ay si Eduardo Biodo. Adunay duha ka anak lalaki. Og natural, aduna pay duha ka mga binalay. Og lumad nga taga diri sa Bajan Cebu ako, nagpuyo bay Ronnie Bay. Bay, aron ni masabtan ang tanan sa akong sugilanon. Sugdon ko sa sinugdanan ang tanan sa akong
3: bay Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Labay special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo lumalipay sa M's Flower Shop.
8: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga benata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live More.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Panahon na sa pagadiman sa imong kasing-kasing at imanakini gamit ang Wonder Kudzu Care. Natural dietary supplement nga mutabang sa heart health ug kusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Kudzu Care. Palitan na!
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangnak buhol. Ang akong kasinagsian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay tapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamangatag na gihatod ka na to sa maski pagkusgan o maski paepektibong herbal food supplements kamang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar o kaya hulata nga mong lawas mo bigay para lepde gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbato o arthritis o gaban pa nga mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pagtumar kanunay, sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mo patinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nagatilaw na bakamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani-ana, gipila ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disinyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kineng Dragon Fruit Herbal Capamix with Insulin. Mapalit sa mga butika deri sa tayasan o sa mga parmasi sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay ha, mayong pagpaminaw sa itong mga suging tigpaminawan nga always sa kanunay nagsunod sa itong tulumanon. Okay, anadiya na minaw diha si Sir Manolito Tugdang nga walay undang-undang ang iyang pagpaminaw diha sa Kang Ibid Bindoy. Niya, may request siya og kantang naguluhan na saan ang liwanag nga giawit ni Willie Garte. Ang usa ka singer nga maayo kayo nga mga rati. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon ha, maayong gabi ijud ka natong tanan sa mga wala pa katimbaya. Ala timbaya-timbaya na mo mga bay sa tuwang text line tukos bon ha. 0969484545 sa Globe 0956664774 kay inyong mga pagtimbaya atog yun ang basahon mga bay. Basta lang inyong ilabay tayong dere sa itong sibyaanan inyong nang madunggan ang inyong pangalan diha sa kahanginan. Sige, so ay paglangay ani kini nga gipangayong awit ni Sir Manolito Tugdang, awit nga naguluhan na saan ang liwanag nga gikanta ni Willie Garte.
0: Mga lamang

0: idalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc. Kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no, for coffee men mga sokin tikuminaw. As an herbal supplement mga higala nga usa ang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no, ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikuminaw, enhance sexual health, no, stress reductions o kinihigala dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level, enhance physical performance mga sokin tipaminaw, usa na niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tipaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no, mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog, mo na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba, matud pa sa uban ka Dragon Meal,
2: yes, Doc,
3: no, sa ibang mga pinulungan. Tungtong katkat sana ay ali,
2: ari. Kaya wala
3: gyud. Okay, mga sokin tikopinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikopinaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Wa na higala mga pinalangga kong tikopinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo at paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone testosterone,
3: yes,
2: o gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapadecrease ni siya, Dok Alan, o body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, o hatag, Dok, no, o kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Dok?
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na, Dok, o, no, Dok Alan, no, sa mga diliputigulang, Dok,
3: yes,
2: na aray edad gamay. Okay. Mm-hmm. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya, Dok Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: At oras mga bay, 6 minutos na milabay sa alas 9, mga bay, kina mga tagna. Gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, may dugog risas na radio taya sa nila programa. Matagal sa isang tod sa alas 6 mediantak na sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badyan, Botega Santo Niño sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinabit Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's and It's Pharmacy, sa Malbuyok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Botega Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drago Crazier Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, og dere sa tayasan, mapalit kinay sa Ix Pharmacy, Kiore Pharmacy og Angel Pharmacy. Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin, elitisin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiore Pharmacy o Ix Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, itong pasalamatan kitang makaigsunan karon nga naminaw sa tuwang atulumanon ang mga lama sa kagahapon. Ana naglantaw diha si Boss Don Tuleterio, insab si Boss Eldan Medes Iladio, si Inday I.I. Ortega de Pelio, matupato niya. Good evening Kuya Ronnie Bai. Samtang anausap naminaw naglantaw si Sir Manolito Tugdang. Matupan niya, good evening bay. Request kong song palihuko bay o tugtog. Nimaong asong ang title, Nasaan ang Liwanag Bay. Okay, ato nang napatukar ha. Sir Manolito Tugdang, ang iyong magipangayo nga musika, ang Nasaan ang Liwanag. Samtang, dapod naglantaw o naminaw si Dilos Ninius Basmion Ike Smith. Dilos Ninius na dito. Sama nga na, kung mahino na, kopil matumbaba mga bay. Ito nga pag litok nining atak na nining kagabi. Sige mga bay, maghandos ha. Mayo mayang kabistanan hang, naminaw karon. Na naglantaw ang tumaptikon nga election officer na itong lungsod sa tayasan nga si Sir Mark Concepcion is a scientista. Matupato niya, mayong gabi ang amping kanunay. Okay, salamat din mo, Sir Mark. O sa kanunay, ako magpasalamat kanin mo sa always sa kanunay na imong pagpaminaw sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, ha, sa tanan-tanan ha, atong i-remind ang itong mga kaigsunan ng mga tayasan nun, ay na mo paglangay-langay ha, kaya ilang voter registration, utob na lang yudrong Mayo 18. Karoon na lang yung simanaha. Una nga pagdali mo ay mo paglangay-langay kay karong Nobyembre 2, mahinay ng eleksyon. Asos, di yun mo kabutar. Kato mga nagplano nga mulan, sir. Pagkausika, dumadaog naman unta. Aba na problema kay nalimot man hinoon pagparistro. Sige, alay.

0: Nga mga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad, mga bay. Naadiya si Esther Gabalio 5, Amatubag.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Good evening.

sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinaka

0: Agustin product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C. Pure energy! Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astaxan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Catura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Dumaguete Pension House.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagin ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Nerve Pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa'y pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Bila edad ni mo?
3: 78.
2: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo,
2: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di ako nung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
2: no, kung saan sa mga yung tail?
3: Nang hubag, siya maayo.
2: Hubag tanan.
3: Oo, kanina inyong abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
2: Ya, karon, okay na yung bana.
3: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
2: pa. Kailan na itadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
3: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, Regino.
4: Salamat, mga idol.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman at pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Johnny Bay.
1: At ang oras mga bay, 33 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kinamang atak na gihatod ka na to sa Detri Bayou Food Supplement. May isa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bayou Food Supplement. Ang Detri Bayou dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lives Chesits and the Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bahay, tuos po ha. Mayong nga paglantaw diyan nila ni Sir Mark Concepcion Asintista, ni Ma'am Esther Gabalio Cinco o ni Mari Rose Marquez nga naminaw karon ining atak na ining kagabhion mga bay. O kito mga sukit ni Paminon Hanga sa kanunay nga wala pagkatimbaya, halatimbaya na mo diyan mga bay para nga itong mahatagan usap o pagtagad inong mga pagtimbaya ining kagabhion. Unya, atangin po di ha. Ang itong nga tulamanon matagbuntag ang handos balita alas 7 nga to sa alas 8.40 ang tag na sa kabuntagon.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Laing musika alang kanini mga bay, naguluhan o carry.
0: Mga lamang.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban nung?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan
6: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maong gina'y tinuod. Okay. So, dagan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang makikipulong ka rin.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
7: Ako si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid niya akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
8: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
4: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 54 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga tag na, gihatod ka na to sa... Shiba Essential Oil, sikit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural nga pamagi. Pagmamasahe, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. I-aplas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot ug epektibo. Sige mga bay, atong hatagang pagtagad kini nga nahibilin nga mga pagtimbaya. Ana ah, naminaw diha, naglantaw diha si Mami J. Esteban Estaniel Serna. Matuban niya, good evening, idol watching from Tanhai City. Shout out to all. Dugang pa niya. Idol, shout out ko kay Mama Papa diha sa Barangay Maglihi. Miss you all, Mama Marilyn Esteban Estaniel. Papa Jimmy Sabanal Estaniel, I miss you sa inyo ha, Mama Papa. Salamat dol, okay? Kanto nga mga pagtimbaya, gikan to ni Mami G. Esteban Estaniel Serna nga na sa Tanhai City. Samtang, lensab nga pagtimbaya, gikan ni Ma'am Len Tugdang. Matubato ni Ma'am Len Tugdang, mayong gabi ibay. Okay, may gabi na ni mo Ma'am Len Tugdang diha sa Mansihi Bindoy nga naminaw karon ining atak na ining kagabhion. Aw karon arito sa pagtambag ni Eduardo.
1: By Ronnie Bay. Paliog. Tambagi ko.
2: Okay, by Eduardo. Okay, bisag magulang ka na ako kay 50 ka pina mong edad. Akan, magbailang ko nimo. Ato ba sa mong pangutan na by Eduardo? Unsa man, ako ba nga sultihan akong anak dua kabuok? Nga kini nga gibunti sa duhan ako kabinalay, ako kini? O ako nalang balunon sa ako nga kamatayon, o din ako sila tuganan? Okay, ako nga kwan kanimo by Eduardo. Apan sa dili pa, mukha no sa ako ha. O sa dili pa kumutambag kanimo. Yung mong gibuhat by Eduardo, murag para na ako. Bisakin sa nga mga anak nga naminaw, karo murag, huwag imo tuganan yun, murag di yun makapasaylo. Murag di yun mahimutang sa imong gibuhat ba? Mangutan ako nimo by Eduardo sa mantigamitan ka o ganang ginadili nga droga? Ano nga natintal man ka, huwag pananglita, gitintal, madyugkaha ka sa imo nga mga binalay. Hinumdumi nga ka ng imo nga anak, ka ng nga mga binalay nga imo nga nahilabta nga nagbuntis nga sa imo nga anak. O anak, maisip na nga imuhan ng anak tungkol kay asawa na sa imo mga anak. Huwag pananglita, gitintal ka, masyado wa, diyo ka kasaba nilang duha. May ino na imo nga mo baton o kaluoy sin nga bana. Pagkatong putang mo ugkwan, kung sa man ang inuhang gibuhat rin ako, kung sa man eh, yaga-yaga ni. O pagpanamas tamas ni, isip amahan. Pagkalamiya po ko nga doklon po ko ni mo Eduardo sa. Orabag ang aminaw bata nga mga tarong nga mga tao ba? Kini nga naitabo kang Eduardo, mga bay nga matod patuniya nga gitintal siya sa iha nga mga binalain duha ka buo. Tungod kay kini iyang anak duha ka buo kung nagtrabaho sa Dakbayan sa Sugbo. O kamo diya, kung sa may inong panahom diya. Para na ako, marag, di matahin na patagway o ganang babae pa marag makatamparos bata kay marag yaga igaantas ng binalay. Apan sa ginahan mino, wala ginawa mga panahon mga bay nga alam po o nagyudron ang panahon. Kay murabag nga ang kwan na kini nga presensya na sa panulay ni Satanas mo nagpatigbabaw karon ibabaw sa to ang kalibutan ba tiaw mo na nga ikaunta gisaligan kasi mo mga anak para nga may makabantay sa mong binalay apan subo nga palandongon nga sobra pa magkasaahas o sawa o bitin ikaw pa may miunay o kwan baka na nga miunay o tukob wala ko nga tambag kanimo kung tambag kanimo o dinol ka na konsensya diha, pwede ito kaanan ni mong anak, kapan, andam ba ka sa unya sa mahimong resulta? Andam ba ka unya nga ang imong anak doa kabuok? Baka na nga mo masilag ka ni mo, biyaan ka. Muna ako tambag ka ni mo, Pangayog taman sa Ginoo. Pagumpisal diha, hala, ludluhod, igampo diha. Sala man yung pagpumakak, apan parang mahimong tunhay, ang inong pamilya diha. Balo na lang na si mo hanggang kamatayon ni mo hanggang kasalaan na mo. Ayaw na lang nag-itukan si mo mga nakay. Murag di dyan agway, murag di dyan ako may magic usay may tabo kung mahibalo ang imong anak nga duha kabuo. Sa imong nga gibuhat, huwag ka na imong binalaya po nga utro po nga parehan ni mong way buot. Muna akong tambag. Akong tambag ka ni mong Eduardo. Hala. Untag unto hapon, pangayag pasaylo sa Ginoo. Nagmusob ng binalaya di, ay nagpatulog. Ay nagduganga pa yung mga sala. Ngayon nga nabuhat. Kaya basi nagmahinalam niya ito. Mawala na po na yung mga ilang mga bana diha. Tintalo na po. Mahimo. Pagpalayo lang yung lugar. Dahil bisibista lang yung mga anak. Araw nga wala nila yung kasalpan. Kanang wala pa. Wala nila yung pangkasaypanan o kasalanan pang mamugna. Manakot ng bag. Sala man yung pagpumakak. Ay nalang isulti. Balo na lang si magkamatayon. Aron nga dili magkaguliyang ang imong mga anak. O yun sa di mabungkag ang pagpuyo sa kanang pagpuyo sa mga binalayag inak. O yun yung padiat nimo. Okay, patambag. Malo na lang si magkamatayon na.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal, karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Alag dagkong mata, ang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balosan, kaloy sa Dios, okay ragyod. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginan. Nakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga huwebes, pitsa 14, bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. O sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Origin na pinaka-best sa atong birthday. Abtikos ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre rin nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa. Gikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon yun ta.
3: Lami man yun na siya.
1: Lami ginang na'y mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, toras, kung tinibig minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalirigit sa oras. The time is very fast. The day, the month, and the year. Our life is fast also to become, kung saman, to become rich or to become poor. For the daan, samot maka 4. Maari na butas number 5. Maari mos number 6. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang pera. Nagiyon, masikat nga na ay pusil pero walay bala. Kauban na sa atong bulsa. Giyoy, kwarta. Siging kabasiyo. Siging kabasiyo tungod sa grapa. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag yon kaon tag balanghoy kadadlaw hilti pangatong lawas kaon tag kamunting kahoy saging kamote o guban pang mga salagod siguradong hilti ang imong lawas o wa jud kay walay kolesterol. Okay, toras 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kayo ang atong call and text line number. Paminaw sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mao na tong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po niyo teksan kay andam gina nga matag og maayong pagtagad. O, kung may mo timplan po ni gatas, pakanon mo gumba para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa siligan. Kay kanang pagpanabi, usahay makayo sa ipod makadaot og manabi mangani kanarag yung makaayo. Para hapsay og malinawon ng atong kinabuher. Mas maayo na lang yung magpakahilom ta. Oh, naigiyon, magpakahilom. Keep your mouth, open your eyes, and open your ears. Kaya itong dalongan, sige naman ang ga-open. Sunda na ganig at tuloy usahay. Kay mali mo tag gan kulkog. Ano yun nga? Ituyok-tuyok po.

0: Aka din kabayo mga sikat. Malay giyon, dako ba kinigtabang sa atong panginabuhi. Pwede na ito ni kargag mga sinako nga bugas, sinako nga humay. Kung sa lang ang ikarga ninyo, gamit kini ang kabayo. Unang kabayo, usaha, ipaaway na ganunay pista-pista na ipaaway kabayo. Naiuban ganing ang madisgrasya giyon, ma. Kuan. Makabsan sa kinabuhi, labi nag mapaakan sa lagay. Unay giyon nga, di gin mabuhi ang kabayo, basta mapaakan sa lagay. Okay. Unang inig-away ng kabayo, ilagin ang dipinsa ng lagay kay maanas na ilagay sa ako na lang pag-upa. Okay, Doras. 53 minuto sa man makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Abot mong tag-upa-upa noon. Pero kanang upas Tagalog, libe na bastos kay nag-abang biya na siya. Nay, magkano ang upa dito sa bahay mo? Ano lang yan, Dod? Maliit lang yung upa dyan. Ano lang, 20 pesos, pwede ka nang mag-upa. Maraming salamat. Ay, mag-upa ako rito bukas. Upas Tagalog, muna yun mo abang. Abang sa Bisaya. Or mag-abang. Pero upa din sa Bisaya, kayo naman. Gapatong. Okay, kumusta, kumusta sa matong kasikbit ng kalungsod, labi na gini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod! La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ayongon, bindoy, manoyon, ugsaban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Sa panyong ipaabot, pitok-pitok pang mata, diretsuras kusina, pagtimpla ng kape. Kay ka ng kape, the best ganda, kada buntag, muabti kang atong mata. Mulis nga kang atong ilong. O glabaw sa tanan, muligo ng atong kasing-kasing. So, inam na yung kape. Kay kape, good benefits gina sa atong panglawas. Malipay, malikayan pag yun ang diabetes. Ana ragod papait baig si King Tom Ish. Don't always eat sweet pods. You need to eat salt pod. Kana mga asgad ba? Asgad na pagkaon. Unay giyon. Kina itong kinabuhi. Mura na po sa kinan na balansi kayo. Ang ato pong ibalansi ang atong pagkaon. Kaon mo kaon mo tamis. Kaon po mag asgad. Inom mo mga tamis pod, inom po mo tabang. Ano rin ko na siya, inom mo kok, inom po mo tubig. Di tunaw, ragyapon. Balansi-balansi ba? Dili na ito abusaran ng maayo ang atong lawas, kabay ng kaon. Kaya ka ng kaon, naraman na. Pero kung magdaot ka, di na kakakaon. Bawala naman kaslamihan ng pagkaon. So, kinanglan nga, doktor-doktor lang daan. Nag yung doktor-doktor lang ako. Huwag masipiat. Okay na kayo, wakman sa'y gasto. Pananglian lagi nato. Pananglian nato ron, marag saging di ko itarod. Kanan saging, lami mo na ipamahaw. Di yung paniod to, kamuti. Di yung paniapon, kuhat. Balanghoy. The best regapo na siya. Okay, ito na 56 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Diyas barangay magto, may buntag rin nung diboy hinoo. Nga sayo kay nagmata. Nga toa na sa kusina. Nagtimpla, nagkape. Kung iyan na lang pong yati pilagtimplang iyan, pinanggagbutan ng asawa. Kailangan siya ng Mernaino. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis Diog ni Maymay Imad Myra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kani si Maymay Imad Myra. Muna yung mga... Koan, ngalan, daghan kayo. There's a mini name. Og des barangay Lutay Tayasan, may buntag ni Bay Kokoy Guardario. Nakanunay ni magtangkil og bidbirod. Kaya og nibay pilsinit pa, uluhawon, nagikunan yung pagkatawo. Di na siya magamit og katong mga kabo or baso. Bidbirod ko no, kay tipid ko no ba, gamay rang sidlit. Huwag ba yung pundag po ni Cesar Gabunada ni Napita. At ang igala ni Osa Kamanghililot. Huwag ni Viruel Calderero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag ba yung pundag po ni Simina Binson nga sa'yo po na nagmata. Tuanas kusina. Nagtakang na siyang dako nga Caldero. Yan ang ipotang tubig. Para makainom ng kape si Biden Binson. Ilang ba Lexter niya? Ilang ba Joey? Ilang yung Tete? Ilang Syra? Akila, Harvey, og ni Chichi. Chichi. Mayong buntag, Chi. Kani si Chichi, anak ni Bay Alin Umaligi, kanig Cebu. Ni bakasyon na ni siya diri sa Negros. Murag next month or sa kanota kamalong ka na sa mabalik. Unag yun nga, vacation pagod og may pag my time. Kao ba na prasting na po? Laag po pag may time, dili magsigpundog balay. At ikaw lang ka, di naman ta kalaag. Mintras ligon pang tohod, laag yun. Kaya og ma, sakto nag-edad, marag, di naman yun, kapoy naman. Ano po'y angay nga mo laag, basta idara na ka. Mintras mata-mata pa, laag usa. Paimulos. Ay laging kamunting kahoy. Laging nyagaan ka, yeah. Legion, kawawang cowboy by Fred Panopio. O, kanis Fred Panopio ron, matay kumusta na gawin ni Fred Panopio ron. Buhi pa na gawin ni tawahanan ni, or ano naman tayo balitaan ni. Silingan man ako ni Fred Panopio sa oran, karon. Sukad na ka-abroad, wak naman mo ulit din sa akwang silingan po. Kanis Fred Panopio, naka-abroad din siya, pero pagbalik niya sa Pilipinas, wala niya po'y kwarta. Okay, sao man nga, naurot man sa iyahang mga babae. Makaurot yun ay kwarta na babae di eh. Depende ra po na kuya. Dagan mga ubang dagang babae. Dagan ra magyapong kwarta. Ayun nga. It's defend a situation. Oh, katara. Sa 5 impunto na yun sa kabuntagon. Sa dipatang padayon sa nano. Minaw na puntag mga awit. I play a song entitled Gloria La Bandera. Request ni siya ni by Cocoy Guardario. Kaya iyang asawa kuno kusog manglaba sa iyang mga sinina.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pipirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usas sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, mayang pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka rin.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful...
8: This is Amapola Broadcasting System.
9: You those travelers in.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: With a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on.
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
6: Hard Max.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
6: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Vitron, subok na.
10: Magami sa Vitron ko yung ang gagaw si Juno kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang kuya, nagkatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkainom niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
11: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
12: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
14: White Knights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang

Kasiyan siya ni Kolo. Gamit ko sa nang aplasta ng kape o nakagamit ko sa UAB na non-stopful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gimintay na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang. Mao yung nakapa.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kanginad, by Ray. Huwag na mo'y otang, by Ray. Huwag mo palit, by Ray. Ana rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mapalit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali, ngag-ngag. Oh, basta lingag, gagrisgutan, kanis manang ustay makatawag idayon. Kalaparang ba-ba-gon. Ato lang ginis yung sabton. You need to understand manang ustay every morning because manang ustay is having a wide mouth. Okay, rinita sa itong kapalaran karong buntaga. Hindi na natin dugayin. Ato nang yata, gura-urada. Our destiny this morning. Sagi panganak sa bulan, sa Marso 21 ng tuwing Abril ni Aris. Doon ay appreciation or appreciation sa life action. Lucky number sa color for the day. 55, 42, 48, 53, og blue. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus ayaw pasagdi ang issue. Lucky number so color for the day. 55 25 31 46 og green. Mayo 21 ang tod nyo 20 ono Gemini. Ipakita ang generous service. Lucky number so color for the day. 12 57 50 40 og pink. Hunyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, go with the flow. Lucky number, so color for the day. 19, 32, 52, 26, og green. Julio 23, Sangto Agosto 22, Leo. Ayaw, palabi, o gasto. Lucky number, so color for the day. 33, 46, 55, 14, og green. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Doon ay difficult moments. Lucky number, so color for the day. 30, 32, 53, 44, og tanjir din. Og atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taon-taon. Oh, balik ta sa sasakyan kita. And again, I ride you. I ride you always because I like to ride. Ay, sa ginalay mo sakay train mga sikat, na i-train ron dia sa lungsod sa Ayungon. Na i-libreng sakay dia, free ride. Dia sa lungsod sa Ayungon. Sa ginalay mo sakay train, na tumos lungsod sa Ayungon, kaya na i-free ride dito. Siguradong enjoy ragod, enjoy sa pagsakay-sakay, tuyok-tuyok dia sa plaza. Di yung balik na po dia tumangan sa munisipyo. Anak raw, walay pretty, libre. Region nga enjoy okay ugma naman ang adlaw pista des lungsod sa Ayungon so ugmang adlaw region nga advance sa pipista lungsod sa Ayungon daghan na pong mga kanugma pagkaot basta pista na magi magpista basta na pista in short daghan jud ang pagkaot na may mga bisita nang gusto mo. Okay, ito oras, 24 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Kutong oras, kitod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, laon na tanan, sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan kauban, ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santuin pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C for energy, dili sa mga gasto para makangkor ng maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan ang palit sa mga soaking butika dool sa inyong lugar. Dias, barangay bago tiyasan, available sa mga itong Astasan Herbal Capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Garinal. Huwag sa ganan nga magwapa, muputi mga bisang panit. Gamit ang ayos sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy, mapaputi, o mapahamis, imong kotis, naturally. Ayos sabon, beauty soap, mapalit siyong masoking butika, all sa inyong lugar. Okay, sa dipatang palayan sa naan. Standby sa ta. Minaw na po tagpang kabuhayan. Syukes.
2: Ninyo ma'am sa imong bana ma'am.
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dahil sa UTX 500.
2: So unsang may field day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit. Yung murag ni mong inaw ba o matatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-estate at tumar ani.
2: So wala pa na siya niinom ana. Unsang dayang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
2: Luyahon?
3: Yan. Dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
2: So unsang may maka-estoyan ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3 Bayo.
5: Mabibili sa mga butika.
4: TX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang D3X Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang D3X Coffee Mix.
4: D3X Coffee Mix. D3 Bayo.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bayo.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bayo.
9: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DJX 500
5: mabali sa mga butika.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag Lang.

0: tayo ng tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna promo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na kagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: yon. Sugod oo.
1: Kung ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo nay blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala jud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jotay raman ang among kuan.
1: Jotay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
2: Matuog.
1: Barangay yung.
2: Barangay yung.
1: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
2: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: ako si Cristita Elma Babor. Mm-hmm. Oh, kanang nagpuyo sa Kalangag Bakho. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
1: Mm-hmm.
0: Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Mm-hmm. Oh. Ako, miinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga benata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus, 650 mg.
3: Biroy Barurong, Sinta. Urok ba ni Kanon, Barurong Extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kanginan. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, sa mga may lingkod ng Swertres, tanawa tutukin niyong tiket kay base na gusto mo sa mga mananaog. Tatong resulta kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 130, 130, o sa alas 5 sa hapon, 324, 324, o sa alas 9 kagabi, 038, 038. O ganda itong Swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakanaog, congratulations! Gantong mga swertres, yatod ka na to sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga baratong epektibo na. Aniyan na sa itong masuking butika ang nabantog ug maski pabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man ola, pwede gid kang makatuman. Ayaw latangin mong lawas, ubigay, panalipdi ka dunay. Pag Dragon Pro Plus, susbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Apalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog, tuhod, malutan o pagbato o arthritis. Rayo maguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi, the alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis, pagid ka. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ani adagi pa ilailang pinakabagong herbal coffee. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, delikatulog, telemedicine nyo, kini nga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, adunay dose. Sa mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking botika. Dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan no sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sub yung masuking butika o tindahan. May buntag din ni Mamel Galios, usas mga siligan sa Dragon Pot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at na, kay buntag na! Ayag na kayong kabuntagon, mga sikat. Kita na kayong langit. In short, kita na kayo ang kalibutan. O nang bangon na ta.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Wantos kusina. Magdigamo. Mo maginay ato ang papel kada buntag. Kinanglan kitang magdigamo. Para makakaon o pamahaw. Para kusgan ang atong tiyan kada buntag. In short, maka tug up. Okay, toras, alas 5:55 na gyud sa kabuntagon pagkadalaman sa oras. Mga gyud nga di nato mabantayan ng orasan, dali ra kaayo. Balik na sa atong kapalaran karong buntaga kay atong oras gadagan sama sa kaning oras sama manis tong kinabuhi pod gadagan. Nagyon ata kabalog asa dapat mapalong. Okay, itong kinabuhit masikat musugotag sa dili mapalong maginisya. Ora man siya kan kanang La Parilla all fluorescent nga malubat ba? Hindi kalubat, wala na. Long ang fluorescent ug malubat pwede naman palitan og bag-o. Atong kinabuhi mapalong wala na gyud. Goodbye tanang mga utang. Okay, sige pa sa bulan sa September 24 hangtod October 23 libra. High energy ang imong mental power, lucky number sub color for the day. 33, 54, 30 o green. October 24 hangtod November 22 Scorpio, mapasalamaton sa gift of life, lucky number sub color for the day. 44, 56, 57, 40 o blue. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, dili magtuga-tuga. Sa usa ka butang, lucky number sub color for the day. 12, 32, 44, 40, og 1. Disyembre 22 ang tuon ni RCDB Capricorn. Profitable ang imong ideas. Lucky numbers ang color for the day. 24, 14, 48, 52, og great. Niro 20 ang tuon February 18 sa Aquarius. Malipayon ka sa imong pagtabang. Lucky numbers ang color for the day. 44, 49, 52, 40, og yellow. February 19 ang tuon Marso 20 Pisces. Ayaw pag-overreact sa events. Lucky numbers ang color for the day. 33, 54, 25, 46, og great. Mao kadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gidmo sa mga nakabalodaan na kabalo na gidmo og samo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Mari na punta sa Ilamba og Ibunal. Ilamba og Ibunal, pagkauman, paskag, agungal. Ansa-ansa man ang agungal, bar? Pantay mo itong kanang mais gani nga luboon, yan naman ay kanang pakaw. Manay ito, agungal. Lain ang version, agungal. Yan kanang pakaw. Orang lalom kay nga version sa Bisaya, ba? Agungal. Kanang agungal, pwede po na ilo. Ilos lobot. Pero dili lang ma-perfect nga malimpyo. Kaya naragay manapot. Napot nga, baubaho. Anayag yun, bad smell. Okay, katong mga kapalan, gatot ka nato sa Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee. Ang Amigos Coffee o Amigos Herbal Capsule, adunay vitamin C. Huwag mo tambal usap gini sa mga nagkalinlain nga masakit. Diya sa South Cebu, available ang itong Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJ Ed Pharmacy, Desbadyan Butika, Santo Niño Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hey, Natilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Desalagit, Red Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Ronda Vilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Diyas Tumanog, Pharmacy Sipura, Happy Jack, Alcatra, Butika Marga. Mantulungan, Butika Marga. Diyas Tumanog, Biton, Pharmacy Sipura, Pharmacy Sidis, Pharmacy Happy Jack, Reserve Pharmacy, Ugda sa Barili, RNG Pharmacy, Marte Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Hulian Pharmacy. Magina mga pharmacy ang available ang atong Amigos Herbal Capsule, Amigos Coffee. Dina Dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee. Sa mga butika, dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee. Diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Okay, taras, alas 6.00 na gud sa kabuntagon. Pagkadala na gud sa oras, napupos na gatong tulmanon, pakurat sa kabuntagon. Kauban gapo na yung igalo sa kong hindan.
2: By Ray on air.
0: By Ray, og na kay utang. Okay, rata sa atong nasayod, baka mamasikat kaning kayuhan. Kayuhan or benefits sa pagkaunog pitchay. O, kaning pitchay, nindot mo ni sa ipare sa mga nilatang, nilatan nga karning baka. Dat ana karning baboy. Kaon gitag pitsay kada adlaw kay good benefits gini sa tong lawas. Ang pitsay may usa ka pinakasayon nga utanon nga itanom og atimanon. Ang pitsay abunda sa vitamina C, K og A, calcium, iron og magnesium. Ang pitsay makatabang sa pagpalig-on sa immune system, pagmintinar sa himsog nga bukog og dugo. Og pagpadalipod sa lawas gikan sa mga impeksyon. Ang pitsay mahimong lutoon sa masanlatan o stir fry. Maganda. Ang benefits kung kita mukhaon og pitsay. Pitsay! Where is you? I need you. Arita sa itong balitang sports. Hindi lang tulog kayo sa itong balitang sports karong buntaga. Arita sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat sa pusoy. Sports, amoy na ang West Finals. Bakot si Victor Wimpanyaba ng 27 puntos. 17 ka rebounds ug 5 ka assists, 3 ka blocks para bandira ng Spurs. Sa score nga 126-97 sa pagbugbog sa Minnesota Timberwolves at kunin ang 3-2 nga bara sa kanilang Western Conference semi-final series. Isang panalo na lang ng kailangan ng San Antonio para maitakda ang paghahamon sa reigning champion Oklahoma City Thunder sa West Finals. Oh, maganda nga itong balitang sports karong buntag. Usa na lang kadaog sa sports. Wa na. Sila na yung musulod sa NBA Finals sa Western Conference. Doon man ika-conference na may Eastern Conference o Western Conference. Kung mudaog ang sports, ang magsangka sa Western Conference Finals, Spurs versus Thunder. Dito sa Pikas, standby naman ang New York. Nagpaabot nila bugsay makuntra. Cavaliers ba or Piston? Unay sa Pikas bracket. Unay, kinsay mo champion na ng duwa ka bracket. East o West, amunay magsangka in tawag na sa NBA Finals. San ka nagilambag ibunal o paskag agungal. Okay, gatong muli ng sports. Gatong sa Shiba. Sinchal Owel, sakit ang kalawasan. Tumaran na inogtambal. Sulay ang natural nga pamagi. Pagkamasay gamit ang Shiba Sinchal Owel. Ang Shiba Sinchal Owel, nimo sa virgin coconut oil. Peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol. Andun ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic, tuwod ka doon ay kinuleric acid nga makita sa bisyo. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subunan og masay, Shiba Essential Oil, ang aplas nga umotog epektibo. Shiba Essential Oil, opalit sa masuking botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasa, available ang atong Shiba Essential Oil diya sa Kiore Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available ang atong Shiba Essential Oil diya sa Bit Sarisari Store in front of New Malabuyok, People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasa, available sa mga atong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay, ni Sir Boyax, na Biog Garida. Okay, tara, sa last size 4 na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan atong makilala nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tanan. At karat may tuntunlan. At tuntunlan, medyo karat na giyod. I need water. Water, come here. I need you. I need you. Og diya sa Tayasan ni Rogel Bisayang Manok. Mayong buntag, may pagpinaw lang Joy Sorinio diya, ni Jo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting Katipay. Og mayong buntag sa bilang Boss Janon diya, Boss Janon and Ina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at ta, kay buntag ta.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa MP, MP D.O. Shout out lang engineer da, engineer Helen C. Diputado. Sharon Gonzaga, Boy A. Morta. Stephen Bonggasi, Bonggasiso. Stephen Bonggasiso. Ognition Shen Mercado. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at ta kay buntag na. Negyon ang pagbangon, importante gyud para kita makapadayon sa pagtrabaho. Og makabangon, mo negyon nagpasabot nga lig-on ang atong buko-buko. Speaking sa train diya sa lungsod sa Yungon ay masikat. Kahapon na kunong adlaw diya ang last train sa Yungon. Karong adlaw wala na diya ay train diya kay gitangtang na kuno kay medyo karon man ang ilahang showdown sa street dancing. Showdown sa kanang sa tawag ana damagan. Dili na available ang train, dala na kuno sa punta, gidala nas balik na Dumaguete. Balik nitong Trinidad si Humrags, next year na punto. Nagsayon, tamog ka, makasakay yung ta. Bayari ganig, plano ta ng musakay niya, naulahin naman noon dahi ta. Okay, ito na, salasay-sayas na yun sa kabuntago. Ready na ba ang tanan? Ready na ba ang tanan para mamista sa lungsod sa Ayungod? Ang damandama dahil ninyong bulsa. Huwag medyo apikir ang bulsa, plastic mo'y dala.

0: karat-karat cetur lada. Okay, main buntag din ni Kapitan Ayan Tirado. Atong mabdikon, batanon nga Kapitan Dinis Barangay Kabulutan. Kap Ayan Tirado, good morning ka.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siya mga barangay konsyalis. Aslang konsyal, Roslyn Haber, si Muyo Sores, Anulbi Mabilog, Big Marmora, ni Bay Paeng Patok, kinsa patok mo ba? Ni Marnie, Marnie Rodriguez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ato ni mga batan-on og mabdikon na konsyal diri sa Barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nga sayo kay mubangon kay mga pi. Og sa mga tindira po ni Kapay Tirano si Anto Sinuhan, silang Madam Kathleen Idama, Jima Cabrera Rodias, og ni Wilsa Ganaganag, og ni Mikbik Buking Quito, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mas tanan-tanan na na itong makilangan namin ako sa Star Radio, may buntag, kininyok tandaan. Og diya sa HR and Piso Office, may buntag rin sa Piso Manager, Ma'am Chris Miramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibta-ibta na. Og diya sa barangay magtoma, may buntag rin ang konsyal na, konsyal Joyce Fernandez, og Lung Julimer Fernandez, lang by RJ Balasabas, ang ato ni Gala, ding ang gugma, walang kakupas-kupas. Kay ang iyang asawa, Permigyong Labas. Lang Madam Tikya dia, Madam Tikya Balasabas, nung turo Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bayraol dia, Bayraol Balasabas.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og nung Johnny, Baynusa. Nga sayo kayong nagmotor, paingon sa bye-bye. Eh, basig na ako ng isda ang labas. Kanang isda ang labas, kung nagingon nga, sus, lami kilang isugba, lami kin tulahon, lami kin pritohon. Basta lampas, bisag unsa nga klase nga loto, lami gina siya. Kinalan, mag-isda-isda mo ha. Ayaw mong sigaog mga, kanang mga patty pods. Like, isa man like meat. Mga frozen pods. Legion, isda is our life. Isda sa umaga, isda sa tanghali, isda sa gabi. Para ang naong murapog isda. Nagiyon, our face is like a our face. Our face is like a fish. Maura mo ni pronunciationing face of fish. Face naong fish isda. Our face. Our face is like a fish. Dako, regulator din damak. Mamaris nagpinansisyon mo siya. Manay na fish nga nao, fish nga isda. Napoy fish nga kalinaw. Napoy fish nga katong kapiraso. Muna yun nga kaning fish. Balantayan dito kayo ng mga spilling ani. Kaya importante ng spilling. Kaya masipiat ka kung sa ka-spilling, di naman na siya mao. Muna yun nga, be careful to write a words in English. sensitive kining English masikat, muna yun, balantayan kining spilling. Sa una, mag-spilling meaning English, mingon man ang maestra, wrong spilling, wrong. Gabay sipiat, wag yun, zero, gus bayari sa una. Lisod mo kining, ni mag-spilling kag English, medyo lisod biya good. It's very difficult. So una, Bayre is always zero good. Okay, nagkiting oras. It's time to say bye-bye sa kalan sa itong station manager, Mr. Ayan and Latog. Itong kabanan sa mga tandos to binti at so Bayre by Librado ng Mandos at Badlaw. Mandos po dog magkabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Ako sa itong kabanan ng reporter, Handos 38, Sir Buyak, Slabiog, Krinal. Ako nalaming ko na itong alagaran ng labong makagawa. Sa mas pag-alagan, kaya dindi ka na ito. Ako manapun po magduog-duog lang Japon tag. Balik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only. Right here, favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat, gita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Lasais, 12.
4: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
2: 2!
4: 2 plus 2!
2: 4!
4: 4 plus 4!
2: 8!
4: 8 plus 8!
2: 16!
4: 5 plus 4!
2: 9!
4: 5 plus 5!
2: 10!
4: Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, las 6:15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
2: Love you sa maayong panglawas.
1: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
2: Love you sa maayong panglawas.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Atong tanan mga igsoon, mayong adlaw sa itong mga kaigsoonan ng mga kaastasan. Kumusta

sa to ang ikaayong lawas. Tungod kay matod pa ang lawas, maurog ni puhuna na to mga igsoon sa atong inadlaw-adlaw nga pagbuktaw sa atong panginabuhi. Ano po kunin panginabuhi nga mudagan man mo ng buktaon? Di ra giron ta mudagan.

abot nga katalagman na simba ko lang. Daghang kinabuhi na pod ang makalas ug matudlas. Mga bahandi, dagko kadaot, lagmit kita mga tunas. Ganlo ang mga kadalanan, diskret.

inyong gikuri-kuri diha karon, paminawa ko ninyo, paminawa mi ninyo tanan. Tungod kay atong ihulagway kutob sa itong mahimo, mga higala, kung unsa ning UTI. Dagara bang meaning aning UTI, mga igsoon, ayaw mo ingon nga, umibig tapos iniwan. Napoy mo ingon ang uban nga, UTI. Utang tanan impas. O, dagang mag-mining-mining anong UTI, mga igsoon. Apan kung ato ka sa mga sakit, ining UTI, mauling kita.

ingon kang duna na tayo UTI. Sa to ang mga kinaraan kayo nga pagkasulti mga igsoon kining UTI. Mao man gitawag na tog bus out pero sa tinuod lang UTI ginasya. Bus out. Mao sa mga sintomas nining UTI mga igsoon or kining urinary tract infection. Una. Kanabang sige kang kahion. No, mo pagay pagpangihi ni mo. Kahion na po ka. Ikaduha, pagpangihi ni mo mga higala, mo nagisilaban ay mong kinatao.

tawag nato og UTI. Gisamay na kasi nati ini, ako na kasi nati nagugwani. Partig yung paita mga kaigsuona, no? Unsa may mga risk factors ani ining gitawag nato nga UTI? Una kining

Lying a risk factor mo ang urinary tract abnormalities. Structural abnormalities can lead to inability to full empty the bladder. Doon mga abnormality diha nga may tabo. Huwag mo na hinungdan sa gitawag na to o UTI. Kini mga blockages. Kini doon ay makasagpong. Kini kidney stone.

0: ay mga igsoon. Maminaw sa tao painom do mo balik lang tao kun sao na to pag prevent aning gitawag na to og UTI kun say matabang sa bulok to nga astasan.
1: Ang astasan capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
0: O sa kaadlaw niya ng mga higala, si Buro yung sibuyak sa kaistoryahanay. Muli ang naitabo. Hoy, buyaks! Ano man ba, bray? Unsa man imong naw, nga mura magkasulubanon, magkahoy, ano mo na? Alangan, bray, nagpa-check up, puros doktor, bray, buhang nga lagi, bray. Uy, kay ka nga, numan. Ako abang ihiba na isa guldo ko. Unsa di ay? Akong ihi na isa guldo ko. Oh, wala na yung problema, oy. Ano yung may problema? Ang kuyaw niya, bay, kung ang imuhang dugo, na isagol ihi.
2: Ay, ay, ay!
0: problema ng ihi nga sa kuldugo. Ang problema kung ang dugo ni mo na sa kulihi. Problema gud. O, balik na mga ikala. Ganiya ato ang gihulagway. Kung unsa man ang UTI, kung unsa man ang mga risk factor, unsa mga hinungdan, mga igsoon sa UTI. Karon ato na sa mga isbutan, kung unsa man ato nga makalikay kita niining maunga, sakit nga UTI o urinary tract infection, o kung sa'y matabang sa produkto nga astasan, ining maong sakit mga kaigsoonan. Una,

bus awon ka. Okay, kinahanglan maligo kag sa iyong buntag, inom kag daghang tubig. May pagka-konektado sa nasa ito ang gidiscuss karon mga kaigsona tungod kay ang pag-inom og daghang tubig matod pa maka-flush out na sa bakterya. Unang inom tag daghang tubig aron nga ma-flush out ng bakterya diha nga particularly ang E. coli. Ikaduha, aron nga malikaya na to ang UTI mga igsoon, kinahanglan kong mangihita frequently and completely yun. Namay uban niyang mangihi nga murag napay sa mabilin. Ayaw anak, kay makadaot na siya. Kinahanglan ihurot yun ang waswas na imuhang ihi. Di uban, magpugong-pugong. Ang uban po, o kaihion kayo mga igala, di yun mangihi kay na naghipagbaritis. Sige pagtabi niya. Kaihion gani ka, but pa sa butana, imong waste product, ang imong lawas, ni mando ni imong ipagawas ng waste product. Muna, excuse me, deka. No? Ang uban, mong sirem yung maritis, bahala kayo. Ako pa'y doon ninyo, akong kulinato na nyo hang bulo. Dito, no? Kinahanglan nga mangihi.

the bladder soon after intercourse. O, kinahanglan nga empty ang atong bladder human sa sexual activity, no? Labi na sa to ang mga kaigsuuna mga minyo, di ha?

mangosteen mga eksoon, gitawag ni siya antimicrobial properties. Doon ay ang mangosteen, gitawag siya antimicrobial properties. Ibalota nga ang inungdan sa gitawag na to urinary tract infection mga kaigsoonan, kini gitawag na to og bacteria nga particularly ang E. coli. Unang makatabang ang mangosteen tungod kay iyang

Blotter, manghubag na mga kaigsoonan. Kung sa may buhato na na sa Mangustin, iyan ang ihupa. Iyan ang pahupaon. Pahiyuso niya na. Munang makatabang yun na to ang astasan mga kaigsoonan. Pinagi sa Mangustin nga sagol ni ini.

vaccine. Hibalo naman ta nga kining atong immune system mao man yung sundalo sa atong lawas mga kaigsoonan. Muna kung dunay mga bakterya, dunay mga virus nga mosulod sa atong lawas, kung lig-on ang imuhang immune system, dili na makapadayon mga kaigsoonan. Kaya ang

to overall health and infection resistance. Dilita dayon daling mataptan. Okay, antioxidant man ang itawag na to og mangustin mga kaigsuonan. So mauna, no?

Mangustin nga nasangkap na sa astasan mga igsoon, anti-inflammatory siya. Iyan ang pahiyuson. So pa kay naghubag man sa labi na sa mga lalaki usay ng prostate mahubag. Paghubag ana, problema kag pangihi. Pero makatumar kag astasan mga igsoon, hupaon niya. Munang tawhay na imo ang pangihi niya kung makatumar ka sa astasan. Pero mas labing maayo gyud magpa-check up ka sa mga doktor mga igsoon.

na itong lawas o kanang mga food supplement. Oy, dili kay halang lamang ang sige na itong isulod itong lawas makikisulat. No? May mga nga, amahala sa nang inyo ang food supplement, sir. Dili, oy, barato na kayo. Mas mahal pag ang long neck ng bear. Mas mahal pag ang mag-peribond. Iaw mo na. Amo na diyan mga eksona. Manakakuha ang tambag ninyo. Batasan ang yun ang pagtumar sa astasan. Why problema tungod kay FDA approved ni. O halal certified alang sa to mga kaigsuunang Muslim. Pwede na siyang mapalit ninyo sa mga radio station na sakop sa Amapula Broadcasting System. Mapalit ninyo ning astasan mga kaigsuunang. Kung wala sa butika, padayogdog na lang mo dito sa mga station.

0: sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is nabero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako nga paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan
6: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud na makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang jud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric, at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sa sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng stofi. O dili lang ng stofi, apil pa ang pervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang pervicare o ng capsule. May nagyan akong pag magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo,
10: Ma. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Nabay special nga okasyon, naba kay tawo nga gusto nimong malipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay motang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
2: Jonel Brand. Ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Hilin Babor. 55. Tagayon ko. Tagayon? Sa dumagin ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
8: Okay.
7: O deyon, lamay po ang katulog.
8: Karon?
7: Katong pagkatilaw.
8: Pagkatilaw?
7: Sila ka ng kapsul o
6: mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
10: Una dami sa Animal Vita, yung nag-anay man ko, pero merong anak sa akong anay, abito, sunod, eight, buyag ni ang baktin, sir Tad, direda yun sa usilingan, hindi ka buok iyang anak.
11: Animal Vita, kaya po gamit ato?
10: Yes, sir.
11: Kanindot kayo na, Che. Salamat, Che. Oh, ingna ang uban, Che, magamit ang Animal Vita.
10: Ako din yauhag ang kanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
3: Wonder Animal Vita, mabali sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah! Let's get it on!
3: Hard Max!
8: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
13: Hard Mama.
8: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: DJX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag, tulok pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa'y ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Lionel Lagordo. Mga akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
8: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 7:05.
12: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
13: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
14: 5 plus 1!
15: 2!
14: 2 plus 2!
15: 4!
14: 4 plus 4!
15: 8!
14: 8 plus 8!
15: 16!
14: 5 plus 4!
15: 9!
14: 5 plus 5!
15: 10! My name is Maria.
3: choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
12: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Unsaon sa maning atong panahon karon? Dili naon masabtan ning atong klima ro?
1: Naon sa kendera, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
0: Makalagot mo, Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron?
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa akong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang akong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa lamre ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukit lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7, cheese.
8: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karon og unya.
8: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Balita!
7: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
8: Ronnie Librado.
9: Ronnie Librado.
8: Handos balita.
9: Handos balita.
8: Balita.
7: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
9: Handos balita.
8: Handos balita. Balita.
7: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
9: Handos balita.
8: Handos balita.
9: Balita.
7: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
9: Handos balita.
10: Headlines. Headlines. balita.
11: Headlines. Headlines.
7: First, Lamdag Katayasan Pickleball Open Tournament. Ibahigayon dere sa Tayasan karong Hunyo size og 7.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Municipal Administrator og Festa Director Lady. Nibutiyag nga 5 ka contingents ang magsangka sa Kadumahan Festival karong adlaw, Mayo 14 sa lungsod sa Yungon. Samtang Mayor Dennis Amancio nibutiyag nga dunay twist sa King and Queen sa Kadumahan Festival.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Sa Giholngan City, di karga nga dunay karga nga balas gikan sa quarry site gisikop sa Pinro.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Sa Pamplona, lalaki samaran sa pagpamusel.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Sa Manhoyod, lalaki nga nga naaktuhang nagpayuhot sa ginadali nga drogas gisikop sa kapulisan.
10: Andos balita.
11: Headlines.
7: Sa Dumanhog, Cebu, wanted person sa attempted homicide na dakpan.
10: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Mga armadong lalaki misulay pagsunod sa Senado matud sa DILG chief.
10: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Robredo Tolpo tandem sa 2028 elections naguna base sa survey sa UCTA Research.
10: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Senador Ruben Padilla misalikway sa pasangil nga siya daw balat sibuyas human sa ilang panagbangi ni Senador Francis Pangilinan sulod sa plenary session sa Senate.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Niresign nga mayor panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte karon undersecretary na sa DILG.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Produkto sa karne gikan sa Brazil eban sa European Union sugod sa September. Samtang NATO nagpahigayon og training batok sa posibleng hulga sa Russia.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Russia, may testing sila nga Saturn 2.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Golden Dome, trilyonis na ang gasto sulod sa duha ka dekada.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: US, may gasto na og 29 bilyones dolyares sa gubat sa Iran.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Sa tennis, Alex Yala hingpit nang nanamilit sa Italian Open.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Inigo Pascual, milusad sa iyang comeback single sa pagbalik sa Star Music.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Andos balita.
11: Headlines. Headlines.
7: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
10: Andos balita. Andos balita.
7: Nagihandos ka na to sa astasan.
10: Andos balita. Andos balita.
12: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
13: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sangalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager ng Cebu Ayan, ani Alhado, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadeche ng si Bayray Sorinio.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oban usab sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: O Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7, DC 8.
2: Handos Balita, Balita.
1: Mga kandos, sa dilipa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga, aninaon ang kahimtang sa itong panahon. Ngayon atong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental og maayong buntag diha kanimo.
4: Handos Balita Weather Update.
5: May butag, si may butag sa tuwang tigpaminaw kini atong latest weather forecaster kong adlawa, May 14, 2026. Ang low pressure area kahit kanhing gitawag na bagyong Kaloy ulay nakita sa gilayong 685 kilometers silangan sa Dira Catanduanes. Sa atong analysis, maba ang chance nga mo redevelop kini into tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras ug wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og generally fair weather condition gawas sa chances sa mga isolated na pag-ulan o pagpunudok kilat tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental, walay napaalsa nga gi-warning karong adlawa, munang padayon gyapon kitang makasinati og hinay ngadto sa kasarangan o paghurot sa hangin nga magagikan sa amihanan ngadto sa amihanan kasadpan. Then malinawon ngadto sa kasarangan o pagbalut sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitas-on. Ang atong kabaybayunan mutaog karong buntag alas 8:59 nga dunay gitas-on nga 1.4 meter samtang munas karong hapon alas 3:31 na dunay gi-move-on nga 0.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mo ay 26 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlaw ana sa 40 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalot sa 4 sa hapon ug mosilang og sa buntag alas 5:28. Mukini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letor Crispo ng adlaw sa tanan.
4: Handos Balita Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:20.
2: Handos Balita, Handos Balita.
3: Balita.
2: Balitang lokal.
3: Handos Balita, Handos Balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga maang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang kita bagkamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo. Ayaw na kabalaka kay ani ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimso sa panglawas may balatian kaman uwala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis ug banpang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatin aw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilingayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o

0: kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nagatilaw na bagamu sa lamian humatog herbal bagyo nga coffee, ani ana gipalaila ang pinakabag-o nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang cholesterol og dili makatulog, tilawid sa inyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson Tea, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katray, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench, divider, mubuling kutur na mukarving. Mwari para sab sila sa mga salasets, mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga weather without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang, kawayan ugo o Jefferson Tea, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya pa nag-iaw ginumala nila ni Jefferson Tea, booking kita Jopre Booking Keto. SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware og facing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 nahimutang sa Bulongata Street og ang branch 2 nahimutang diha sa Bromo Street, Poblacion, Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si JR Bingkoy og Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant din nga si John Lyle.
1: Andos balita,
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito nga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: First, Lamdaga Tayasan Pickleball Open Tournament. Ipahigayon din sa ito nga lungsod sa Tayasan karunga Honyu Sai Sug City. Ang nasampit nga pickleball tournament, aduna kini nagkadaiya nga mga categories og prizes. Sa men and women's, beginner doubles, champion, 5 male plus trophy and medals. First, runner-up, 3 male plus medal. Second, runner-up, 2 male plus medal. Registration fee, 900 kapisos matag parisan. Sa 40 above, genderless, champion. 8 male plus trophy and medal. First, runner-up, 5 male plus medal. Second, runner-up, 3 male plus medal. Registration fee, male ono kon male sin pesos matag parisan. Men and women's intermediate doubles, champion, 8 male plus trophy and medal. First runner-up, 5 male plus medal. Second runner-up, 3 male plus medal. Registration fee, male sin kapisos matag parisan. Mixed doubles beginner, champion, 5 male plus trophy and medals. First runner-up, 3 male plus medal. Second runner-up, 2 male plus medals. Registration fee, 900 kapisos. Mga contact person, John Michael Santiago o Pel Christian Fernandez.
1: Balitang lokal, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos Balita.
0: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat. Sa Nans Capsule, Nans Coffee, UH, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raman Capsule, Raman Chugo, Tawa-tawa si Sir Kermigaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog na sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at Yarlin sa My Alona Media, ang takna sa hapon og pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Andos Balita. Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Yan ay musunod nga mga Balitang Provincial. Yan doon ganito sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries o panagunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man salab asimis daw karne ang D3R Bistor 1 na imutang diha sa Bulongita Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3R Bistor 2 anda diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblacion Tayasan. Yayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor anadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10 D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungayta o Dihito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalabstiacids nga disugard, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nagadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, trabal ug ban pa. Nahimutang diha sa Bulungeta Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise gay panag-iya og gidumala nila ni Ami Faye Amison og Julius Amison. Ho Wonder Herbal Oil nindot alang sa mga katawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana ang pamahaplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabang nga ni mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa iyo na paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta. Unang-una tungod humot kimo haplas buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na unay ni, ang siguradong manuhot suot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan buo sa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinay dere sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Cure Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Gel. Sa imalalod sa Butika Geneses o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Municipal Administrator of Fiesta Director Lady nibutiyag nga lima ka mga contingents ang magsangka sa Kadumahan Festival karong adlaw Mayo 14 sa lungsod sa Yungon. Samtang Mayor Dennis Amancio nibutiyag nga dunay twist sa King and Queen sa Kadumahan Festival. Alang sa kompletong detalye ania ang tipik o gabahin sa press conference ni Mayor Dennis Amancio uban sa mga sakop sa media niya ito nga Mayu Dusi.
1: Andos Balita
3: Interview.
4: So pinaka-contingence ng Kadumahan Festival pa rin ngayon. At kung patubago ninyo si Admin Sita.
5: We don't have any contingency from Koan. Tapos one
4: more disaster center.
5: So parang guys, so naan, tapos naan, tapos naan,
4: so about the man sa mga prices, na ba specific prices for
5: na contact you prepare additional for na for the king and queen kay mura mga booming of ayo na wala dai programa pero ko an wala dai care na mura kita na ba for my budget so amo na lang we thought of ko an na na making it up at less out na kita ang ko an na king and queen sa kada contingent so
4: Kadumahan last year na ko sa
5: kaya. Ang difference ang unang karating ang queen na sa unang wala ka man na i-judge na sila sa grupa. Diba ba? I-separate lang ang king and queen na kuhan. Basta mag-utang king sa nagtatawa ng budget pero na sila ka may program para pag-judge nila po inside na
4: naitawo sa una na may queen niya po ang king. Pero like sa twist, i-extend ka ba yung program para lang gabili mamay mong ngaw, pagkahumarala. So, naita mo, ikat ang program after sa showdown, manihapon, malimubaling, pero continue ang judging dito sa king and queen. Ikan sa pagsayaw nila itong showdown, ano yung ibutangan nila ganadyan sa tiguri, pagamot sa pagkagabi, Christian Anandyan, para dito i-proclama. So, na-extension gamay, pura yung naka-diferensya. Medyo ibutangan gamay o sa kwanta, panakot ba para mas malamig na misya.
2: Pero naragya po na itong street dance competition niya.
4: Na?
2: So, isang orasan ni Magsugol niya yung street dance.
5: 4
2: p.m. as night dance. Then, pag-abot ka rin, direct na ng show na.
4: Okay, kasi yung tema na ito mo, Tuiga, Mayor? Yara, sabi mo ko na yung basa ako na ito. 2026 Fiesta season. At the same time, what was second township anniversary ang itong game, voted in history, rising in Harlem.
1: Balita
0: interview.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Andos.

0: Eng petna nga ni take club ang kampanya ni Pilipina Tennis S. Alex sa Italian Open sa Rome. Kini wala kung kini humana pilde ang panag-uban nila ni American Haley Baptiste sa first round sa doubles event batok ni American Taylor Townsend og Sek Katrina Siniukova sa score nga 6-2, 6-1 niya itong kamarte sa gabi sa Mayo 12 oras sa Pilipinas. Grabe ang hinampakay sa labing unang dula. Una nakuha nila ni Townsend og Siniukova ang kadaugan alang sa 1-0 nga bintaha. Apan human ini ni dominar na og sugod sila si Townsend og Siniukova diin tataw nga ni patigbabaw ang mas taas nila nga kasinatian sa clay court. Ning amo nga kompetisyon ni dula sab siyala sa singles diin nakapos ni siya og duha ka mga daog. Una siya gitaktak nga ni Elena Rybakina sa Kazakhstan sa score nga 6-4 sa stress sa round of 32.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Showbiz. Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini musunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bago sabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon kon Ayos Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga, delisog sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapami sa panit. Aduna abokido oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen. O mga nutrients gamoy, mapaputi o mapahamil si mungkotis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mabalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Yes, ayong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga baratog, pulidong sikanan ng mga motorsiklo. Sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, adun na sila'y pinakabagong klase sa mga motorsiklo. Ngamong Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, dimatang diyan sa May National Highway. Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa Krusing Balaas, Gibanagyo, Gidamala, Nila Nepel, Garapel, Gina, Garapel. Oban silang anak si Doy-Doy. Og sa Paris, nining si Bing. Samtang ang ilang mga gwapong mekaniko, mao sila si Janjan J.B. Loel Tope, Virgil, og Bird. Alang sa baratog, pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos, balita, handos, balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos, balita, handos, balita.
0: Maghandos sa itong pagbalik, muna ang kompletong detalye sa itong balitang showbiz, human lamang sa D3 Bayou.
1: Handos, balita, handos, balita.
2: D3 Bayou, Health News, D3 Bayou.
3: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayou. After 2 months sa pagteng, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayou.
2: D3 Bayou. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bayo.
4: Mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bayo. Mm. Sir GP.
4: Yes.
5: Ang Vizio, mamahimo ng tambal.
4: Uy.
5: Gamito na siya panambal.
4: Mm.
5: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung Vizio ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
4: Oh.
5: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 o BCO. D3 Bayo na ang ipasabot, Sir JP, no?
4: Mm.
5: Ang D3 Bayo, ang iyang extra virgin coconut oil, ipag-apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital. Kayman, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
4: Correct.
5: D3 Bayo, makapatay dyan o bisang-unsang klase sa virus o bisang-unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan sa D3 Bayo.
4: Mm.
5: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini, galihok jud sa tibok ni imong lawas, bisan pa ang imuhang gana.
4: Ang imong appetite, nga gikontrol sa imuhang ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bayo tungod sa medium chain triglycerides nga nagakontrol sa imuhang hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga